Jonathan Ushonzi abazophuma bephilile basinda ibonkosi ngoba le ndawana akhuluma ngayo ithanda ukuba ukhiye le ndawana akhuluma ngayo kunabantu namhlanje abagijima ngerimo abathema befika kuleli ibandla bakhetha inkosi bashesha nje bangena nasigidi.

Namhlanje sengiphetha. Khona into esike siyenze. Uma kade kuleli bandla kuthi makuzoba makusinela insizwa bekuba ingubo emhlophe angazi kwasho bani ukuthi sekwashintsha kwashintsha nje phela namse ngiye ngifike ngiswenkile kodwa kwa inkosi langa yayihamba nondlangisa iya wazi ukuthi ziyawushaya isiqonda khona emshadweni yathi maye kanje yasithi lalela phendula imoto yathi akuona umshado wamanazaretha lo akuona umshado wasezulwini lo ngoba babefaka icathulo ivangeli lonakele lona kodwa lonakele kabuhlungu ngoba lonakele kuthina ngisho umgidi lo khona la kubhalwe khona ukuthi nomuntu ungatayela kanjani kodwa ungawushintshi anganoma sisendawonye sekukhona abaqamba iy'tayela zabo kulo mgidi kashembe angithethi nje kodwa manje umshumayeli lo onyakazisa inglozi le ekhokhela ka-23 uyena makuthiwa kuyashawa ningiyeke mina nibambene uyena othinte le ndawana ukuthi asivuselelane ukuthi naku sesilahla izinto okuyizona esifundiswe zona sithini isikhathi bangashiswa ilanga kakhulu o ngelinye ilanga lapha ebuhleni inkosi uthingo ushembe unganaki ngoba akangeni ku-23 kodwa kwathi ekuseni nje wayesesibiza kanti ufuna ukusibona sonke ukuthi silale kuphi sekuthwathe enye yenhlansuthi eyayigcotshiwe nje njengami itholakala iqhamuka ngale jamengweni useyabuza ubaba uthi hawo ngoba u-23 nje ha ubaba kanti uyanaka siye sithi nje ukukhohlwa kancane ngoba u-23 namhlanje kwenzeke kanjani kwambeka isisele esihleli la sibuzwa ubani manje umnikazi webandla ukuthi u-23 namhlanje watholakala manje lo 23 lo njobe usihlula amaNazaretha wawuvele usihlulile sasinikeza u-14 wasihlula kade ngibuza iy'nsizwa emakhaya laphayana zenza u-23 ukuthi niyawazi ni 23 ukuthi wenziwa kanjani u-23 njoba nisemakhaya nanilala lapho ku-23 nivuke nisebenze manje indoda noma yiphi igoqa ilokhu ziphuthuma ekhaya ngithi isethekwini labenza njalo nina emakhaya nanihlala nilale nikline ethempeli uma usemzini nomuntu nivuke nishayele ngisho isibaya siyabonga bantwana benkosi kodwa ngaphambi kokuba ngihlale phansi khona indaba engifuna ukuyivuselela lethi into eyilensizwa bengingathandi ukukhuluma bese khona incwadi ela ebhayibhelini ngayiyeka ngoba ibizongiyisa kwenye inkonzo kodwa khona indaba engifuna ukuyivusa mhlawumbe ngake ngayikhuluma lapha ekhaya yensizwa eyafika kubaba uthingo yakamthembu yafika yaguqa kuyanikelwa la uthi ubaba khuluma nsizwa isiyakhuluma baba ngizonikelela bakithi bakamthembu uthi ubaba awu awuyena wakamthembu wena

ngaze ngazibuza ukuthi hawu kushuthi sono sami kwaba ukuhanjelwa abazali kwaba ukushiwa abantu okufanele bame nami ngeqiniso kwako kukhona isigemegemana nje sake senzeke ekhaya emndenini awu mangithi ngiyalalela hayi bonke bathi hayi vele wena wako wakusho lokhu nalokhu hawu shembe nini hayi bakusho impela bami impela bathi ngqo ngathi mina hawu kanti umuntu uyakwazi ukuthi uthi wena niwumndeni naye asho into ayimele futhi athi wayisho ungayishongo ngase ngibona ukuthi oh la emhlabeni ma ungasekho loku uyena walala esiswini sakhe inyanga eziyisishiyagalolunye mayisesehambile wozazi ukuthi usuke usuyintandane ngampela ngoba akekho umuntu okuzwela ubuhlungu ngoba uyena yedwa osuke kuzwela ubuhlungu ngoba nesigebengu sigebenga sigebenge kodwa mase sishawa akhala umzala akhala uma waso azi ukuthi siyagebenga ngase ngibona le nto yokungabi namame iyahlupha ibuhlungu manje-ke ngiveza le nto ukuthi kungcono-ke ma kuba ukuthi kwenziwa abantu ongenandaba nabo abantu bangaphandle umuntu umthanda umuntu umthemba uthi uyezwa uwufakazi wokuqala wamanga ngawe ayi uvele ushwabane lapho ngabona awungathembi yonke into ekhona emhlabeni mina nje ngaze ngathatha isinqumo sokuthi uma ngihamba emhlabeni ngifuna ukungcwatshwa ingane zami namakhosikazi mhlawumbe nalaba ababili abathatha bawo bebekhona ngoba ngabuka ukuthi ayi emhlabeni akekho umuntu okuthanda ngeqiniso ngoba nalo othi wena uyamthemba wait until uzwe into ayikhuluma ngawe you'll be shocked you'll be shocked ukuthi hawu nalona kuthiwa he futhi abantu manje sebevele benza into elula bavele bakuqophe uma ukhuluma into ayiqophe umuntu ngoba omunye wako wangiqophela umuntu wathi kimi lo mntwana baba ngithe angiyiqophe le nto ngoba ngibona ukuthi uma ngingase ngifike ngikutshele ngomlomo ukuthi lo muntu omthanda kangaka ngoba ngiye ngibona ukuthi uyayithanda le ngane uyithatha njengendodakazi yakho ngiye ngibona ukuthi noma iqhamuka umoya wakho uyathokoza noma icela izinto ezithile uyayenzela wathi kodwa ngithe ngiyiqophe le nto ngoba ngiyathanda ukuthi uyizwe ngoba ma ngingase ngikutshele ngomlomo ngeke uyikholwe hayi wayivula ngalalela angathula ngathi mina awu kunjani kanti emhlabeni ngase ngifunda lapho ukuthi oh ungayithatha inhliziyo yakho uyincikise kumuntu ngabe umkakho ngabe umyeni wakho ngabe ubani ungayincikisi kakhulu ngoba uzodumaza uzokudumaza munye kuphela ongeke akudumaze ushembe yasho inkosi ilanga yathi ongeke akulahle nanini ushembe ngoba ngisho umkakho uyakulahla ithi kwesinye isikhathi umkakho uyakwenza ukungathembeki kuwena ithi kodwa ushembe ngaso sonke isikhathi hlale thembekile kuwena ngesikhathi akufanele kuphe ngaso ukumaya uzakunika ukumaya ngesikhathi okufanele kuphe ngaso amanzi uzakunika amanzi ngesikhathi okufanele kusindise ngaso uza kusindisa ithi kodwa umkakho kuyenzeka kwesinye isikhathi kushaya isikhathi akufikele nanengane okungeyona yakho amazwi ayo ngqo inkosi uthi ingane uyibone ukuthi le ngane ngakuyona yami nayo futhi iyakubona ukuthi kawuyena uyise uthi noma uyidlalisa ingahleki ubona hawu le ngane engahleki noma ngiyidlalisa nawe noma usondela nje eduze kwayo igazi lakho lingasho ukuthi igazi lami leli ithi kodwa ushemba ngeke akwenze lokho

yena ulungile. Ngiyajabula ke mangisuke ngibona. Ngiye ngisho njalo ngaze ngathi ngiyafisa ukuthi uShembe angisize ngingafi ngengozi yomgwaqo. Ngiyagijima nasemgwaqeni nginjalo nje. Kodwa ngibona kungakuhle mangingase ngihambele ngokugula ngoba ngifisa ukuthi ngingayi ngisho emakhazeni. Mangishona nje manje ntambama. Ngathi nje mangishona manje ekuseni njengoba ku 5:17 ntambama namhlanje mokuphumisa bathi ngo 6 ngibe ngibekwa ngoba vele ngeke ngisavuka mangihambe ntambama mhlambe kuphumisa bathi first thing kodwa ekuseni ngo 4 angibekwe mawe khona abafana bami bawukhuluma ufanele ukukhulunywe bawukuphathe kufanele bakuphathe makukhona labo bagcotshwa babili abathatha bawufunda incwadi kulungile ngoba noma bengeza abantu babe baningi wothola ukuthi uhafu wabo bonke labantu abalapha abakuthandi bajabulele ukuzobona ukuthi awuhambe ngampela nathi mina no ngangingakagcotshwakhe ayi ngase ngiyagcotshwa ngase ngibona ukuthi oh shit uShembe ufuna abe khona amakholo ngathi kodwa hayi makukhona lawa engiwumshumayeli wawo kulungile phela makukhona lawa bawufonelana batshelane batshele bese bekugcine ngikucelile kube ukuphela kwedlule ngihambe ngiyobonana noNkulunkulu wami mina ngikhuluma ngento engiyibonileyo hhayi ngiyizwile ngikhuluma ngento engiyibonile engiyaziyo kwake kwaba khona usuku la kwagcina kuShembe kuphela engasala naye kwase kukhuluma mina naye kuphe lapho engabona khona ukuthi hayi uShembe mesa kufuna uphila uyaphila yazi yathi inkosi uNyazi lwezulu kumina nguma favuke yathi bese bethi ngifile ithi ngabatshela ngathi hayi uMajola ngeke afe ithi ngabatshela ngathi lo mfana ubaba mkhulu uyamthanda angazi ukuthi yini le enhle kangaka lo mfana owayenza ewangukuthi ubaba mkhulu amthande kanje ubhombela ngeke avume nalo mfana bathi baba njengoba sikutshela uthi ukakwabantu kumanje wathi hey uMajola sobe sinaye la kusasa akubanga njalo baba njalo angithandeki ukungena kakhulu kulokho 5:20 isikhathi sahamba ke saye eSwatini kwesabathele edlule hawu ngayeya indlela ngathi ngo-12 ngiyobe ngikhona kuphi khona hawu ngathi kuze washaya u-3 ngingene ngo-3 eSwazini kusukela ngo-7 hawu indlela yavele yakude nje kwano stop and go kwana ama-traffic kwana amalolo avimba umgwaqo ngathi mina oh uyabona ke kusho ukuthi bekufunakala ngiyonyathela nje ngijike ngoba angiboni ukuthi inkonzo ngisazoyifica ukuphi khona ubani yena mangena nje ngiqeda ukupaka imoto hawu ma city sontweni hawu uzocela umfundisi uNtombela angifundele umthandazo wesabatha hawu ngingena nje shambe ngakho kodwa ngabona ngathi awu uyangithanda uShembe ngabonga ke inkosi lokho nami ngathatha ke

kodwa baba ngoba umdala yini lento ishayelayo usufuna ukusibulala ngoba phela uzobulala mina ngedwa na uzofa ey wathi ha ungacingwane ha ukanti uyangazi futhi umethe uphakamisa isandla sine ring it mina ha ukanti ukaniwe futhi nonkosikazi usufuna ukufusha inkosikazi ey avele yahleka le insizwa iyacingana iyaxolisa baba ey yabona nje ey le ndlela yethu yokushaya ngase ngithi mina oh ngiyabonga kodwa yini engiyihlosa ukukhuluma ngayo yilento kanembeza yilento yokuthi uma ngenza into embi ngishayeke kube buhlungu awungaze ngenza kabi awungaze ngakhuluma kabi awungaze ngangamphatha ke kodwa lo muntu ngendlela ewukholwa noma kungathiwa ke uwedwa kodwa zikhokhele phela ukuthi awu angenzanga kahle ungafuni ukwenza ngenkani ukuthi kuthiwa wenze kahle ungenzanga kahle ingakho-ke lithi-ke elami asibuyeleni endleleni kashembe aluleke ngayo ngoba yonke into esiyenzayo ifana nale yomdanso ngamasabatha emathempelini singayitotosa nje siyithini ayisoze yaba right singayichaza phela ngendlela esiyichaza ngayo ukuthi eyi ngezizathu zokuthi sisuke sifuna ukukhava lokhu nalokhu nalokhu kungcono-ke uma kuwukuthi siyakuvuma kodwa ukuthi kuwrong mina ngiyileyo nhlobo-ke yomuntu ma kuwrongi kuwrongi kodwa ngezizathu zokuthi sesiphile ngaphansi kwezimo ey'thile ney'thile sigcina siphoqeleke ukuthi kungcono lokhu kunalokhu kodwa kokubili kuwrong kuyenzeka phela kube o-wrong bobabili kodwa kube ukuthi ungconywana lo wrong kunalo wrong but asingakufihli ukuthi u-wrong u-wrong awube u-wrong u-right awube u-right sizongena-ke kule ndawo ngoba nansi into ushemba ayifunayo ukuthi kodwa khona uyabona yini ukuthi ku-wrong cha impela baba ngiyabona nkosi yamakhosi ku-wrong akuhambi kahle angihambisanga kahle la kodwa baba ngesizathu sokuthi nansi indoda iqamba amanga yayikhumbula ithi lisekhona inkosi inyanga yezulu ikhona isiphumile isihlalo bangcwele licelile izwi ukuthi sihambe siyoklina emzini wenkosi ngaleya ephalamende phela oh habe kanti usho kubani yena isukumi into yasezulwini hawu nangumuntu engiqambela amanga ngikhona bengisho kuphi ngisho nini yayisithi oh kodwa-ke uqamba amanga amahle uqamba amanga amnandi asezulwini angithi ma beqeda laba bantu lapha ya bazobe sebeza behlabelela bethi ilizwi lenkosi selifikile phezu kwethu bese kuthiwa baba yilaba kade besebenza bekhuculula ngale mzini wenkosi kanje kanje izobe sithi inkosi inkosi babusise uqamba amanga amahle-ke manje ngoba phela la manga ngakho afaka abantu ezulwini ngoba bazothola isibusiso isibusiso asiye esihogweni isibusiso siye ezulwini 22-6 isikhathi sakho mhlaka 6 kujuni 2026 uqamba amanga amahle-ke hawu kodwa eyi unamanga kodwa wona mahle phela ngoba afaka abantu ezulwini ibuyela kuleli phuzu engilibeka yona u-wrong ma u-wrong asiwuvumeni makhona ukuthi cha iyaphambana ukuthi ngaba yilento enjena kepha-ke ngoba hawu sesingadansa esontweni hayi ngenke yebo phela yasho inkosi inyanga yezulu yathi lezi ngane ziyathanda la okudlalwa khona imfijoli lezi ebese-ke manje zithi kushuthi thina

indlela ehambayo ngoba bona sebe phambili sebeboni angazike ukuthi wahamba wayocela wenza njani kodwa yasho njalo inkosi uyabona ehe niyake ngithi ke mina iNazareth elikhulu ilele lihlele sihlalwe ilona kufanele sibuze kulo konke ukuthi konje ezulwini la siyakhona ngepho mangithanda ukungena mhlambe ke njengoba ngiyumNazaretha nje nami ngifisa ngenza njani ke manjena ikupho okungenayo ikupho okungangeni bese ngithola impendulo phela yasezulwini ukuze mangenza into ngibe nesiqiniseko sokuthi angivelanga nje ngenza okusuka ekhanda kimi uyabona manje ke ngiyake ngithi ke mina ngiyayithanda impendulo yalo baba ethi inkosi umqalo wendlela mayikhathazeka ngaye ngiyamlibala sibongo ngiyamkhumbula kodwa ngelinye ilanga imbona akaseze esontweni akafiki esontweni akeze inkonzweni isiyabuza kinkosi hawu washonaphi umnomzane lo usibanibani bathi baba sike simbone cha akahlubukile enceku yenkosi ngoba akaphuza amatshwala akenzi okungaphambene kodwa sike simbone nje nangesabatha akaphumi futhi eminyango uyayivalela kodwa sibone ukuthi ukhona ithi inkosi anoke ningibuzele kuye ukuthi konakalaphi ke babuyeleke ngiyacabanga nothunywe ujabula uyafa thunywe inkosi ufuna ukubuza ukuthi bonakalaphi fike uyabuza ke ngiyathunywa ngithunywa yizwi ithi inceku yenkosi kangibuze kubani bonakalaphi ayiseze ngakubona uzozihlanganisa nabayingcwele ayiseze ngakubona uhlangene nehamente yabangcwele awu na kunjalo yebo chabo mntaka nkulunkulu kakonakele lutho ungidlulisele nakuyo inceku yenkosi ukuba akonakele lutho kepha-ke ulibeke iphuze lithi umqansa gawukhwelwa ngejubane inkulumo nje yaleyo ndoda yaphelela lapho umqansa gawukhwelwa ngejubane obuyisela lamagama lo othunyiwele oyisigijimi awu uphendule kanjalo na kusho ubaba mkhulu uyabuza ithi ke le ndoda cha impela nkosi uphendule kanjalo yathi inkosi umqalo wendlela awu inkosi imbusise uphendule kahle kakhulu maningi amathuba akho ukuthi angene lapho kuyiwa khona uphendule kahle kakhulu ngoba uyabona ukuthi lokhu kuhamba kwalapha ekhaya akukona ukuhamba okulula ongakuthatha nje kalula isinoma kanjani ubonile ukuthi kumqansa ngakho-ke akangagijimi lapho kwavela khona le nkulumo ethi ke kakugijinywa lapha ekhaya la kuvela khona lokho kukhuluma ukuthi lapha ekhaya kakugijinywa lapha ekhaya ngawubi phambili kodwa futhi lapha ekhaya ngawubi semuva lapha ekhaya uba phakathi nendawo nebhadi-ke asikwazi ukukala abanye bethu ukuthi njengoba ngilapha nje ngabe ngiphakathi nendawo noma sengigejile noma ngimiphi na uyakubona sekuqala sekubisha-bisha nje abanye abanenhlanhla beza ukuthi angathi sokuyabisha-bisha bese bethu ukubamba inye

njalo kumnyama khona bese kuvela ukukhanya. Ngiyakhohlwa ke abantu bakuNkulunkulu ukubonga ingonyama nendlovukazi. Ukusihlinzeka ngazo zonke izinto eziyinsiza kuphila lo wamuzwa sasebelweni. Lokusasuka eGoda Gate siza la bekhiphe amaphoyisa azosigada besihlangabeza esiletha la. Noma besihamba indlela lezi ezinye siyigudlweni bebesilokhu beseduze wethu. Ngithi kulawa bantu besiphelezela inkosi zibabusisa. Ingakhohlwa futhi abantwana benkosi ababe nathi zonke iy'khathi siyigudlweni bekhona bephinde besivakashele lapha esabelweni. Ngithi inkosi zibabusise. Phinde ngibonge ukuba siphinde sibonane uJehova sasigcinile. Yokuhlangana kweNazaretha lendlunkulu yala eSwazini akuqalanga yithina. Indaba endala isuka kubabamkhulu iza umkhulu ilanga iza umkhunyaka yezulu iza kuba uthingo. Kodwa ke bese kuphela iminyaka isuka kubaba uthingo bese kuphela iminyaka engamashumi amane singezi la. Yaze yabuza ingonyama ukuthi kanti yiwe befundisi ibuza labefundisi bale ukuthi kanti uhlembe uyofika nini la. Kwayina isikhathi labafundisi bala beqala beyo cela ngayo ukuthi kuyafunakala eSwazini. Yoba kukho la uhlembe engafunwa khona. Yabona le ngakithi ke esilweni sangakithi sathi isilo yabo umthetho oyingonyama ayisheshe iphume makona okumuntu noma ivisit ayiphume ubayede uwayihlalele nje endlini ufike ngo 8 uzuhambe ngo 1 mhlawumbe ungambonanga. Kodwa ingonyama yangakithi le umdlokombane wayeloku ebuzile eselunge khona ekuseni ekulindile ukuthi liyazunyaza. Angazange ngimlinde uyena umdlokombane wayelinde mina. Wathi tiyangisho abantu abakhona iy'khuthi khona lapha zathi siyayiqala into njekazi yenzeke nhlobo liyo umuntu loyifike namhlanje. Eloku ebuza into kanti uyofika le muntu angamayisa uphi umuntu angamayelisa. Ngathi uma ngifika wayesephuma sesichawulana wayesengenisa endlini sakhuluma-ke njengabantu abadala basemhlabeni. Wasengipake ngigcoba ukuthi lapha ikwethu lapha wangihlabela ongihlabisa ngenkabi wasengicola wangingenza esibayeni wangicola wathi wena wala ekhaya. Wasethi noma ngingekho noma ngiyikuphi noma ngingasekho wena ngizocela ukuthi ulethe le nkonzo yakho la ngelanga elithize. Ibanini ngo-October? NgoNovemba. Njalo ngo-November ngoba ingasekho nje sisayihambisa leyo nkonzo ngoba kwabhalwa phansi ukuthi ngo-November noma ngabe ukhona noma wangekho ngiyoletha le.

0: ngangifundela ba simelwe ukubonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane
1: simelwe ukubonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane
0: njengokuba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda nothando lwenu
1: ngokuba inkolo yenu iyanda
0: luyakhula
1: luyakhula
0: ukuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu
1: ukuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu
0: ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa
1: ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa ezimeleni kwenu ngiyabonga baba
0: ba
1: ngibonga ubudlelwano nothando engibona kukhula imidla namalanga phakathi kwebandla lamaNazaretha nesizwe sabantu nokhosi waseSwazini.
2: Amen.
1: Simelwe ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwana njengokuba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lwenu nonke umoya womunye luyakhula. Ngiyafisa ukuthi lento esiyizelela kwangwane kwabekhona umuntu oyoyona ihlala ishwi kuze kuyobhubha umhlaba ma ngabe uyobhubha. Kodwa ngiye ngidumale ngiphatheke kabi uma ngibona ukhona umuntu ongayithandi lento enje kanje. Ngoba kukhona umuntu ozosuphala ngize ngisabe lo muntu usuphala kabi lo muntu angamazi wawuphi lo uhlala eveza mina la kuTikTok. Ngizazi usiphungude sakuphi. Yazi ngonyaka walowo waya ngake kashawuba wacishe ngathatha amasakamo ngaphindela emuva. Kodwa ke lowo muntu hhayi angumeke nje. Kona umuntu ogulayo ukugula kwakho ongalapheki ongake ukulaphe nangomuthi nangenkolo nayo yonke into zakalapheki lo muntu akezwa kukhuzwa ngapha kushule ngapha kukhuzwa into engalapheki. Nanokuthi-ke mina-ke angihlangani ney'hlanya manje hlanya ubhekele ungezi mina wona mhlawumbe kuyayihlanyela nje.

0: ngiyafisa ngathi omkhulu bami baye bangishayelela kancane. Ebashaye omkhulu bami.
1: Ubona indoda isithwele kwamachopheshali lethwa la kumina. Ikade idelela. Ngani bangishayela yena angafi. Bese ethwalwe lethwa kumina.
0: Mina ngama iselethwa kumina ngeke ngiloku ngixabana naye ngoba ngithi inkosi imbusise bese sinto. Ngoba ngiyabona nje angazi alahle ngoba phela ngoba sisihlangene lana siwe sokhanda umuntu uthi ngelinye ilanga abe umuntu naye siyafisa ukuthi abe umuntu aphume kulolu dladlamba yilona yabona akekho umuntu osile nophilayo olwa nabantu abakhulu. Mawona nabantu abakhulu zungasile. Lo muntu uyasithuka. Manje ukuthiwa kwakhe mina nginandaba wobenhlamba yinamathili. Kodwa ibuhlungu. Ayinamathili kodwa ibuhlungu. Maningi ababenje ngalo muntu. Kodwa manje sebabuya beza la esontweni bahamba nathi. Ngoba bengabe bazibashela. Sebebahle. Ngathi angibona laba bekhuluma kabi ngathi. Ziningi-ke iy'ndlela zokulahlwa komuntu futhi. Omunye uphelwe yinhlonipho njengayo nophelwe yinhlonipho uthadela abantu abakhulu kunaye. Omunye angafuni ukulawulwa nokukhuzwa. Uthi uma uthi uyamtshela kuthi uyaziyena njengaye lo uthi uyaziyena ba siyala abelungu bakhalela ukuthi uTikTok ngoba sonke isiphukuphuku sifunela kuthini ukuhlakanipha. Awungifundele Efeso six verse ten. Elokugcina. Qinani enkosini. Nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Ukuze nibe namandla ukumelana nobuqili bukaSathane. Ba. Ngiyancenga ke bantwana benkosi. Lingayinaki indlanya. Kodwa abahlanya uhlangene na linale enkosini nasemandleni ayamakhulu. Hlomani iy'khali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. USathane lo. Indlela yokulisa uSathane ubane uqine ethandazini.

ngenxenga lize lingavumi omuba ngene phakathi kwenu. Anenzisa imisebenzi yobumnyama ngoba lo muntu lo odelela ngalolu hlobo angaza kukhiphe enkolweni, kanti ohlala uyinkolo nje akhulume yena ngoba phela uyahema kuthi umuntu okhuluma nje kuthi uyahema. Anobekezela ningavumi usathane angene phakathi kwenu agcine senenzisa imisebenzi yobumnyama. Yinye into efanele yenze, nina fanele nilangazelele ukukhanya ngoba okwenziwe ekukhanyeni umphumela wakhona ukukhanya. Nokwenziwa futhi ebumnyameni umphumela wakhona umnyama yokulahla emgodini omungweni amkhawulo. Mina-ke lowa muntu kade ngamlahla emgodini onamkhawulo mayenenhlahla yobuya yabona lowo ngamlahla ema ozahamba emhlabeni ema nje. Masizifundise bantwana bankulu kuhamba ngobuqotho phambi kuNkulunkulu namakhosi, nokuhamba ngobuqotho phambi kukaNkulunkulu nobukhosi bale lizwe. Masingavumi-ke iy'nhliziyo zethu zisidukise zisikhiphe endlela kaNkulunkulu ngoba kuyenzeka umuntu usihambe naye kanti kadalahlwa. Yancenga amaNazaretha ke ize ningavumi. Yenzeka futhi umuntu aduda nabangani, mhlale ngimtshela ngathi abangani abekho la esentwini khona bafowenu, uyofica abafowenu phambili hhayi abangani. Umngani uma usosizini uyakushiya, kodwa umfowenu uma usosizini ukuphosela intamba kudonsa. Izolo ezisukwini bisikila sithi izinto zala eSwazini weManazaretha besendaweni ethi isizulwini hhayi akukuhle lapho ngifuna ukuyithwala le nto yowezikhaya. Hhayi iyinhle lento engibone lapha weManazaretha kodwa ngeke ngikwazi ukuyichaza ngoba uthi ungena ngapha kuhle uphumela ngapha kuhle uphumela ngapha.

0: babusisekile abantu bakhe liyanto. Ubuhle ungachazeki. Mayeswazini kukhona izinto ezinhle kanjeya ya. Bese kwakhona umuntu odele ochwensayo nje. Yabona nje bakwakhiwa leza zinto, akuyona leya nto eyingonyama kodwa yesizwe sala eSwazini.
1: Amen.
0: Uqhakazisa isizwe leya nto. Kufanele ngaba abantu bala bayiqhinya ngayo leya nto. Angaze ngilibone igolide njeyaya. Sengilesifiso kodwa madoda. Anizamene ukushaya amaphakethe wemadoda amasesipiphini. Umuze phela nathi sibe nazo into ezinhle. Ngibuye ngasangana leyanto ngoba nomona kodwa umona ophilisayo futhi ngiyayifisa. Ngifisa webanazaretha, niyabona la kugiliziwe khona ebuhleni, kusuka le epulpiti kwehle kezansi kuyodlula esitolo sikamama. Bengifisa ukuthi ngakhe ngifuna ukunitshela sisela siyafika lapha yasedlenzwa kunwakha indlu yesonto. Ngiyayibona le phezulu incane, njengoba incane nje izosiza njengoba eyakhewe phakathi ekamu, izosiza omama mabeya ku-14 ebese bebhasontshwa. Wama uthathe omama uyobalahla le ofika esikoteni namakhosazana nanhla isuthu 23. Kwaye bengifisa ukuthi ngimanazaretha ayinhla isuthu ngake esuka lapha phezulu yabo ipulpiti lengena kuyona lapha ekuhleni ezansi into ezosuka lapho iyophela lapha kwamamdluli.

Ngiyathanda nani manazala nibe neyinto ezili. Ngikhiphe lapha ku plastic. Sengiya ngaba ngasemaphethelweni. Ngiyacela abantwana bakaNkulunkulu ngoba sisekukhanyeni. Abaphele labantu abathi mangabe senza izinto bese behohla inyawo abantu bathi ingayinikele ebuhlini. Ayizi imnikele madoda. Ngesinye isikhathi yobe sisiza wena. Njengoba silapha kanye kuyakangwane silethele inkonzo eyingudlwini nasezweni lonke lakangwane sizohlanela yonke inhlobo yamadimoni ahluphayo. Sizonxusa uNkulunkulu ukuba afukamele isizwe sonke samaSwazi nobukhosi baso. Navikele namagugu esizwe ngoba sibusisiwe isizwe siwagcinayo amagugu aso. Namasiko ngokunjalo sibusiwe isizwe siwagcinayo amasiko aso. Asikho isizwe siwagcinayo amasiko njengesizwe sala eSwazini. Njengoba ngilapha kaNgwane abantu bakaNkulunkulu ngifunde okuningi okuhle. Futhi ngibone okuningi okuhle. Ngiyacela ukuthi lokuhle ngibone kuleli zwe. Kesikophele sibuthwale sihambe nabo siyobenza lapha emzini wasehlini. Asinahlekile nje wasila khona nesigodlo ethi usebuhlini na esike saya kusona. Ngikhulu eligama elithi ebuhlini.

0: 0604807164. Usekhona ushayile sabona ninjani na?
1: Yakhe ndanga.
0: Siyaphila la na 20 years lwezulu.
1: Yebo, ngiphila kwami ayikase esikhona.
0: Yebo boshe.
1: Yebo baba. Indaba yami noShembe baba ngangakabi inabarethe. Mhm. Eh, umntana wami kuzange ngiyazi. Obambolesi wagula. Eh, wavaleka ukuphanga.
0: Mhm.
1: Wavaleka ukuphanga futhi ngihamba nenyinsizwa kade ngiqala ngiyasela ekhiwe.
0: Mhm.
1: Ithi le nsizwa awunikele noma nje uthurani unikele lesimo sakho ngoba usuhambile udokotela nasebhedlela usizakala. Nginikele ngalo uthurani wami angiyenzi kambe banganganikela ngisuthi ngoba ngizwa le nsizwa ithi nginikele nginikele. Nase senze ibooking noma udokotela othonga ukuthi umntwana afanele asiwe ngoba evaleka ngaphambili. Ugwayi wakhe la inyama eliyivalela. Yebo, ngokubhupha nje leyo ngoba emva kwaleyo ngeke umntwana ulekele
0: ukuthinga
1: ngoba uzobe manje. Kanti-ke isikhathi ngangiqinisekisenza ngeNazareth isola ngayithola ngapho umhlomayelo ngubani.
0: Siyakubongisibonga
1: ngiyalibonga njalo uShembe ngazi ngiyakubonga.
0: Hlala kuye mfowethu, kwanele lokho. Ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu. Kulungile. Khona umntwana engayengamphelezela naye enkosini wayenaleyo ndawana lokuthi wayivaleka ukuchama umfana. Angase odokotela baze bambhobosa kanjani lapha ngaphansi kwenzela ukuthi-ke kulunge isimo sakhe. Angazi kahle kodwa angazi noma shuthi uyise yini lo kodwa angiboni. Kodwa ukhona engangabaphelezela impela ngabahambisa. Asinikeze omunye ithuba futhi molo sawubona ekuseni. Ninjani na?
2: Baba mhlomolo inkosi.
0: Baba niyaphila kodwa?
2: Siyaphila.
0: Hayi, siyaliphilela nathi unyazi lwezulu.
2: Awusikhumbuzo wakhuza lo khulumayo.
0: Yebo mbuni.
2: Enhlakazi Thembe ehlihle indlela uMshumayeli uNzama nomfundisi uNzama.
0: Ya.
2: 2013 9 February. Mangibuya ehlohweni ngilungisa ukumaya bese ngiqede lapho ngithi ngimaye.

0: Yezwa iy'nhlungu esiswini. Kuya ngokuqinisa iza insizwa ayo makhelwane kumele khona into uzoma i-training ingiphunise eklinika kanozazi. Hayi bafike wale bangingaphi sabanika abantu khona. Hayi kwale iy'nhlungu ziye mo. Mbuye. Le nto iy'nhlungu zakhona ngathi khona itshe imbokodo uma ngiyaza kungathi ngamemeza. Hayi bazobiza ambulance. Ambulance bangiphulisa edingithini. Mangifike khona edingithini. Hayi nakhona hayi kwale. Ile nami le nto. Babe ngisokela udokotela. Bathi hayi khona into eyamanzi la. Kufuneka mangihlinzwe. Bobby khishwe. Hayi mangibuka ngiyacabanga ukuthi ngiyabuka mihle engqondo. I-operation esiswini sami. Hayi ngashaya uvala ngathi hayi khona. Ngathi le nsizwa yami vethe le hamsamanzi ehleni kwaba. Isayi ntaba la ekhaya mawuzungu lapho bese ngiyabikwa. Sithi ungibiki ntaba. Futhi yakungathiwa ngithuba, hhayi odokotela bafike bethi hhayi kufanele uhlinzwe uthini, ngithi hhayi ngicela ukulinda kancane, khona sakulindeleyo. Baze abahlali beshintshana ngabe befika ngamunye, athi qinisile usalindile, ngithi angisalindile. Hhayi ngahlala besibhedlela ngangadla, 7 days ngingadli. Hhayi kwathi ngosuku lesithupha, kwathiwa hhayi sesihamba manje siya ewentwentwe. Kwenziwani na? Hhayi yohlinzwa khona. Ngivume kodwa ngiyazi angeke ngize ngivume uma sengifika khona. Lapho ngifike khona, hayi bathi hayi sekuwusuku lakho ke manje. Hayi nginqabe.
1: Igoqeke
0: Hayi bathi
1: ngane
0: hayi.
1: wethu ngoba ngibuthi uzozuza unqamuke.
0: Ngoba sengingabe bathi hayi ayihamba ke ngoba manje na awufuni.
1: Awufuni
0: Kodwa ke uma
1: ukufika.
0: kwenza kube into yakho,
1: Shouldn't.
0: hayi ungasabuya kwinkinga yakho. Angihambe. Uma ngifika ekhaya, ngifika khona, ithe insizwa, oh khona baba lapha into enjengalesi. Lana angise khona, ubaba khona lelo. Uma ngifika khona athi ha ubani athi
1: Into
0: lofanele nele
1: encane.
0: ibhedlela nini into encane lesa kunike ibhodlela ilokhuzane uthole ithi athi ha ufushane bethatha njalo into yophela le nto le uma ngifika ngithi kanye vele kulo wes ngalanga ebusuku uma ngithi ngiyala ubekho ngishaya uvala kube kahle ngeke kusavuka ngasuka la ngoba yekile ngathi hayi into ayisebenzi ophile nginokunye futhi bantu bangithi kwa wes
1: Mina sengijahela
0: engahlala
1: ukungena khona ushembe-ke ekusiza manje ngibona ukuthi uzoza unqamuka
0: hayi
1: kanti nesikhathi
0: aphela amacingo bese
1: siyahamba.
0: ngitotobe ngifike ebuhleni uma ngifike ebuhleni ubaba akekho kuyanikelwa kuphande iy'nsuku ngifike ngiyobika uma ngiqeda kubika uma ngisuma ngiphethe iy'nhlungu uma ngiyobonga isango mnya iy'nhlungu seyiphelile uma
1: Kwami
0: ngithi ngiyaxoxa
1: kulungile.
0: naye le nyanga le
1: Nice
0: izobika
1: ebuhleni.
0: la esebuhleni zobika hayi ngathi awushame ufuna ukukhombisa ukuthi isibhedlela esikhulu sokugcina ilesiya
1: Ayibonga
0: ngalapha nje
1: ngibonga.
0: ngabika nje ngaphila njalo kubaba ngiyabonga baba
1: Iyakanyaka umdlalo wasestage ke lo. Hawu. Mago kula na dokotela, kodwa phela bakhula na dokotela. Oh yes, se lapho ngicathi next week bazoba khona ko dokotela. Molo sabona.
2: Bangishumaye.
1: Ninjani na?
2: Ngiyaphila baba, unjani?
1: Hayi kancane kancane ngane yakwethu.
2: Ngiyaphila baba, uvundla lokhuluma naye baba.
1: Ya ntombi.
2: Laba ba ngiphakamisa umsebenzi omkhulu kaShembe ngiwubone nje sisebhodini eSwazini. Lapha kufunakala osiveze zonke iy'ncwadi ebey'dingakala. Bese kuvele kufunakala avele lithi iphoyisa ake niveze i-notebook.
1: Oyini
2: Ayi,
1: bukhile emoto.
2: i-notebook yemoto. Bese sibuza u-driver, i-notebook uyiphethe yini?
1: Lutho.
2: Athi u-driver, hayi i-notebook bengayiphethe, bengiphethe zonke lezi
1: Bengaziphela
2: zinto.
1: ukuthi iyaphatha. Ngizwile phela ushintshe
2: Dinga,
1: manje.
2: sezimisiwe baba, iy'moto zamanje bese su-7 bese y'mile lapha kufunakala ama-notebook. Kuthe kusuka ngase ngithi ngaye bafuthi ake sibize uJehova ngaphela ngathi mina ngomthandazo wey'ngane uJehova walalela wavele waqhamuka elinye iphoyisa athi bafuthi bafuthi ake nitetele amaNazaretha ahambe ushambi yawadini kuze kutetele uvuleleke nale moto yethu nibavimbeleni abantu bakaShembe kwase belivezile izinto efaneleke bayiveze athi mina uShembe sesidingeke ngempela sesidingeka ngempela baba
1: Ngivuleke hambeleni ngolesihlanu noma ngesabatha
2: sesifuna ngolesihlanu baba
1: Nyanza
2: esuku
1: abantu. Amen. Now
2: Eh phela baba
1: uyabonga.
2: thina hamba nonyazi baba
1: Futhi ayonge okay.
2: Angiziva
1: Ngiyabonga
2: ngibingele
1: wena.
2: sabokhava
1: Kuphi khona le?
2: Hayi, uthe ufuwa zondlule duze kwami ngihleli.
1: Angithi angibona ukuthi
2: Wadlula.
1: anginaki mina ngiyinaki iy'ndaba zabantu. Ngihambela ngiyibukele phansi. Ngani ngabuki phansi?
2: Hayi, vele uyazibana
1: Oh,
2: mshumayi.
1: ngiyazibala. Ayibonga inkosi. Amen.
2: Amen.

0: uphindela umthetho ungadlala indawo yawo nocabanga futhi ukuthi bahlukumezele bafithi bama Uber nama e-hailing azi ukuthi ukuthi ifubele bambeka isandla bamphuca imali bathathe imoto konke lokho is a crime but egcineni khuluma nje ngalaba manje kade benza lapha engalaba nje bathola nje o 15 years kuya ku 20 icala labo lithi hijack and kidnap ukuze naye ilanga bagcine ngehlukumeza abantu ngoba bazibona baphatha iphambo enkulu akubonga umamdoda umthethandaba lo
1: sibonga umthethandaba nomakhelwane wakho ungikhonzele ungikhonzela kumakhelwane hey indaba enkulu kamakhelwane ngoba uyabona kumanje ababhekani kunzima nokuthi babingelelani sawubona umakhelwane ngiyakubingelela ngokukhethekile Ngekubanga into encane lapha hey ngoba uNkulunkulu asibekele enye into adothand makhelwane kuzo hey asibekele inkinga mayithi thandi makhelwane hayi ngiyachazela siyakwamukela ezweni sawubona
2: sawubona noma ngoba kanjani
1: siyaphila
2: hayi usho bale bothu usho lo lanza mncane
1: ithi ngithi
2: mina ngithinte lezi ndaba zakande ngezi kodwa lezi zokuthi kube kubukhona into phakathi kwama Uber nalapha abashaya amatekisi Ayibona lati ngalungiswa ngoba manje amaphosta nasiyathatha amatekisi nangibonza isolution leyo ngibona ukuthi into izokhokeka phambili bangakwazi ukuthi wathola zamabhasi amaphosta phela bese yama amatekisi phone uzama ukuzofoka dapha lati ngalungiswa ngoba ngeke ukuthi nayilungile kuna laba abafathi bendu ndasale phansi baxoxa ukuthi ba lezi phanye impilo zomphakathi abagibeli phakathi kwethu business ezenza zemoto manje mase dudulana futhi abantu abaphethela abagibela amangoma Yebo ukuthi ungikhiphele ukushoba senze ngeke waphosa.
1: Siyakuzwa shoba siyakuzwa. Bakithi. Sad news. Ngoba nje bakuyimpela sonto nje kuyisabatha khona bazobeka ihlobo zabo endlini yokugcina. Sithi nje dudu emndenini yonke alehlanga lingehlanga. Oh bakithi i weekend isuke iphethe kuhle abanye bashada bashadela abanye amacece ngamacece ahlukahlukene. Uyabona nje mangiphuma nami la ngocindele sawuthi somewhere. Ehhe abanye bayafihla ithandaza umsthembu ukuthi ke noma bekuthuka ubla ukhona uNkulunkulu nizonibopha ngebhandi lika moyo. Kunzima. 0604807164 is 25 minutes after 7. Mosa zophuma futhi ngongena u8 emsebenzini ulate kakhulu late nami kade ngithi ku empty time kaqweni no siqalile kuyaphithizela siyakwamukela ezweni sawubona
3: yebo sawubona
1: yebo sawubona
3: umncwango nobenkosi
1: baba siyakuzwa
3: hayi mithi mina olungihambela phambili yinkinga la ukuthi njengoba kuthiwa bahamba abantu bokuhlika ufika sawufuna amaphepha babe babuye njengoba sebancane nasinenkinga kwindawo nje Ngizobonakalani ke mase bebuyile futhi laba abangenawo amaphepha. Angihlileke lapho. Okwesibili, lenkinga yesimelo esiwe e-Certificate Station.
1: SESN.
3: Ade ngabuza ngakho angiphendule. Okokugcina ke doctor, eyila election ekhona. Kushona abantu abathathu. Aba bagulile ngosiyami. Ngiyiya ngaphana ngapha uya ngaphana ngapha asazini ngabuma iba
1: Oh Nkosi awusazi ngakuphi
3: angisazi la kodwa komunye yiso omunye olesithathu kanjalo lokho nje kungiphethe kabuhlungu ke uyabona
1: Oh Nkosi amasho uthi noya ngapha nangapha Nkosi amncese babamncwango Iyalo bengisayisho ukuthi hayi makuyimpela sontizwa nje manje asazi uzoya ngakuphi kubi kubi sithandwa zami kodwa mina ngikuthandayo iyani ngiwathi awuhlala isikhathi sithi kodwa i siyakwamukela ezweni sawubona usezweni lomzansi siyakwamukela 0604807164 izwi sawubona
4: iyasibona sisitoko njani
1: siyaphila
4: ya sikhona ukhuluma nobabudlamini mama
1: namhlanje yes babudlamini
4: Yeah, isikela abandla ukungifisa ukungizimisele umyalezo. Yazi kunabantu abayishishisa mabesebenza besemsebenzeni bebona ukuthi basebenza emsebenzeni ngono. Bese bebukisa ngabanye abantu. Yazi kade ngiseclinic izolo.
1: Yeah.
4: Ohlale. Ngendlela engiphatheke kabuhlungu ngayo ngimdala ngihlohlonyeswa ingane ndile eqoqa amathikithi.
1: Ngikusho
4: manje kaphungu bahleka nabanye nalabantu abasemaphiniki bange bayekela ukufika izinto ezingahlekisi kona into ofanele uyihleke eyijoke nenye into engahlekisi ungaze uhleke ingane phoqa umuntu omdala ukuthi unesidage bazi bahleka bonje ngathi ngafikelo angifuni ukukhuluma amanga wena ngafikelo usathane
1: ngaphakathi
4: ukuthi

0: ngiyathanda udaba lakho sike sixoxe nje esayidini ngoba la Eh, ngayivala le. Ay Toto, dazengranga kujwayela ngalesi sikhathi bengithi 9 ebusuku unamhlangubela, unamhla sisigila. Uyabona lento yakho yokuthi uzobana umani ufuna uqhela ikhati zami dizinini. Xesha ngokulithi 9 ekseni ke not ebusuku. Hayi, awuzumani umani ungifake koneni thandwa sami uthi hlala kwela kona. Ndibuyile ke apha ke ngoku uzawuthini? Inje. Yeah, i-breakfast bakithi ukuthi bevuka ekuseni no, okakithi nje i-breakfast kumele ube hype and active. Ngilale ngikhona, ngizodla nawe i-breakfast. As you can see, I'm hype namhlanje nawe ngalesi sikhathi. Athi ngibone la. Right. Bengisakubona nama-VN ethu. Kwashuthi hayi, le kaMoses iyangithinta ngoba ngihambile ngafika kuleya ndawo bakithi. Yimi ohambayo, yimini ohamba afika ey'ndaweni bakithi.
1: Ngibingelela lesi sidodo gcina ndimande emzinyathi. Hayi, ngiyahambisana mina nalabathi noma kuthiwa banamaphepha noma kuthiwa banamaphepha abantu bangaphandle bahambe noma kuthiwa banamaphepha, ngoba nomuntu wangaphandle noma kuthiwa unaziyo unamaphepha la akakwazi ukukhohlakala yize enamaphepha, ngoba abanye bakhona e-South Africa basebenzisana nabantu bangaphandle. Yazi mangaleka kulezi nsuku ngithole ukuthi ubona kwenye ividiyo lana ngithole ugwayi iluzi phakathi kukhona isidakamizwa phakathi kuluza engisho ukuthi basazophela abantu ngede abantu bangaphandle nalama-ships kaqeda iy'ngane. Engisho ukuthi angipela noma kuthiwa unazo incwadi noma kuthiwa unazo, mina ngibona mpela nje kufanele bahambe bonke abantu, ngoba noma kuthiwa unazo noma unazo uma ukhohlakele nje uzoqhubeka ukhohlakale, ngoba nabantu balayo e-South Africa basebenzisana nabantu bangaphandle. Ngiyabonga.
2: Sawana mamdade, sawana nabalaleli. Umamxolo, siyajabula sinawe ekuseni, sigcine kuze ebusuku. Mamdade, ezingihambele phambili kuleli viki, eyi, ukubona ukumbandakanyeka kuyikhulu commissioner kuyi-corruption, eyi, ngiyayibuza ukuthi hhayi kanti ngempela yini abantu babebudedengu kangaka ukuthola i-higher position kunzima kangaka, ukuthola umsebenzi nje kukodwa it's very difficult, let alone ukuthola a-higher position uzolida. Yini abantu abaseyikhundleni eyiphezulu babe budedengu kangaka ngempela, kanti ikuphi abakufunayo ngoba basemalini yonke. Hhayi, lo budedengu lo bayi buyangikhathaza ngoba lokhu kuqalile nje kuhlala imadlanga commission. Asikababoni nje abantu kazana, sibona abantu ngempela abayiphathayo imali ukuthi kanti konakelephi ngempela e-South Africa yethu. Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu. Nawe siyakuvumela ka 0604807164. Umsakazi izwisa ubona.
3: Sawubona umsakazi, kunjani?
0: Siyaphila.
3: No, thokozani okhulu manaye.
0: Yes, thokozani.
3: Udabo olungambele phambili lolu dabo olwenziwa noNgoma, khona isikole laphaya okusangule ngane ey'funda khona kade sifake isangu lapha emakhekheni, angazi noma emakhekheni noma esinkweni yini zadla ziganga. Udabo olubuhlungu lolu ukubona iy'ngane ey'funda kodwa zikuyithatha iy'nsangu ziyifake esinkweni nasey'ntweni eziyidlayo inganze sikole njalo. Nalokuthi-ke lesinqumo esithathwe leso sikole sakalwaNgoma ngisithandi leso ukuthi lezi ngane bayixosha esikoleni. Lonadaba-ke lo uMoses, yazi inkinga kaMoses. UMoses hayi ukuthi uyawunenkinga. UMoses hayi kuthiwa sisudoda akanankinga. UMoses yile nhlobo yomfana lo neqiniso kakhulu. Yabona nje bangihlele ngisho ngithi esikhathini samanje ma umuntu wesilisa olungile ophansi abantu besifazane bakuthatha otherwise bekubona ukuthi wenze isilimo. UMoses hayi ngoba egula. UMoses lo muntu athandana naye wesifazane. Yena lo
0: mbono sifuna ukuyozwa nesayidi likamakangcebo, hayi ngoba egula, hayi uyibeka umuthi uyagula, sesifuna ukuzwa nesayidi likamakangcebo ngoba manje uhlale bizeka la emsakazweni, yiloko nje kuphela esifuna ukukubheka.
3: Hayi bayakwenza nami nje into engiyibuka nakumina le mawulunge kakhulu lesikhathi samanje abantu besiphakele bakuthatha otherwise abakuboni njengomuntu okuthi uhlonishwe unikwe uthando, bakubona njengomuntu okuthi uxhashaze nje wenziwe isilimo.

0: athiwa uMandela iSouth Africa eyethu sonke. So nokuphika komlaleli athi uzomvotela yena ubanibani, hayi ngoba yena kumumZulu noma ayikho ngomZulu nomvenda lento. Umvenda angangena ngoba uyena osesihlalweni, indlu isha kuhleli yena esihlalweni. Njengamanje bekufanele enze something noma abuye kubantu athi ngenzile 1 2 3 ngizozaba, or asho ukuthi ngiyazama. Akuyona into enzima elula noma ezolungiseka ngokushesha, kodwa angihleli khona engikwenzayo. Lokupika okungaka nje athi wayekhona ngama-70s waba khona ngama-2000, bengicabanga ukuthi uzositshela into esile phela ukuthi wabonani-ke ngama-70s. Ngama-70s kwakuyisikhathi sobandlululo, babengekho labantu, labantu bangene ngesandla samaMandela. Vele-vele-ke jikelele sizosho sithi kunjenje kungenxa ka-ANC. Haw, abalalela bayekele nje ukuvele nje basusa intuthu ingekho. Vele sonke, noma uyi-IFP noma uqembulini, vele sonke sihlele ibhojozi ngenxa yabantu bokufika. Hawu, ngiyabonga.
1: Unjani sisidodo, ngiyakubingelela nabalaleli. Hhayi, have usiphatha kamnandi bandla ohlelweni lakho, zonke iy'nhlelo zakho usiphatha kamnandi. Ngithi mina ngivuke nazo kuleli viki nje ngibona kushaya umoya endaweni engeke ngihambe kuzona mina ngasesayidini lami nje, naselokhu kuqale lento yabantu bokufika. Yabo nje kuleli viki nje mawuyo order nje lezi inqola kade zisivimba dodo, uthola ukuthi uvinjwa zinqola eziwu-6 umuntu yedwa, kodwa uzo order inqola eziwu-6. Hayi, ziyaphunguka manje, angazi noma uvalo yini bashawa uvalo. Uyabona nje ohlelweni lakho kade kuqala unyaka, uyakhumbula ukuthi asiplakane sinikeza noplaki. Ngathi mina abantu abangahambeli kude nendaba yama-tuckshop. Uyabona umuntu owangilalela sisidodo kade ngisho leyo nto, hhawu akazisuli manje ngoba kuyasebenzeka manje. Njengoba sebefaka noshevu nje emashipsini, thina kulezi ndawo esatshelwa kuzona ukuthi aso-order kuzona, hhayi aku-right kabi, ku-safe sisidodo, siyabadayisa thina ama-ships, azikho iy'ngane ey'gulayo. Njengoba abantu sebeyiziba lezi zitolo zabo ngama-ships nje sebewathenga la ema-tuckshop. Hayi sisidodo, lumnandi uhlelo lakho. Bona laba abantu ababoshwa ngani? Ngoba phela bayayishola, bayayikhulumela bona ukuthi bayawafaka ama-ships uphoyizeni, bayayifaka izinkwa, ama-drugs, kwathini kwathini. Fanele baboshwe ngoba bayayishola bona, bayayikhulumela. Kuthathwe lowo muntu ade bekhuluma kuyena ahambe ayovula i-case. Hawu ngeke phela, hayi abantu abahambe sisidodo beyima kubo. Nawe nje ngiyakuza ukhala la usebenzela khona, hayi kuzolunga sisidodo, uzobona nje sewusebenza kahle sekuvulekile. Ngoba kushuthi kusana abantu abanenkani abangafuni ukuyima kubo. Hayi sisidodo, ngiyabonga umama uMthethwa ngisentuzumo.
2: Sanibona ezwini, sanibona mamdodo. Awu, mnandi kuzizi lakho ngalesi sikhathi. Siyabonga kakhulu. Mdodo, labantu laba abokufika abahambe, bese kuthi laba abethu abathi badla ngabo labantu, badlani ngabo? Iyazi ukuthi thina esike sibe nama-room okuqashisa avezi iningi iy'ngane ey'suka le makhaya. Yabo nje, akaphakamisa isandla othi akanaye umuntu azomthola yena. Aphakamisa isandla ngoba baningi kwathina, siswele indawo yokuthi sibabe kaphi. Yabo nje, khona kade engifonelile ethi inamba yami uyitholekile kuma-social media. Kodwa ngithi mina ikhona i-room, kodwa uyosebenza ekluvu. Ngithi no, faneke ngithole umuntu ongale ngakokluvu onendawo aqashisayo ngazo. Ngithi ngisazobuza kubantu bakokluvu ukuthi akekho yini umuntu onendawo angaqashisa le ngane, ngoba uyayibona le ngane iyayiqalela nokuza eThekwini ithole umsebenzi ngala kokluvu ema-ofisini athizeni. So-ke nje akungadlalwa ngokuthi kuthiwa hhayi bazodlana, ave bebaningi abantu abafuna iy'ndawo. Sinokhokha khola la, zinobani ngingwaba yamafemu zisuke ingane zifakwa abantu bakubo zisweli ukuthi zizohlala.

0: Uhleli nobheka icele kuyizwi lomzansi.
1: Uhleli nobheka icele kuyizwi lomzansi.
2: Camera ngishoza, camera ngishoza.
3: Ayikho imodla. Uthe ama TV
4: angilandeli.
5: Magaye, ngingowesifazane. Indabuko yami ngingumZulu. UNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana, kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo Eastern Cape. Sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba. Unenyangana nje fikile emhlabeni. Inkinga ke esengibhekana nayo landosi, bayamcela umntwana le kubo kwakhe. Baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa la ebusweni. Lokho abakubiza ngokugaba. Ey ndosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona, kodwa kumina ayi akuvumi ndosi. Ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini?
6: Uma lengane nje iyokwenza usiko, ingane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo. Mama aqhubeka uvikela ingane yakhe uma uboxa kwehlula.
5: Shona enkantolo.
6: Gijima uye enkantolo uyofuna i-court order uvikela ingane yakhe.
7: Isikhathi esiphila kusona magaya akufani sakudala bobo ukuthi usele bokugaya usiqebhule ingane usebhule ingane. Akusafani isikhathi magaya.
5: Uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga.
7: 100%.
8: Uthembeka mayengaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga kanti uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi lengane ufusabelani kubani use ngoba phela mawenzela usiko ingane mangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko makuyingane yakhona lapha
9: ngizwe ngokubeyo sifika bigari no pichele.

Right, kuna radio zire FM Stallion laphomba ke nethokozana umfokalanga ke kwase ke kunanyatshiselwa ke nephimbo lika Madlandona uthi basibamba ngathu njengama chips usuka madoda kulungile xazulula makaye eya eya namhlanje ke umadoda why anyazi lento mina sibhalelwa la umakoto semncane. Uthi umakoti magaye ake ningisizeni nabalaleli nakho ngizobhidlikelwa umuzi wami ngowesifazane oseganile oganele emzini kusho ukuthi ke sisaphila nomkhwenyana wami kubo kwakhe kusho ukuthi nje ke abakabe nayo umuzi othi bona kodwa ke ugane kubo kamkhwenyana emzini basahlala emzini kahle kahle hayi kwakhe uthi ke magaye ke into ke esiyinkinga ke lando sengicela ke abalaleli ke bengisize ngayo ningilekelele emagaya kwixazulula indoda engiyithandayo engathi ithanda ukuba umother's boy ithi le ndoda yami magaya ithanda ukuba umama's boy magaya ngike ngaqala ngabekezela njengomuntu wesifazane ngoba ngatshelwa ekhaya kwathiwa kuyabekezelwa emendweni hayi ndiyosi ngiyabona ukuthi hayi impela angisazi noma umuntu ogane le ndoda imina noma unina wayo na hawu yini amagama abukhulu kangaka ma wakhuluma indaba enkulu kangaka wena ukuthi awusazi noma indoda yakho noma indoda kamamezala na yini edala lokho uthi hayi ndosi impela ayi indoda yami alikho igama engilibekayo noma into engiyicelayo engafuni ukuthi idlulise lapha kuma wayo yangizothi njeni uthi ayikho into engiyixoxa naye angayidlulisi uma wakhe makaye noma ngabe yini noma ngabe into obonakala ukuthi ke le iprivate ngalendlela ukuthi bidinga mina naye njengabantu abathandanayo uthi kodwa ngelilanga yizi sikhulunywe uma wakhe ngibese ngiyibuza ukuthi ifike kanjani le ndaba kuma wakhe ngoba mina owayixoxa naye angikaze ngimxoxele uma wakhe uthi makaye ngishefisa ukuthenga imoto ngiyakhumbula nje kule myaka edlule efuna ukuthenga imoto babephethe ama catalog noma wakhe bekhombisana ebuza uma wakhe ukuthi kodwa mayipho iboni right la uthi ngaphandle kokuthi ake qale kumina njengonkosikazi wakhe athi iyipho boni right kodwa ngathi ngiyabona nangu sexoxa noma wakhe lapha sekukhonjisana nembala yemoto kuyahlekwa uthi ke into ke singiphatha kabi kakhulu ukuthi ngiyalibona uthando luka mama ukuthi ke seliyancipha kumina ngamanye amagama umama akasanginambithisisi kahle mamezala sebezwana kanje nomfana wakhe yena usesele uthi ngiyayibona ukuthi ngiyasala kancane noma ngingakakhishwa igama ngomlomo ndosi lokuthi ke sengiyashiywa kodwa le relationship yakhe noma wakhe hayi impela angicabani nayo kodwa yini mina bese ngishoda njengomuntu owamthatha kubo wathi akaze zogana kodwa manje sengibuke ngathi mina hayi impela umuntu ohamba phambili la uma wakhe umamezala ithini kanti into mhlamba abanye bazokhotha nasebhayibhelini khona indawana ehlapha ebhayibhelini bangazi ibhalwe lapha ngixolele ivesi hey thina sihambe sinqaka nje

0: ngathi nje ngu-100% makhaya 100% cha ubhuti makhaya unephutha lokuthi Vito athathe ingane yabantu ezemakhaya umuntu abazobonisana naye ngekusasa labo kodwa zonke makhaya izinto abayikhulumayo umfana ayedlulise kuma wakhe so makhaya ukusonza le nkinga makhaya mina bengathi futhi Vito bengicela makhaya mabethole i-chance usise nje akenze amtshele mhlawumbe away from Koma restaurant nje kumnandi makhaya kujajule ukuthi ambuze ubhuti uthi bengicela ukubuza-ke wesithembiso noma wemadikizela noma wesavovo ukuthi wawungithathela ini ekhaya ngiyazi makhaya ukuthi bese kidinga chawo wakhuluma nje kwenze njani bese ngalamtshela ukuthi hayi njengoba wenza ukuthi nokuthi nokuthi izinto zethu zigcina kumama engabe ipurpose yakho iwususa ekhaya njengomuntu ozomisa umuzwa ke kwakuyini ukuze naye makhaya ubhuti naye abhoboke makhaya bese makhaya ke ingane yamthethene bengicela uma ukuthi amandla uthene bese sibe nethu ipropathy ngicela for now siphume kini yofuna indawo yethu ongenani siqashe if magaya uNkulunkulu esiphila amandla sibe na umoso ukuze magaya egcineni whatever will be done uqalela thina magaya futhi kuphele thina futhi uma kuthi khona la mina ezengengabekhi mhlambe kahle khona sicenele mhlambe abantu abadala ngingathi mina ngiyakhuluma la nobaba kaGcebo abaGcebo yami utshela uMali phansi kumali ngoba mina leyo nto angiyenzi because ngazi ukuthi mina njengamanje usungicelile sengiwubambo lakho kodwa yeah. It's me and you it's about me it's about you manje una yonke imibono idlula kuma yonke imibono zama uma hayi ngoba ngisinga na ngiyamthanda kodwa ngibone ngathi uyena oza kuqala kuwena kukunami kanti mina ngumkakho so ngicela nje nawo siyenze away ebe siyikhuluma ukuze makhaya naye makhaya uthi abhoboka phela umakhaya ke kwenzeke wevico lami uthi wenze into kanti makhaya uwrong
1: imakhayamuntuuthi
0: kahle makhaya ngempela ubondlawo yaza ngempela ngishayisile but futhi nje makhaya angitshela ngayo hayi kabi ukuthi ngicela ukwazi ukuthi what is purpose ukuthi ungikhiphe ekhaya ungenzekini ngoba la whatever ngishoyo ngidlula kuma-platform nawo mina bengicela nje babakafanibani ukuthi ungenani siyoqashwa masingabi nawo amazwi thene sibe nomusa but uma singamlahli ngoba vele sikhona sobabili ngayo emhlabeni
1: angibonke ngithuthe ngiyakuzwa mina Chris siyabongaabrother show maman show ushanjani umthethandaba uthi hayi asimkhiphe emanceleni mkhiphe engcenceni ungcono umbhoncule ebeleni uhambe naye niyoqasha somewhere ngoba ubonakala uma eseseduze noma impelimpelimpela uma uma hayi ngeke uma ha uma uma ndo niyajabula senoma uma hayi uma awuyawa indoda usakhulume wena uma babo mama basitshele ngiyabonga mfundisi unkwanyana uthi hhayi leli vesi lapha kugenesis 2:25 futhi ngalokho indoda yokushiya-ke uyise nonina inamathele kumkayo bayakuba nyamanye usemsakazweni izilo mzansi sawubona
2: singaba kwamaphumo
1: athatha sikwa-r manje sawubona
2: ye siyabonani siyabonani
1: injani zikode
2: Oh siyaphila hayi wena ngeke ngibuze impilo uQemani.
1: But
2: ehhe
1: nathi ndaba
2: ngizobeka amachashaza bese ngiyawahlanganisa ichashaza luqala lithi uMakoti angayichukula izinyoka isemgodini. Yeah.
1: Yeah, akazithi.
2: Ngisho lokuthi ngoba usenalo manje ulwazi lokuthi yonke into ayikhuluma nomkhwenyana iyafinyelela ezindlebeni zikamama. Ulimi lwakhe lingalingelishelele angalingathi mntakwethu ngoba mina nawe masikhuluma zonke izinto ziyisa kungawa lungalinge nje ulimi lwakhe litshekelela mina ngiya-advisa umakoti umkhwenyana angizukusho lutho ngaye ngoba alokhu daba libekile la yithebeni
1: yes
2: right okwesibili ngiphendula lo mbuzo kamagaye ubuthi kuyiphutha yini ukuthanda umama ingabe incwadi encwele isikhuthaza ukuthi masilahle abazali yini impendulo yami yinye kuleyo mbuzo yomibili ithi yebo kuyiphutha ukuthi umuso nomakoti uthanda umama ngoba wena nenhliziyo eyodwa kanti umama nomakoti abakwazi ukuba neposition eyodwa enhliziyweni yakho ngokwazi kwami inhliziyo yendoda inamandla okuthwala umthwalo owodwa kuphela ngesikhathi uma yisimbili imithwalo ubona ngokuthi lo mthwalo lo wesibili ubhidlike njengoba ubona umakoti ebhidlika nje ubhidlike uphelele emphefumulweni
1: Yep.

0: zizwa yibona ukuthi inhliziyo yendoda izama ukuthwala umama nomakoti kodwa ngenhliziyo eyodwa. Uzwa incwadi engcwele ithi suka kuyihlo lonyoka unamatheleke kumngako.
1: Yes.
0: Ingoba wena awusiyena ubaba wakho futhi awusiyena
1: uma
0: wakho uwena. Lokho chaza ukuthi kuwena kukhona uNkulunkulu izinto azibekile afuna ukuthi zisebenzele izwe wena owakhe kulona. Njengoba uzwa kuthiwa makuzelwe ingane kusuke kuzelwe ifa elivela kumndala usuke uyifa lezwe. Isibonelo nasi ngesikhathi kuzalwa lo baba lo weBhayibheli ukuthi uNoah, uNoah womkhumbi.
1: Yes, yes.
0: Ithi incwadi engcwele into ayekade izana leyijele emhlabeni kwakungukuthi kuzobuyiselwa ngaye isibusiso emhlabathini owawukade qalekisiwe emva kokukhamisa ugwinye igazi lika-Abel. U-Abela umlilo yamfana ka-Adam owayekade bola umfowabo emhlabathini. Loko chaza ukuthi ma uwumuntu kukhona izinto ezihlukile ngisho noma ningaba amawele nibe mhlawumbe umphiliseni nophilani nabantu ababili abehlukene kuwena kunezinye izinto komunye kunezinye izinto. Njengala mawele ayekade ezalwa undodana ka-Abraham u-Isaac isewen Jacob omunye wayenoboya la ezingalweni omunye eplane nezinto ezazibekwe kubukona zazingefani kangangoba bagcina sebezibanga lezi zinto uJakobe esentshontsha izinto zomboya. So ke iplani kaNkulunkulu leyo umuntu nomuntu igaqa negaqa elifika lwe emhlabeni lifike nezinto ezihlukile ukuze impilo yasemhlabeni phela ibalance.
1: So
0: umbuzo wokugcina ke ngokuphendula yilo uthi ke uzokhishwa kanjani uthando lukamama ezinhlizweni kandodana. Impendulo kaMaphumulo ithi uzophalaziswa.
1: Hayi mashemane, hawu.
0: Yebo.
1: Ushothi uphalaziswani manje kanti ikhona into ebeseyidlile kanti.
0: Ngiyawuthokozela umbuzo wakho.
1: Yes.
0: Mina njengomlaleli womsakazo ngethuka ngoma ngizwa umlaleli owumzali ezisholo yena ngokwakhe ukuthi yena ezakhe izingane wazikhiya ngoba efuna zisebenzele yena. Unfortunately kwakuwumuntu wesingadumala kakhulu nangingaqala ukuza into enjalo. Into enjalo mina ngizazi ngumuntu waselokishini
1: angikho
0: kahle efemila nezinto zesintu nemithi and stuff kodwa ngiyazi ukuthi izinto ezikhona. Khona ubaba owangena la ethi yena ezakhe iy'ngane wazilokha umfana nentombazane zigrajuwetile manje waze wancoma wathi yena saluhle lubabayo egcekeni kunanezimoto namhlanje uvuka ngama-this and that ngakusaka ibusuku alale ngama-this and that.
1: Uma yilokha uyilokhela ukuthi zingagani ingaganwa
0: washo njalo impela. Wathi ziyoze zikhululeke kuleyo lockdown emhla kwafa yena.
1: Hawu.
0: Yebo.
1: Yebo
0: abalaleli bomsakazo abayigcinayo into abasuke bekade beyize emsakazweni. Mangingase ngibe nenhlanhla Nkosi yami usukulu ngivumile. Ey, ukhona yedwa ongangena asho ukuthi hayi naye wami
1: uzwa lento.
0: Kwakusohlelweni olwaluthi senza kwenzeke kodwa uhlelo lo liyana luqala.
1: Ey,
0: olwalwenziwa sakazi lo olenza njengamanje ithiwa ke wathi ukuthi shelele wabuye wabuye.
1: Yebo, yebo.
0: Kulesiyaka sigabake soqala esakhona. Kwaye kwangena i-call enjalo. Umzali ezivumela yena ngokwakhe ukuthi walokha izingane. Mina ke ngase ngiqhamuka ke neyeso ngathi kuba ngiyazazi lezo zingane bengizawuzithatha nje uziphalazisa ngithi mphalazeni hlolo luthanda ngalo. Akulona lwanje impela lwathi. So njengamanje ke ngithi kumakoti mphalazisa.
1: Umama ngenze ikhonto asenzile kulo mntana wakhe.
0: Ikhona hayi ukuthi kungenzeka ukuthi. Into enjani le yokuthi ni uxoxe nomuntu wakho indaba yikamathandana nivalele nakhona. Uyazizwa umama usegiya ngazwe la phakathi. Into enjani le wena ngokuyibuka kwakho makhaya. Iqondile nje leyo nto iphume engqondweni ephilayo.
1: Hayi angazi mashimane kodwa ayingathi yeyi usuhambe kakhulu mashimane mina bengafiki ke lapho cha umqondo wami nje awukangitsheli nje ukuthi umama khonta angayenza ukuze indodana iphenduke ithandene ukudlula umakoti.
0: Hayi angazi ke mina ngeze umzali ezivumela yena futhi ngesikhathi ngiqaphela ukuthi owesilisa lo mzali ngabe ukuthi hayi ke ngalawo kwabesifazane
1: kuyabhujwa
0: yize ngingazi lezo bekusho.

0: yize ngingakaze ngibezwe ke bona bekusho lokho, kodwa ke ngoba phela babantu esibaziyo esiphila nabo ngapha bona beyabakaphuthe bayishaya iscience labo mama.
1: Hayi hamba zikodi, siyabonga baba Tank.
0: Yaphalaza
1: umkhanya. Hayi man, hayi man, hayi man, hayi man. Hayi man. Yey ikhonto enjalo mhlambe ngakini wakuyibona ixazulula magaye. Usemsakazweni sabona ekseni.
2: Magaye omkhulu.
1: Ah mfundisi wami ngiyabonga mfundisi nangevesi lapha. Cha sifuna abafundisi abanjalo ke thina. Umuntu oyazingoda engcwele uyaphila baba.
2: Siyaphila magaye omkhulu ninjani?
1: Siyabonga baba Mkonyana, siyakubingelela emsakazweni.
2: Hey wangibulala ubaba Mashimane ngentsini ngihlela ngedwa la
1: imbi. Hayibo hayibo hayibo hayibo hayibo. Kana madoda sekhona madoda anjalo madoda.
2: Uqinisile magaye omkhulu, ngangilalele nami akaqambona manje ukhuluma iqiniso.
1: Siyabonga ke wamthola ufakazi kade khala ngofakazi. Wamthola isuka nje. Baba ithiwani ke mayisifike kuleso sigaba ixazulula ithiweni. Xazulula man.
2: Magaye omkhulu uyazi ukhona lento ethi abantu baye bakunika ipressure leyo ukuthi uganwa nini noma ugana nini.
1: Yes.
2: Akuganwa noma ubani. Umuntu oganwayo umuntu osekhulile.
1: Ya.
2: Ngoba uma uke waganwa ungakakhuli uzokwenza lento ekhalelwa umakoti kumyeni wakhe.
1: Ngoba uganiswa ingcindezi.
2: Umhlawumbe uganiswe ingcindezi, mhlawumbe uganwe kungakafanele aganwe, engakavuthelwa ukuganwa. Engakakhuli esawumfana, ngoba ngiye ngibuke lento yokuganwa magaye. Abantu bayithatha njengefashion, babone idanswa lapha, ugqoke ingubo eyifana, abacabanga ukuthi umshado lo. Akusiyo umshado lo, i-celebration. Umshado usendlini ukumuntu ukuthi usekulungele yini ukuthi angaba semshadweni. Ngike ngafuya inja la ekhaya magaye omkhulu, ibithi uma inabadlwane ibancelise bese kufika isikhathi la uma uthi umzane uyasondela iwulume okukhomba ukuthi ithini manje usukhulile-ke manje ngiyakudedela, usadingeke ebeleni lami, usukhule ngokwanele.
1: Awuyibonele.
2: Ngibonele manje ngoba i-age yokuyona isangivumeli ukuthi ngiloke ngincelisana nawe. Manje la ngizoblema indoda, ngiyibona njengendoda engakhulile. Ngiphinde ngiblame umama. Umama magaye omkhulu noma abazali bethu kunesikhathi la ekufanele basitshele khona nje ngey'ngane ukuthi suke ebeleni lami manje usukhule ngokwanele. Akangangincelisi umama noma ibele lingasangilungele ukuthi ngcele ibele, aqhubeke umama ngidonsele ebeleni lakhe. Ngoba uma enze njalo ubulala mina, wenza ukuthi ngingakhuli, futhi ubulala ukuthi mina ngikwazi ukuqhuba umuzi wala ekhaya. Ngoba njengoba sengiphuma ebeleni ngiyoqhuba umuzi wala ekhaya ukuthi sibongo sala ekhaya asingafi, asiqhubeke siye phambili. Now lo mama uncelisa ingane, sengingaze kubhidli kumuzi manje. Umndeni ungaqhubekeli phambili, udilizwa ubani? Udilizwa umama ongafuni ukukhipha ingane ebeleni.
1: Mhlawumbe singathini uma kuyingane engafuni ukusuka ebeleni?
2: Uma ingane ingafuni ukusuka ebeleni, njengoba ngilinganise njengangiyifuyile, iyayiluma ingane, iyiluma ikhwavuma, iluma ibaleke ingane, ishonele, ibone ukuthi hhayi akusadlalwa manje. Manje umama uma izoba soft enganeni angayixoshebeleni, ubulala ingane, ubulala umuzi wengane, ubulala ifuture yengane, ngoba isikhathi sesishayile njengoba isiganiwe nje ayilingise, njengoba iBhayibheli aliqamba amanga, akaxebuke manje anamathele kumkakhe ngoba benomkakhe sebenyamanye. Yabona magazi, asisho ukuthi abalahlwe abazali, kodwa abazali phela kukhona la kuhambe nabo bagcine khona. Akusiyo yonke into uma kothi azoyikhuluma nomyeni wakhe, umyeni ayithuthe njengobinjalo ayise kumama. Yini leyo magazi?
1: Ah, umadoda, yes. Ziyameqa manje makoti, yes.
2: Okushuthi la ekhaya uma kunenkinga-ke yabantu abadala-ke ekamelweni, sekufana ukuthi into igijime ngotshela uma yindoda. Yini leyo?
1: Wathini indaba enkulu-ke? Ngiyabonga, ngixolisa mfundisi ukungena emadevini, ngoba naleyo ekamera ingenile umama uma ichaza inkulumo uthi kufana nalo nje ikamero labo njengonomkhonyana nomakoti, uthi umama ezalo kwekhanga ayingenele nje ekamerweni, umbone nje ukuthi ukhululekile. Kanti yena uthi usisi, mina ngazi ukuthi ikamero lami nendodana yakhe fanele alihloniphe njengomama ezala. Uthi kodwa lo mama ezala anqeni nje ukuthi avela aqhamuke nangonani athuthule isicapha nje.

0: mezokhuluma nendodana yakhe akayinikezi respect angazi kanjani baba
1: ayayaya kalungile umama umama kalungile okokuqala nje akakwazi ukuvula isicafe ekamereni lomuntu wesilisa nonkosikazi wakhe avele afike aphushe isicafa loko kuwodwa magaye kunginika ukuthi nje lo mama ngempela akafuni nengane yakhe
0: akafuni
1: nengane yakhe into ezosiza la umakoti akazi ukwazi ukukhuluma nomyeni wakhe lo daba ngoba uzohamba
0: alibuyisele emuva futhi
1: ngicabanga ukuthi umakoti angazi ukuthi phela abantu abasathembekile mina bengibona umakoti ukuthi bekufanisa akashone ngala esayidini kumkhongi akacoxe nomkhongi lo daba kube khona indlela thize emagayi abangalilungisa ngayo lolu daba kodwa lungaveli ukuthi lukhamuka libikwe umakoti ngoba kungenzeka mhlawumbe sigcina selifika umamezali esebuya ezolwa nomakoti kodwa umkhongi abe nendlela nje ukuthi akamneme lo wesilisa amnemele endaweni enamadoda nje la mhlawumbe ngizoke esike kungena i-topic ethi ayifane naleyo ixoxo nje leyo topic idingide leyo topic
0: ngicabanga ukuthi
1: kanti ibhekiswe kuyena amagaye ngamaqhinga ngicabanga ukuthi lapho kukhona yokuzuza akuthole okuyokwenza ukuthi asizakale
0: otherwise le yokuthi aza athole iphungo kuthiwa kaphalaze uthi ngabe sekufike lapho ngizosho njalo lapha bashibane uthi bashibane hayi athole isiphungo
1: yamuzi bamashibane kithi ziningi iy'ndlela zokubulala ikati
0: yebo kungenzeka
1: ya kodwa siyabonga bagayo omkhulu
0: hayi ngikuzile ukuthi kodwa nokodwa kodwa
1: bye bye.

0: wonke umuntu uzokweluka la amacansi even uphuma esikoleni akubekele ukuthi uzoluka lokungaka bese uhamba kuyokhahlela ibhola
1: musukekela dlula la
0: wethi uzoyeka ukuluka mangabe uzongiphendula mangibuza ukuthi umfana wokwenzani ngoba ayikho into ngokwazi ukuba yiyona umfana nje uyaqhubeka noma ngabe uthiwa wenza umsebenzi
1: noma ngabe uyapheka noma washizitsha kodwa still
0: so yafana sahamba ke endleleni kuhamba kufika isikhathi la khona naye khula kwabe ukuthi hayi naye akasasikhombile ngenjumbana
1: ya nanisethedlwe kancane
0: ehe yes hayi hayi zathi ukuhlehlakele zakethe ngithi khona phambi kwami la uzinjaza mkhonkotha
1: bese bawu
0: semva kwami bese bawu semva kwami
1: ya
0: hayi ke endleleni ke nami noma sesiphuma ngawo kwamatiwakho mina ngiphume ngasebenza ke lapha ke edolobheni ngathi high flats kwelinye la magarage ka petrol kwathi engine phambi lena kuse wona
1: yebo
0: right mangisebenza ke khona noma ngigudukele ngifika usalukazi wenzani la angibuye ngimbambise la ngiyithande kasala ke mina ke nginaku ithanda lento yakhe ngagcina sengiyithatha ngiyapi ngiyohlala emqashweni naye high flats ngiyakhumbula nje into ezazifika zithi mangagula mangasangananga manje babebeka kanje mangasangananga manje uzosangana wena yini lento oyenzayo
1: yini
0: ngithi mina ngenza umsebenzi ongangokuthi wawubangwa kwakungikona ukuthi kwakwisigaba ubanikele manje u-2003
1: all right
0: afika omnyabeka athi leli lami ke leli
1: yep.
0: So nje ngiyakhumbula ukuthi kunefoni kwakuthi 1100 ayisawasadlisa kumaphetheyo ngayithenga ngocash ngemali yawo amacansi bafike ngababuza ukuthi yini le yini le
1: kusangana lokhu
0: 2004 ke bese ngithole ke into ke lingilethe eThekwini yabona ke lento ekuthiwa abantu bazothini syndrome ihlola leyo
1: khohlwa ke le
0: umbuzo engayibuza wona ngathatha yonke lezi zinto ezingoshiya ekhaya ngathi hayi ngayo bazothina abantu eThekwini ngiluka amacansi
1: ayilahla
0: ngahlala phansi ke la amagaya ngayeka phansi yonke lento lena saqhubeka ke so umsakazo ke umsakazo wezingqoqo
1: ya izilomzansi
0: uwusizo kumuntu
1: kunjalo bhuti
0: so abanye bebebuze kona ukuthi lento eyikhulunywa ziyafikani kuyikhulu ngithi mina umbono wami awuqala ubuze ukuthi iyafika ni kuwena kuthe ngenye imini sedlulile ke salukazi ke ngo-2020 2021 February ngilalela uhlelo kwakuthiwa isifiso sibe sitalks
1: yes
0: umahlasi ubuza umbuzo wodwa ukuthi baphi laba abakhula kubazwe ithebe makubo na drop out nashona ngaleyo ngangisendlini ngaleyo mini ngilalela uhlelo
1: kwenziwe inkamba kwenziwe automatic yes
0: ungishayeke lo mbuzo ke lo nami ukuthi abe nami ngalahla amacansi ngoba ngithi bazothina abantu eThekwini ngiluka amacansi kodwa ngavuka ngakusasa February 2021 ngaqonda eTheben station ngazama ukuthola ulwazi la komama ukuthi lento angithi ke ngiyayikhumbula ingadi siyibulala nje ekhaya awamagcema atshalwa
1: phela hey mfethu akala imilela kodwa yafa phambili
0: kanti umuntu ubulala ifa
1: hey mfethu yes
0: so ngathola ukuthi hayi incema ngiyakwazi ukuyithola eTheben station ngathola umama ngiyazi ukuyithenga kuyena hayi ngabuya lapho Mangile ngifika kumnye ubaba lapho uyawenza lento le abanye belethe umshini ke iplango leli imbongolo noma ihash.
1: Yabona iplango leli lena nama battery ngikukhulela ukuchichela ngala.
0: Yes. Leli iplango amafika la uloke lo baba ngifika njalo akakwenzi. Hayi ngicabanga ukuthi hayi ngiyamkhumbula uma ifika nama plango ekhaya iqongotha le.
1: Yenze phambi kweni.
0: Yemadini ngoba kufuneka iplango leli njeni. Hayi ngabuya ngahamba ngiqongotha lento ngayenza. Ngaqala kanjalo. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi ingqondo yami ayithi ake ngenze nje.
1: Ya, ke ngizwa amanzi ngobhoko.
0: Ngizobona. Kodwa ngikutshela ukuthi noma ngiqala mhlawumbe ngithi ngiyafaka nalaka ko Facebook. Isigaba sokuqala nje ngagijinswa i-order cool lamacansi.
1: Wow.
0: Mnye baba ngapha kwamaphumulo.
1: Yeah.
0: Lamuntu oqala owangivezela ukuthi hayi bo, lento ikhona lena. Ngoba ngiyakhumbula nezeluleko nje enjengalabo umphathwa lomsakazo.
1: Yes.
0: Ngiyakhumbula nje umfoko amahlasa.
1: Yes.
0: Bethi ukuthi wena uyi-undermine lento oyenzayo.
1: Abaphathi.
0: Noma ngiyibuni, vele nami ngithi mina hayi ngiyaluka. Ngiyaluka.
1: Ungathi nje into
0: uyayithelela. Wena uyi-undermine lento oyenzayo. So ke saqhubeka ke ngavuka ke emaqandeni ke ngasebenza one way so khona ke lokho lokuthi ke ngizokwenza postpone ngizokwenza hayi ngizoregister hayi ngizoregister kwahamba ke okuze kwathi ke ngo-December nakhona kwafika ke isigaba la khona ngoba ngiyakhumbula khona ngixoxa nje ngithi kwakumfoka amavula la emakethe ngicela bazomazi kwakhuluma khona lobilo bla so yena vele wathi khona akafuna ukuyizwa ke le ndaba yami manje naye ngo-December wathi fika la ngakusasa la Ngidotsa ngengalo sashona la kufanele kulungiswa kana umsebenzi.
1: Ngokusitha la ngaphesheya.
0: Saselecta ona kamagama lawo.
1: Eh abhampa manje.
0: Abhampa manje.
1: Yeah yeah.
0: Angithi ngingidingizana la sithombe sesele baselidume kakhulu.
1: Yes.
0: Ne wathi kodwa ukusalayo kona bazozikhethela.
1: Yeah bona phepha emumvu ukuthi liyavuma yini.
0: Ngathi ngithi ngihlambe kwaphela isonto elilodwa nje nafika i message ukuthi hayi uMangubani Handcraft Services.
1: Manje.
0: Umne ngikamba kanje.

0: Ake nje umnikazi wawo lomsebenzi mangubani?
1: Ah, ngingeshwa ke naye siwa lalala kobandana.
0: Lalala kobandana. But ke uyena thisha wami, anginayo uhulumeni ongiqeqeshile ngomsebenzi lo wezandla ukuluka amacansi. Mina uthisha wami mangubani?
1: Awu madoda, ngiyayithanda ke leyo ukuthi umzali noma ahamba kodwa khona akushiya nayo esandleni.
0: Yeah.
1: Ngoba akushiyo sithombe ukuthi niyoshiwa nama degree nama diploma.
0: Yeah.
1: Nakho nje lo wezandla umsebenzi akunika wona uyisibusiso futhi ke uyambona uNkulunkulu ukuthi uyasebenza efihlakalweni.
0: Yeah.
1: Yini lawo amagama amanya ngalungi ebese kulungile kama ngubane
0: kanti
1: vele lento uyatshala uma ngubane
0: kuwe. Yebo. So ke
1: hey
0: siyaqhubeka ke nje manje ngibese ngijoina ke umunye umngani wami.
1: Yebo, ukulekelela phela.
0: Eh phela engisafisa unayo abendodakazi yalapha ekhaya uMaganyile.
1: Ngiyabona
0: ukuthi wenzani la?
1: Wayeqala
0: kuyifunda, ayifunda, siyayithuthula ke. Seze ngazama ke manje ukubheka manje ngoba ngenxa ke ingcindezi.
1: Awu manje ngiyayithanda ke ingcindezi.
0: Sengibheka abantu abawuthuke manje ukuthi hayi ngeke.
1: Sithombe ngingethanda ngoba sazoba nawe vele soyixoxa nje kakhulu lezi ndaba. Ngifisa ukuthi ake sibuyele emuva sibuke ukubaluleka kwayo ucansi. Yini kahle kahle asilungise language ngoba angifuni sibhede.
0: Kuthiwa
1: yini la? Ucansi noma icansi?
0: Hayi cha lisemise icansi.
1: Yes,
0: abanye bathi ukhukho.
1: Yes, ngiyayalazi nalelo ukhukho futhi. Right ke ngifuna singahambi silokhu sithi ucansi icansi. Mhlambe ake sibheke ukubaluleka kwalo icansi ukuthi libaleke kangakanani ucansi? I mean icansi.
0: Nanamhlanje uma kwedlula umuntu emhlabeni akashiyo ukuthi lethani sihlale bayazi abazinsizwa ke bake bambe emakhaya.
1: Yes.
0: Letha ngekuthi lethani icansi.
1: Yebo.
0: Lisasemqoka.
1: Yes.
0: Lisasemqoka kwenziwayo nemicimbi le yesintu
1: ikaBhola.
0: Yebo imabo
1: yes.
0: Usabiwa ngawo
1: yebo.
0: So ke isabalekile kakhulu even nje ukuba nalo nje kulendlala nje phansi uhlale nje kulona
1: sise
0: yes. Kusofa wakho bekunyawo zakho khona kusasemqoka futhi nakakhulu lokho nanokulala nje kulona
1: yes,
0: yes.
1: Futhi ke ngiyathanda umize eminingi nalo nami lapha ekhaya nginalo nje nginali icansi
0: akazi umlaleli dwele inye lamakhasimende am futhi kwacela khona
1: akasobeke kumona ayishumi mangaphosisi yebo sichombe mhlaba ke siveze ukuthi nakhona la ngithi sina sinabazalwane ukuthiwa ama Nazareth uyibone begaxe beyicephu ngesabatha uyafika nalapho mhlaba noma wenza nje icansi elikhulu ayicephu uyithinti wenze njani la
0: icephu impela ke ngiyazenza kakhulu impela even namazion
1: oh yeah
0: amazion futhi isikhathe esiningi sekuya ngokuya nje manje usubona khona ihlalo nje iyon but iyon idlalwa amacansi nje awe phansi I'm talking from experience
1: hayi nami futhi
0: yeso sasebenza ke kakhulu into ke ezolunga ke maduze nje mfoko amagaya angithi ke icephu ke zethu thina u 80 rand
1: alright
0: yes into ke ezolunga ke maduze nje bayithanda kakhulu abantu icephu nalezi ke ehlotjisiwe izolunga leyo ke maduze nje ngoba bathi siponqiwe yes sizalijipa naso
1: sesinembala ehlukene noma intambo lapha sesihlobile
0: omunye athande ukuthi ibhalwe ngisho igama lakhe yonke lento leyo maduze nje isayilungisa
1: ngiyayithanda ke leyo sithombe ngoba sesishilo sithombe sathi handcraft ma ngifisa mina ukuthi hey yazi kunomcimbi engimenye kona ngiyafisa ukuthi ngidli impatata yami uvuleleke kangakanani kwezi izinto ngaphandle nje kwecansi kwecansi kuphela siyithola nezinto ezithinta isintu na
0: izinto njengamanje nje njengisho ngithi njoba sayivula nje ukuthi ibe handcraft buke kona ke la ukuthi mangakwazi kwenza lokho ngimema kanjani ukwazi ukwenza into enjenganaso ke la ingqoko siyakwazi kuyithola nayo nalunjulu lakho engawo la umsimbethi so ke la kusuka nje kolukhulu total ba 1.8 sehle njalo ugqoko
1: sehle
0: njalo sehle njalo nje kuze kufika kulincane la ko 300 rand so ke ngiyakwazi ke nakhona futhi kwazi ukuthi siwathole nezinto njenganawo la imvunulo into njenganawo la imkhele insimba njalo njalo okunye kwako futhi la sesikwazi ke la ukusondeza futhi kube khona la eduze
1: lento isho ukuthi yonke into ethinta isintu ma angasheshe ngithi ngicabangela ukuthi ayisithombe ngeke abena ake ngikuthinde ngibuze ukuthi sithombe ngeke iningitholele amadavas uyabona mhlambe yonke lento ifakwa lana into nje ethinta isintu eyakhiwe ngezandla ikhona lapha kwamangobani
0: into ethinta nje sona ke nje isintu nje nayo siyayisondesa kahle kahle inhloso ikona ukuthi yonke
1: yebo
0: ibe khona kodwa futhi siphinde futhi size siphinde sibe naye senza indawo la zizoba khona zonke lezinto landawonye
1: mfethu mfokadodwa it's very very important lento yenzayo ibalenge indlela isimanga ngoba la ku Victoria Market angidayisi.

0: ungena lapha efish market kunesitolo somuntu okuhamba wale emazweni kodwa siphethe ivunulo yala
1: uyabona
0: manje ngiphatha kabuhlungu ukuthi sengasho kumuntu emazweni azosenzelwa
1: ezethizinto so okunye kwako ke icansi ke lele ngathi ke sasho ukuthi iziqephu lezi Germany su 80 rand lezi ke olukhulu kwamanje asabuthwa phansi senza inxema ke negcema
0: right
1: igcema ke lona ke likhulu libo 120 rand ibona la sebenze kakhulu uthwa sicela baba omncane
0: yebo
1: bakhona ke inxema ke naye e 150 rand nje kuphela uyabona ke lapho ukuthi ke sivule negap la ukuthi ukhona umnyo othanda ukuthi hayi ngimna ngathanda ukuthenga la kwa mangubane craft services bese ngiyodayisa siyakwazi kuyivula futhi nayo leyo ndawo le
0: ona uphindu uyondandanisa la uhlala khona uphinde udayisele futhi awuzamnandi indaba ezamnandi indaba kushito wonke umuntu manje othi ngiyaganwa othi ngiyombesa othi ngiyashada noma ngiyashadelwa sekulula manje ungalokho ukuthi ngiyocaba konje ubani uzowathatha vele uthinti nombolo kaSithombe
1: futhi ungabi nalo uvalo umuntu lokuthi awu hayi mina vele ngathi ngifuna ukuthenga lilodwa mhlawumbe akunankinga kufana nokuthi ukubuza
0: akoni
1: akoni ukubuza ukufona athi hayi ufuna ukuthola nje ulwazi hayi angiphathe musu uqalele ukuqala uchuka emzini womuntu ungabe uqalelela bathi beqambe kushanga isibalo ubuso vert hayi macansi mina sengivele sengihlomile ke nakhona kodwa into into enkulu kakhulu ke mfoka magaya na umsebenzi wezandla lo ngiyacabanga ukuthi ubuye ube nayo le nto ifuna uthande
0: yeba isuke ngaphakathi kuwena
1: ifuna uthande so isikhathi esiningiyenzeka ke la abanye uthole ukuthi ngithi hawu ake silekelelane la uzumuntu esekhala hey hey hayi ngeke kodwa ifuna isuke enhlizweni
0: yes
1: ngoba nakhona ngize ngibe ngicaba ngomhlambe abafundele bebethi spiritual ngoba liyabakhona usuku langizwa khona hayi akuvumi uma ngubani nomkhubo ukuthi wethi mawuza ukuthi akuvumi weluke yeka
0: ungaphoqi ngoba uzokuzithe bedala
1: ehe yeka ungene kahle uzungene kahle nje kuvuma kufanele kuvume la enhlizweni nasemphefumulweni wakho kodwa futhi kunye sikwazi ukwenza ke lamfoka magaye yabo intambo lezokweli yokweluka siyakwazi ke nayo futhi ukuyixuba ngendlela imbala ngendlela onothanda ngayo uthotha omunye ayingithande ngathi lingalukwa ngentambo ixubile ublue and white omunye mhlambe ublack and white so ke naloko futhi sivulelekile umuntu ukuthi akwazi ukwenza
0: ukuyikhethela awu madoda zamnandi indaba Sithombe khona umuntu othi vele ke mina ngisemaplanini kulonyaka yashadelwa ngiyafisa impela uxhumana kanjani nawe
1: ikakhulukazi ngeminye imisebenzi sinenkundla lapha ku TikTok Sithombe Sesele 1 ngalokwathi Sesele 1 so ke yakwazi ke lapho uma ngabe usilandela ke nakuyona ke leyo nkundla leka TikTok nalapha kwi Facebook mzwe Nkosi Chongo nakhona futhi yakwazi kuyibona eminye imisebenzi yakwazi ku inboxa futhi nakhona inombolo ke yocingo ke sebenzayo u 062 662 66 34 351
0: asiphinde futhi vakasi
1: 062
0: nasiya
1: 66 34 351
0: kusho ukuthi noma ngifisa ukuplace iorder ngoba enye into angithi ayisho ukuthi Sithombe bangifuna abacaza u10 manje ngivele ngisho manje kanti ngifuna kusasa engathi nawe ngakunikeza isikhashana
1: ngiyakukhuthaza impela ukuthi kebe khona isikhashana phela ngoba namanje nje khona elingigijimisayo nje ngifongizela nje ngivuke ngo4
0: hayi bo Sithombe
1: nayizolo ngizwile ngidudula umasikandi izolo ngangithi iquba ba ngaphinde ngavuka
0: kanti ngeva ngithi siyasebenza nje 24/7 Now uyasebenza ngempela.
1: Kunjani ndaba?
0: Hayibo, ngiyayithanda ke leyo Sithombe sokuthi mina ngiyajabulela ingcindezi yebusinessini. Mama ke nje wathi ngisiphathe kwengcindezi, ngiyengiza umoya wami ujabula. Ngoba yona into esikhulekelayo leyo ukuthi kwesikwenzayo engathi uNkulunkulu engasipha amandla kube impumelelo mfoka Sithombe.
1: Awufuthi siyabonga kakhulu nama ngibonga kakhulu nje nethuba ngibonga kakhulu nakubona abaphathi bawumsakazwe babuculu kwehle njalo umfoko amahlase kufike phansi lapha kuyena uMantu kwa programming ngibonge ke nendlela ke ongemukele ngayo nawo ohleleni igaba igaba wathi nje ke hey teleka
0: siyasebenza 24/7
1: injani
0: awuphindi inamba bani ngizwa ngiyihalela inamba kokugcina Sithombe abanikeza inamba abazokuthola kuyona
1: 062
0: nasiya
1: 66
0: nasiya
1: 34
0: yes
1: 351
0: thank you very much mfoka Sithombe sibonane futhi nangeso nelizayo sizama ukuthi ke siphushe qala ke mlaleli ufone njengamanje udinga inhloko udinga ibheshu udinga isihlangu udinga imbadada ukhona mfoka Sithombe sesele siyasebenza 24/7 Dag Bogatwet
1: Veko
0: Bogatwet

0: futhi ngiyabingelela amakhaya wethu balaleli ngibingelele nabalaleli impela ndosi indoda ishiya ke uyise nonina wayo anamatheleke kumkakhe uthi ayijiki kodwa ke singabi nazikhwele la umamezala nje ngeke umamezala nje ngeke akuthande uyazi ngobani umamezala uphiwa imali indodana yakhe manje umamezala ubona ukuthi wena makoti phela usuzothola ke le mali hayi yena uthi ke wena ke makoti ozothengela umama la usho njalo ke ilasponi yezingqothofu
1: awu madoda Yes.
0: Kanti umamezala kuthiwa baba bafuna imali kuthiwa imali le eqhathe umamezala nomakoti ngoba umakoti kuthiwa umamezala ubone ngathi asezoyithola imali imali yendodana isizodliwa umakoti inganawe umamezala wayidle kababa kakanti thini lento inganawe nje umamezala nje angithi ubaba wayenika wena njengoma manje wena yini ungafuni ke le ngane yabantu egane indodana yakho yini ungafuni idle imali yendodana ngoba nawe yomkhwenyana wakho wayidla
1: eh
0: yangizwa ukuthi ngithini ngoba wena wayidla eyendoda yakho eh manje yini ungafuni umalukazana wakho adle indodana wena phila wena khangezwa kwimvelo hayi ukuthi usuyadelelwa awudelelwa umama wena siyakuhlonipha wena owaletha le ndodana ngaba kanaye lo makoti ngaba kanaye umkhwenyana kube wena awuyithwalanga le ngane 9 months siyavuma wayithwala kodwa ke manje ngoba isiganiwe itedele ngithandile isibonelo sika baba unkwanyana ethi baba unkwanyana ngishinja incelise ibuye bakhahlela abadlwane ithambani sukani Hamba noyibonela manje nawe mawami nawe baba wami isikhathi lesokuthi ke mawubona indodana hayi sikhule ngokwanele isiganiwe itedele phela naye ikwazi ukuqala enye impilo kwanda ukudla ulashona kuleli igama elimnandi kangaka kuthiwa sandisa ukudla ukuthi naye ibe nebadlana naye ibe nebadlana lapha kwanda ukudla kwanda umndeni senzelani na senzeni nathi nje basingabazali nje makuyisonto ekseni asingadli breakfast la ekhaya ake siyolidla lapha kwandodana akumnandi makunjalo akumnandini wena sesishaya ihuti lapha mina ubabezala nomamezala sishaya ihuti esangweni papapa ingane ezosivulela igate sizophuza itiye kwandodana Kulungile. Uthi ke lena ke sihleli nawe ndodana koze kufike ke isikhathi sakho sokuhamba mawusuhamba uhambe kahle uthi siyayizwa ke indaba ubamezala uyanikwa lolothando kodwa kungalimali ke umakoti ukuyalimaza ukubona umuntu othandana naye engakwenza umuntu khona bebengathi kube ngathi ke awukho yo uthi bomama asingayenzi lento komakoti nathi esasingayivumi kweyethu imshado ngumama Nxumalo lo ulapha asange sasho ukuthi kodwa ke uyabonga mkhatshwa wayikhuluma indaba nani mkhatshwa ngoba nani ngathandi kwenzeke kunina ningavumi kwenzeke ezinganeni zethu makhaye cha nathi bomama sikangile lo mama ikhona into ayenza kulomfana ngakhuzomunye owefuna ukuyenza akazenzi wakhuzomunye wayefuna ukuyenza kushuthi ke sikhuluma ngephukeshe kushuthi ke lento yokuthi ke ungasudlisa ingane yakho uhlokweluni kamama uyamajina nje usuya kubantu abafuna abaphethe into eingcolile uthi ngicela ninginikeze ufuna ukudlisa ingane yami ukuze ngithande Hawu wadlisa uyise ngoba njengoba ukwazi ukudlisa ingane nje hawu ke uyise phela sibuzi ngabe nje sidlala ngesikhathi masibuze ukuthi noyise wamenza nje na yini hawu ngabe phela nathi sesiyaganga phela sibuze into ebhali iphasi bhaliwe manje iphasi bhaliwe kuthiwe emaphephethweni wena uyabuza iye emaphephethweni le bhasi inganansi bhaliwe njengoba nje umashimane lapha emlazi ethi kwake kwenzeka khuluma ngento angekho ake kwenzeka Hey bathi kwakho khona owakwenzayo umama ubaba the ubaba inkosi yami ngiyaxolisa ubaba kodwa nabo phela nobama nabayokwenza hey

0: Ngoba kusho nje ukuthi le ndodana ukube kuya ngayo ngabe ithola isiphungo ithi kushaya kancane isiphungo sibize ngesontelizayo izogapha basho njalo abanye ukuthi umzali wonke uhleli ningane yakho uyazi ukuthi ile ngidliso lakho lapha ngaphakathi wena owayidlisa ngofuna beyisithothobala uyojabula yini mayigugela la le ngane osuyidlisile ingasenamakoti sihlala nje isimako ngoba phela hey ay sihlekana babezo ndabantu baba ishila ingoma hayi
1: zihle kaya mntana zihle kaya mntana ngikubulela bekashana kamenze yaphuza umlazanga meva nina.

0: ay ngile se khumbula ka yo makhaya engothobi yomfazi lo umangadobe
1: ngoba ngadobe enkomo engothobi yathatha ngiyalithanda le ngothobi yomfazi Usuthu umsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkume.
1: Hawu hawu mabhala mabhala nebhala lethelwe.
2: Hawu madoda, philo nje.
1: Dake mabhala, dake mabhala. Ubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye hawu yena shothayo. Ngibona ningishuthe. Sawubona.
2: Uhleze hle dokulumo samlandela noma engasahlale kwamoto kwa zaphansi ngaphezulu. Focus tika dase nemali komangena endlini ngena ngoba sayishinzwe. Hlela bemnike inikize nanda be ufani nemhlezi ehlethe sidlumuzi wamakhaya
1: ha ubedla umuzi kanti
4: ishini yobhicele umagayi kuyizwe lomzansi FM
1: ya indeed sihlelike kuna ri 8.0 FM kanti ke ngakulela emisayidi thiwa ke futhi asiphinde sikhumbuze nakhona ukuthi ke abakwangqayizivele bakhona bavulile basaqhubeka ke nabo kwenzima ngaliso kwangqayizivele ke bayisikhungu sabelaphi bendabuko abaphethe isikolwa kusho ukuthi into zabo basebenza ngendlela enenhlanzeko kusho ukuthi masithi isikolwa sisho ukuthi into eyifana neyichitho awukwazi ukuyithola lapha kwangqayizivele ayikho nje lonto ngicela nje uma umuntu osebenza ngeyichitho aninasi isichitho ayi chithwani yona akuchithwa lapha kuyagcwaliswa ngizothi ukuthi ngithini ingakho ke ngithi baphethe into eziclean into eyihlanzekile eyiphilisa abantu eyifisa abantu baphumelele empilweni zabo eyifisa ukubona wonke umuntu edlondlobala uNkulunkulu wasidala kulomhlaba insimini yase Eden uyakhumbula ukuthi angaze ngizwe ukukhulunywa ngenye into kodwa khulunywa ngeyithelo ezayigcwele insimini yase Eden kushuthi uNkulunkulu wasiletha kulomhlaba ukuthi sizodla ama fruits alomhlaba sizodla izaqatha zalomhlaba so ithini ke into mase kufika kuwena sesithola ukuthi wena uphambana nemvula abantu bayabusa wena uyahlupheka ne noma ngabe ke awusathupheki lokho okuhlupheka ngempela kodwa silwela ukuthi angabiki umuntu ozothiwa izingane ilale ingadlile ihlungu lonto ngikubona konke ibhlungu lento yokuthi uphile nezingane zithi izingane baba silambile sicela imali yesinkwa ubaba kanayo imali yesinkwa iqala lapho ke ingozi no la sekufanele ubone khona ukuthi ngaze ngawuthwala uthwayela kunomoya abantu abazokuthula lo thayela abakwangqayizivele health and beauty umakhaya wakhuluma kahle kangaka ngalabantu oba bebaphi labantu lalelake labantu engikhuluma ngabo singakayi ukuthi baphi baphethe isimangaliso ukuze makuthiwa baphethe igolide ngesandla Leli golide futhi abalenzela bokuphela bayacosulelana ngalo nawe ungeze uzohlephula uphisana wakho nawe uyishisele uyibilisele uhambe yoda leli golide abaliphete abakwangqayizivele igolide lokuthi bayakwazi ukushitsha impilo yakho ingafani nayizolo Ngizothi ngithini impilo yakho iyakwazi uguquka ingafani nayizolo Abebekuhleka izolo bethi wena nakho awunamkhwenyana abebekuhleka izolo bethi wena hawu

0: wena nje uthola umkhwenyana umkhwenyana vele ahambe ebebekuhleka izolo bethi wena unangane ebebekuhleka izolo bethi awu useyohamba ngenyawo kuze kube nini imoto zikhona akakwazi ukuthenga imoto ebebekuhleka izolo bethi awu yeyeni awu awu wala wala wa ufike uthi weyingane zami ngicela ninginikeze ikhombo yokugeza. Eyi. Yabona uma ngithini igaba lokugeza khona umuntu othi awu ndosi we ayayayayayay. Mina ngibuya empophomeni ndosi, ngibuya emaxhaphozini, ngibuya olwandle, ngibuya emfuleni ohambayo, ngibuya yonke indawo kuthiwe ngiyageza kodwa hayi angiboni mehlu. Lalela, let me tell you something. Ngiyavuma wageza kodwa wawungagezi ngekhombo yakwangqayizivele. Jobulizwe igama nqa izivele ngoba ibuke ngathi iyaqala ukuvela into enhle ukuthi abantu bageze bacele into zabo iqaqeke. Namhlanje sinabantu abathi namhlanje nginendoda ethi ndo ethi mina I got my own husband engayisheri namuntu engilobolile ngenxa nje ukuthi ngaya kwangqa izivele ngathenga le khombo yokugeza. Athi omunye magayi ngiyasebenza kumanje ngigqoke nansi new form ngiregistriwe ngipermanent la ngisebenza khona ngiyahola ngenxa ukuthi ngalalela umsakazo ngaya kwangqa izivele ngathenga le khombo. Athi omunye nginomakoti nginesivucu sikamakoti nginengothovu yomfazi le makhaya awuyaphenduphenduka amadoda hey futhi uNkulunkulu wangibusisa ngalo nkosikazi kodwa indaba iqale emva ukuba kade ngiye kwangqa izivele ngayothenga ikhombo yokugeza kwasuka amathunzi kwaqaqeka into zami. Atho munye makaye imali zami ezayivalekile makaye ngali imali mina kwa rafu kwathiwa ngizothola imali banginika amakinati kanti imali yami sidliwa baba emeli uthi hayi wendosi sekuqale phansi abameli bangibhalela manje bathi bafuna ukubuyisa yonke le mali abayidlayo kodwa indaba iqale phi iqale lapha ekuthini wena uye kogeza ngekhombo yakwangqa izivele health and beauty kwazinto ziyenzeka bazosindaba bazosinda abagulayo bazosinda abahluphekileyo mabe khonza inkosi ngoba indaba ithi mvumele uJehova angene ngaphakathi enhlizweni yakhe akubuse ebese kuba uyena okuthumayo kwangqa izivela athi hamba mntanami kade wawuzwa hamba mntanami ngaphambanisika izinto lingathi izwi liyafika kuwena lithi hamba mntanami uye kwangqa izivele hamba mntanami uye kwangqa izivele hamba mntanami uye kwangqa izivele wena ulokhu uliphikisa ngoba uyophaphama sekuthiwa sebahamba sebahawu sebasuka edrobheni ungasazi subajaha ngemuva ungazi ukuthi uyophinda ubathole iphi labantu abenza izinto ezibaluleke kangaka abavula inhlanhla zomuntu nalabantu okuthiwa abazalwa bembethe uyibona lento ehlupha abantu kakhulu leyo kuzala umbethe uthola ukuthi umuntu usehambe wazo wamfishane umuntu uhambe elungisa lento nje ukuthiwa ngazalwa ngibethe wonke abantu ababonayo maye kwahlangana abafundisi nje baprofita bagibele kwena ngengalo bakubuse siphi imoto zakho wena hey iziphi into ethi imali zakho uthi uyabheka unalutho lalela ke zizobuya into zakho seyiphindiwe lezi zadliwa isikhonyane ma uya kwangqa izivele ucele bakunikeze ukhamba lwabantu abazalwa bembethe umuntu umecabanga uma ngikhuluma ngokhamba ke usecabanga inkamba le kanti cha sikhuluma lapha ngani ngekhambi elizokusiza ukumbula lengubo uqaqa lamafindo ngoba wena njengoba wazalwa wembethe umuntu wenhlanhla angikwazi ukuthi eyakho kanti iphi hamba kangqa iziveleke ibona abantu abazokulungisela yonke lonto ngemniningwane bafonele kule nombolo angikhathali kuse Pine Town ngoba bane office lapha e Pine Town la kwangqa izivele kube ne office la eThekwini phekwe Joyelani kube ne office othongathi ngemva kwe new shop kube ne office phansi Stenga kwadukuza wonke la ma office awakwangqa izivele health and beauty bafoneleke nansi number ngizokunika yona iyodwa le number ozoyifonela u 073 kube u-5-3, kube u-6-7, bese kuba u-3-3-2. 073-53-67-3-2. Yona nombolo ke leyo uzoyisebenzisa ngikhathala ukuphi, iyodwa phaqa, ingena kwangqa izivele, bakwazi ukukusiza nakule nkinga ofisa ukuthi bakulekelele kuyona. Siyabuya ke sokuphinde futhi ufisa ukuthi fahla, ngale lapho indlela labo kuthiwa inqaba. Okwamanje asenze kanje.
1: He also called me again.

0: njani niyaphila? Hayi baba umngoni la inanda. Ngithe makhaya wazwa ngibulala ngensini. Uthi indaba ziqala kumama. Ziyafika kumina seyijodile hayi cha.
1: Bela, bela mayiqala kumama bela vele kuwena. Ufika wena usuyiseyipholile.
2: Sawubona bhuti makhaya.
1: Ya ma.
2: Ya yaze yabhlungu into kasisi.
1: Yes.
2: Uma ngasephike no nomamakhe.
1: Ya.
2: Umyeni wakhe. Ayenzeka loo nto. Iyenzeka sisi wami. Owami nje wafika. Wahamba olala nomamakhe ekamereni. Abuza ukuthi ayibo. Bentulana babini ekamereni histana.
1: Hawu.
2: Ngalolo langa futhi wangibizela umndeni wangala nje phambi komndeni. Kumanje nje ngihleli ngizikhulisela ingane zami. Hayi sisi abazali banayo inkinga.
1: Hawu.
2: Abamamezala. Abangafuni ukuthi thina sidle imali yengane zabo. Ngiwaphela lo muntu usengizekile.
1: Yeah.
2: Afuna ukuthi njengeyena wadla imali kababa. Mase ngoku ufana ngidla imali unyana wakhe kubuhlungu.
1: Mm.
2: Lo mama nje khohlwa, khohla sisi wami akakufuni. Ngine experience yalonto akakufuni.
1: Mm.
2: Mina ngihleli nje. Ngasiya phansi ngihlela nengane zami. Ngathi pick and go ngicela ungihambele. Kamfala ku Shoprite ngathi cela ngiphume ngihlale nengane zami. Ngamgaxa support.
1: Hey. Hi.
3: Yebo, hi wemakhaya. Lencwadi ebuyibuza ilapha na ku Matthew 19:4-6. Ethi indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo ngoba labo abasebabili sebeyobe benyamanye. Matthew 19:4-6.
1: Amen. Siyabonga mfundisi. Siyabonga
3: kakhulu. Ubagumede lo okhulumayo.
1: Phakathwayo. Yeyeye. Siyabonga mfundisi wami. Nango omunye
4: umuntu. Hi Magai. Hi Magai wezilomzansi. Magai we TV. Magai wesithemba. Mina Magai kolwami usisi lo akanaphutha phela masingalandela ivela sebhabhelini kwathiwa kwakhiwe indoda kwasekuthiwa inesizungu yayisakhelwe wesifazane kwahleshulwa ephapheni lendoda enakho-ke ensimini yase-Edeni sekwenzeka lezo zinto ngesijeziso uNkulunkulu kwaphinda futhi kwathiwa uyodela abazali bakho unamathele kuwesifazane wakho lezo zinto zonke zikhomba ukuthi ziyahambisana okwenzeka u-Adam wabasensimini yase-Edeni kwabonakala isizungu so bhuti uthe masengabe sebona ukuthi sekufanele abe nomuntu wesifazane wathatha usisi lowo manje ubhuti kusenamathele kanti kuma wakhe ubhuti akayiyeke lento ayenzayo akabonisana izinto nje zomndeni kodwa izinto eziningi kakhulu zibe ngakwesifazane obalulekile kuyena wesifazane ngoba noma wakhe wathathwa ubaba wakhe wazombeka ekhaya ngoba efuna azoba umsizi wakhe nobhuti umama kamiyeke lo bhuti abe nomsizi wakhe kumphatha kabe ngempela usisi lokhu ngithi mina ubhuti anamathele emfazini wakhe siyabonga
1: ngikuzwile mina nangomunye umlaleli
5: sabona wevico
1: baba
5: mina ngokwami ukubuka inkinga kasisi

0: Ngoba manje umdonsa nje ngiyamuzwa mina ma ngiyakuzwa mina ma wami ukuthi umdonsa nje ufuna bayokwakha lapha ukuze mase bakhile lapha ebese kugcala uza abantu basemzini abakubo kwentombi kube yibone sebe lapha ya njengalolu dabo lwekade silfunda la inkundla yokuxhumana olwenze ngapha ko Potchefstroom la umfana exoshwa kubo exoshwa isoka lika dadewabo no dadewabo uyabona usibari wakhe avele ehlangane nje nodadewenu baxoshekini hayi nangumlaleli
1: angilingelele ekuseni
0: ba
1: cha kunodaba la olukhona endaweni yasefingam esimplace uward 34 kunomcondolo oshile ngasho ukuthi mbili iwu-2 ngoba nalo seceleni uchaphazelekile kodwa lo munye ukhiphe isidumbu kuze kwaphuma isidumbu kuno muntu oshele phakathi kwaze wadlula emhlabeni engangokuba cathi isikhathi manje u-10:13 but namanje usahleli lapha akakamuva usahleli lapha endaweni esigameko namanje usahleli lapha endaweni esigameko kuqubuke umlilo ebusuku isizathu kwesoqubuka umlilo besingakaziwa ukuthi yini imbangela yomlilo kodwa ke kuqubuke umlilo kwase kuba khona umphefumulo odlulayo omunye uthinta yalile kuleso sigameko engathi yena usesesibhedlela njengamanje sibonga
0: Amen. Siyabonga baba nokusibeka nje emqondweni. Sithi duduke mndenini nezihlobo zaloke ovelelwe lelishwa lokungqonqa nomjondolo endaweni yase Effingham. Ngeke ngahlala lapha Effingham. It was 97 98 ngeke ngahlala lapha endaweni yase Effingham. Ila besisuka khona ngenyawo umuntu azongena edropheni ngisuke nje Effingham izongena edropheni bese ngiphindele futhi ngase makhaya nje ngihamba nje ngenyawo mntama kulungile ke nanga omunye umlaleli uthi
2: silingelele endoshe
0: baba
2: sizothi siyabonga niyaphila nathi siyaphila uDube lo emaphephetheni ngithi mina ngicela ukubingelela nje yaba sokuyibo gagani ukuthi bese nomcimbi kase umuntu edlule phansi edamini ezansi emzini wakambuyazi ngithi mina hayi sahlala kade siyabonga nje ngicela ukuba sisabonke sahlukana nabemcimbini ukuthi nje hayi kwahlala kade siyabonga uDube lo ulakhewuka emaphephetheni
0: Dube limthenda bathi imali ngemthenda kuyoba imbongolo siyabonga kakhulu nzwakele
3: ucazulula amagaya uhlahla samabhenca lo ngcobula eluganda
0: yes
3: ngcobula amagaya irong lento enziwe lo baba lo irong kakhulu ngoba phela umuntu uma umthatha kubo usuka umsusa kubazali uzomenza umzali wangelinye ilanga ezokwakha umuzi futhi uma uthatha umuntu wesifazane uyindoda kusho ukuthi uma usenomama usumlahlile noma usamhloniphi phela nje kushintsha indlela owenza ngayo nenyoni iyangena iyondla amaphupho indize iyondla amaphupho ngesikhathi amaphupho emile amaqhubu iyakwa iyabona inyoni ukuthi hayi abantwana bamsebenza sebeyakwazi manje ukuphakamisa amapheko ithathe ngalinye ngalinye ilindizise emoyeni lihambe emoyeni lisizwe la umapheko lizibona ukuthi seliyakwazi ukuzimela umfowethu akayese ukuba yilento ayiyona ayenzayo ngoba lento leya imnika ubudoda mina bengizothi umama akake hlale naye phansi ephume nje naye eshaya umoya eyomtshela yonke lento ayenzayo uma iqhubeka nayo emtshela ukuthi mhla usuyindoda uyazi ukuthi uyongithola phi ngoba lento yokuhlala uzobuhlungu kumuntu othi uyamthanda ekushendeza noma wakhe ayikho right ngiyabonga
0: isihlahla samabhinca umfoka ngcobo lo siyabonga maphola
2: silingelele endoshe Isiyothe
0: siyabo. Hayi ke, engathi sike samthola la umbuyaze lo. Unenhlahla wedube, ubuya kabili. Nanga omunye umlaleli.
4: Ngibingelele magaya kwezulu omzansi.
0: Baba.
4: Umhlali la walo uthungathe.
0: Yebo.
4: Fowethu bengisaza kancane lento yabantu bokufika ukuthi izinto zabo ziba nobuthi obuyingozi ebantwini. Kuluma ngendana mshanje jekisini. Kuno mamote sa.

ukukhomboza ke mlalelo dabo kwelone ngathi ngithe luhamba phambili bagwetsho delika jela balisa babili abalahleke icala lokubulala umuntu eMgungundlovu. Uma ngabeke libombane lokuqala ihora ngizobuya nezinye izindaba.

0: othandweni abantu kufanele babe khona ungakhishwa inkinga nje bese ubonukhethile yenza show uba uyalungisa bese uyathatha uthe into encane eqaleni ukuthula ebandleni bebangaka kodwa anibone we uthi ungeshemba ke is awanda umkhulu linyuke kakhulu izinga
1: kabi
0: linyuke kakhulu izinga apha kule lizwe lamabhinqa
1: hey uyasho ngeshemba ukuthi ngasiqothula sonke sibazi kababa
0: futhi uthola ba awuna into ethi ingayisola ngoba lento ikhombi oyithandile
1: uyayibona futhi ukuthi cha kule kufanele le le ikhali kababa izolimisa ingakho siyeqothula inkomo zobaba ukuthi sifuna umuntu ozolimisa le khaya
0: and futhi ngokuba khona kwakhe ngendlela esokwenziwa ngayo singabuye sivuke zibe mo
1: kunjalo kehlela mingakho kuthiwa umuzi ongenamuntu esifazane uyawubona unomehluko
0: Kwa okay, mhlawumbe besengejile yini mabini bafethu kwa umntu wesilisa ongekho umntu osifazane eduze kwakhe uyambona.
1: Uyambona kahle. Akasuleki kahle. Unakho ukuthi avele agqoke ishethi ngale ayinile. Kanti mekhona umuntu wesifazane uyasho ukuthi ayichaba bangeke ngathi
0: awushintshe.
1: Awushintshe.
0: Awugqoke lowo.
1: Ngeke.
0: Uyayibona indawo.
1: Yebo. Wena uvele uthathe nje uvuke nje ugaxa ukuhlanisa yonke into uphume kanjalo. Kanti mekhona umuntu wesifazane uyasho ukuthi ayichaba bangeke. Nazi icathulo zakhatha ngathi ayipholishekile
0: kahle.
1: Eyazi unakho
0: ngathi ukugundile ngicela u
1: uthi kuyogunda kancane uyabona nje into nje
0: ingathi isikhathi sizokushaya sheshulungise
1: awulungise akuvuse ekseni kukancane uvuke udle kahle emeke umuntu osifazana uzokuvusa cha baba nanku umdoko awu okushaya umdoko
0: awuthi ke ngiyeke ukudedele ngoba ngase sithe kodwa ke nabani uyavumelana nathi
1: kunjalo ukubonisa nje sithina amabhungu noma thina izinsizwa ukuthi yonke into esenzayo awukuphinde ukubale lokuthi uyamdinga umuntu esifazane empilweni yakho yazi unokukutshela ukuthi hlapha imali umuntu uyilabhlapha athi ayichaba bangeke asithi ukuthi kancane asithasave le mali khona sawa mhlambe sakhe ikhaya
0: mhlambe sishinte la endlini kube khona owloka noya
1: baba naye ibedding yami ibedding ngiyabona iyabona nje amakhething lawo aseqala ukuthi athenga amashi
0: uyayibona indaba so ibalekile ke lento ukuthi noma engekabikho bakhona sebelilahle ithemba kodwa ithemba alilahlwa themba libulala
1: kunjalo umgolo wami
0: ayi ngikhumbuza udokotela akusukele
1: athi ehlala azivele sihlala usukulonke ayikho lento Kodwa angeke ngibabulisa abayozolo mzansi nawe kehla lami ngingasabulisa ngayisebenza ngifaka uswazi wathi usuze ngempela uyasigudla kwasibingeleli yini ngempela inkinga yakho
0: uzalo mkhulu lo
1: kahle kehla lami ngibabulisa abayozolo mzansi ngikubulisa naye umsakazi ngiqhamo khona abashingamede ngumkhulu shingabaningi bethu bethi umkhulu shingoda kwase khuluma indodana encane kanje kahle abayozolo mzansi ngaso angena lezithunya noma ngaso angena ilamatho ngathi indodana awuhambi yolekelela abantu awuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo nayibhidlika imishado nayibhidlika imizi nayibhidlika impumelelo yabantu nenhlanhla yabantu nawe abantu bekhungwe hey izitha ngapha nangapha naba abantu bephelelwa izinto ukhona nawe singakwazi kulekele lento le onenkinga yayo mkhulu wami ngase ngihambe nami ngibone khona kwabanzima ukuthi ngisamukele isiphiwo njengabanye abazamukela bayazi ukuthi kuye kube nzima ukwamukela but ekugcineni lento uyasho ukuthi cha mina ngidalele lokho mina injabulo yami ukuze ube khona kumele kujabule umuntu engimlekelelile injabulo yami ukuze ube khona kumele kuphume umuntu ethe mekhala thi mkhulu wami ngikhaliswa ezinyembe zenjabulo ngangazi ukuthi ngiye ngiphume lenkisha ngangazi ukuthi ngiye ngiphume kulezi inkinga lezi esengibhekene nazi iminyaka emingaka ngiphila nezitha ngapha nangapha kumoshe kuyikhaya kwenzakalani kwenzakalani ndingiyabona maye selokhu ngisenza amakhambala ekhaya zonke into zami ziyaqaqeka selokhu ngisenza ikhomba kaVika Induku lekhaya mina bengihlushwa izikhova yonke indawo ngizoza into ebusuku ihamba emva kwendlu phezu kwendlu kwenzakalani kodwa manje ngamana senza ikhomba kaVika Induku engayethola emakhemisi kwavele kwaphela konke lokho ngamane

0: eliningabi inzipho zinde ngokuqhwayana. Kuvumeleni ungenwa inyoni inqeni ibenhliziyonye kwenzeni umsebenzi wenu lo. Zeluleni zibe zinde intshefana okwenyathuko yamakholwa. Nikhwepha niklaye inkalo niqopha nemiqansa nihlezi. Phelelwani ngamahloni okuhlonipha nokuthobela imithetho yemigwaqo. Ingozi kayihlaleli. Ningafunzani ehlathini ngokufakazelana. Ishaye sokufakazela. Qondani lokhu. Kungcono kuyinqanda okhalweni kunokuyikhipha ekhaya. Ngoba nokucumuka kakuxwayisi. Funa nilifumbathisise lelitshe lokushaya umbalane. Kawuzani umumba nedlelo. Lo kaphakamise lo. Nalo aphakamise lo. Jenduka akiqaphela ulihubhe nganeno. Siyaphuma siyangena. Siyangena siyaphuma. Sisemarenkeni. Sisemarenkeni nje.
1: Lo.
2: Final, kithi ngiyangena bangiphusha lo.
3: Baba ungavumi.
2: Uma nje ngizobela ngishophe lo.
3: Asanibone etaxini bolweni. Aw nazena mahle khumbini. Ama jod donkey stay tanda lendo le sibaga tomarenge.

isikhungo nje esiphezulu kakhulu. Namhlanje ke ngizowe ngiqale ngokushiya nje inombolo okuyizona abantu abakwazi ukuthi basheshe besizakale uma befuna ama product akaphila mzimba kuma distributor akaphila mzimba esinawo. Ngizoqala ngenombolo nje yakaphila mzimba. Umuntu ke ofisa ukuthi esifonele kaphila mzimba ekwazi ukubuza lokho asuke efisa ukubuza noma ngabe yini. Inombolo akwazi ukusithinda kuyona u 066 007 5043. Yangiphinde le yakaphila mzimba 066 006 007 005043. Sambe siye kumuntu ose Pine Town ofuna ama product akaphila mzimba ofuna ukwathola eduze. Inombolo 073 39 33 638 073 39 33 638. Siye kumuntu ose Hammersdale othi na ufuna ama product akaphila mzimba ufuna ukwathola eduze. Inombolo 079 730 56 W7. Asiphinde futhi 079 730 56 W7. Kube umuntu okamasho, bonke abantu abakhelene nomasho lapha bazokwazi nabo ukuthi bawathole eduze ama product akaphila mzimba. Inombolo abazoyifonela uma befuna ama product u 062 599 2670 0062 599 2670. Kube abantu abasempumalanga lapha ku Witbank. Ngiyazi abanye bayakwazi ukuthola izwi lomzansi nge-app. Abantu abakwa Witbank inombolo u 076 764 3370 076 764 3370. Kube abantu abaseGoli abalapha ngase ethu mall komfulo lapha eGoli. Inombolo u 07 W8 348 2 W7 07 W8 34 2 8 W7. So na inombolo okwazi ukuyithinta lezo. Sibuye siye kubantu abasenanda lapha ngo-Newtown A. Yeah, nabo bazokwazi ukwathola eduze ama product aphila mzimba. Inombolo u 076 3084 3200 076 3084 3200. Bonke ke labo bantu bazokwazi ukuthi ke basithinde kulezi inombolo bekwazi ukuthola ama product wabo eduze. Lapha ke kaphila mzimba ke siyavula nje zonke insuku sokusebenza, sivula ngo 8 ekuseni sivale ngo 5 ntambama. Bese ke siba nensuku ezithile zokusebenza ezikhethekile kubantu abasuke befisa ukuba nemibuzo. Kubantu abafisa ukuba nemibuzo ngezinto ezithinta isintu bayakwazi ukuthi ke bafike kaphila mzimba. Uma kulwesine noma kumgqibelo izinsuku zembuzo lezo, makukhona ofisa ukubuza ngabe unamaphupho athile ufuna ukuchazelwa ngawo lawo maphupho, ngabe umuntu onokuphupha izembatho ufuna ukuthola kabanzi ukuthi kuphi efanele ukwenze, ngabe umuntu ofisa ukwenza umcimbi ekhaya ufisa ukuthola ulwazi ukuthi uzoqala kanjani uphethe kanjani lo mcimbi, ngabe umuntu onenkinga nje obhekene nayo ongazi ukuthi uzoyiqala kanjani uyilungisa ufisa nje ukuthola ulwazi sithi ngolwesine nangomgqibelo insuku zakho lezo ukubuza ke kaphila mzimba kumahala nje ukuthi ufike nje uzothola ulwazi. Kubalekile ukuthi umuntu ayifikele angabuze efonini ngoba umuntu mase xoxwa naye inkulumo iba indibe nembuzo ethile edinge ukuthi ayibuzwe akwazi ukuphendula. Siyathanda nje ukuthi ufike kaphila mzimba mangabe umuntu onemibuzo. Bese kuthi ke ngesonto kube usuku lokuhlola kulabo bantu abasuke befisa hlola ngesonto usuku lwabo lokuhlola. Bese ke kaphila mzimba sibe nama product ke abaluleke kakhulu. Ama product asiza abantu kakhulu. Kubantu abanenkinga kameqo sinayo ikhombo kameqo kaphila mzimba kuyikhombe namandla kakhulu. Ikwazi ukuthi ikhiphe konke lawo malumba asuke kuwena emzimbeni. Imbiza ke ephuzwayo nembiza yokuchatha noma ngabe umeqo usunesikhathi esingakanani noma ngabe usezingene elingakanani, ngabe inyawo zibuhlungu ziyahlaba ziyajuluka ziyaxebuka sewunesilonda seziza abamnyama inyawo sithi phuthuma kaphila mzimba. Sikhathalise ukuthi unesikhathi esingakanani unenkinga kameqo kodwa phuthuma kaphila mzimba. Sibe nembiza yomhlume. Umhlume ke sifo esimise kabi abantu kakhulu, isifo esiyingozi futhi empilweni zabantu. Mangabe unenkinga ke yomhlume sithi phuthuma kaphila mzimba, ikhona imbiza isebhodlenene liyelo leyo mbiza ihamba nomuntu okugcoba. Uma ngabe uwumuntu osenenkinga ukuthi usunama piles usune insumpa la ngemuva noma usunesilonda

0: Hey, naye unengcindezi.
1: Unengcindezi kunzima lobi. Isimo somnotho eSouth Africa singenye into esingazi ukuthi singayichaza sithi.
0: Ungafike
1: sithembu uNkulunkulu kuphela.
0: Ungafike ekseni no 200 rand emta womuntu naye udinga walo 200 rand. Fana malishi nje kule.
1: Ay, lokho siyacela kakhulu lobi ukuthi ugcizelele into ebaleke kakhulu ngoba siyawathola ama complaint uthola ukuthi omunye akasawutholanga ushintsho wakhe.
0: Usalendeleni mhlawumbe.
1: Bagibele kuyilodi yokuqala bakhipha ama 100 rand. Angithi noma bekuthiwa ubunawo u 50 rand or 60 rand or 100 rand kashintshi. Kodwa uma abantu ke be 15 bekhipha ama 100 rand adinga ushintshi.
0: Ngiyazazi 2 minutes nje zokhala kakhulu ezimile zihamba ne 2 minutes wazwa ngibulala
1: ngoba ziyeza ezinye ziyadlula
0: ngangayibamba iteki indlela engisho ngayo
1: ivala lobi sesivala sesivala kusasa ngithi angimemezele nje kusasa lapha yakwajikwa mashu ibandla likaNkuluNkulu
0: nenkonzo
1: siyakhonza lapha ya kwajika mashu sobe sihlangene njenge region siyanxusa
0: ngoba umuntu angeke
1: bonke abantu bakhululekile ukuthi beze lapha ya
0: kwajika
1: mashu kuzokhonzwa nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu
0: bazobona noma bomdluli
1: uNkulunkulu uyakhonza lo
0: bazobona noma bomdluli mosibona baba umdluli ke
1: hayi ini into udade wethu uManyoka weManyoka lapho endwedwe ngithi bangaphosisa utheke usendwedwe ungifonelile lobi ethi hey baba umdluli ngifuna uzoqinisa la umuzwana ngiyamtshela ukuthi ngiyofeka uqinisa impela
0: ngomthandazo
1: dade wethu kuyeza lapho nalesalukazi sacela impuphu sasesithula impuphu yaso sengihlale naso nayo manje ngiyabona iyozi
0: bona akakuthini open number
1: yakho umdlulo
0: 063 567 4059
1: ngicela uzothatha impuphu yakho
0: Oba
1: umdlozi uyendwedwe ngakutshela ngathi
0: uza
1: eThekwini ngifonele uthathe impuphu yakho ngoba manje ihlele lempuphu angisazi manje ngokugcina ngiyithatha ngipheke iphalishi mina ngoba kade yahlala
0: le ubaba umdlozi uqinisa umuzi ngomthandazo hayi ngokunye
1: manyoka
0: ena
1: ngomthandazo uwodwa
0: Ubaba umdlozi umuntu kaNkuluNkulu
1: usa yonke into
0: umuntu kaNkuluNkulu
1: amaphupha amabi imoya esuka izungeza egameni likaJesu lilodwa nje liletha ukuphila liletha umehluko lenza ushintsho phezu komuzi womuntu sithembele
0: baba umdlozi inkosi yabulela
1: siyambonga uNkulunkulu kakhulu
0: danke baba danke kakhulu
1: asibonge

0: Konumum dalam arada paise manzini chokla kulpaka shushu pepe ngubene kamala kumnandi kaya kwizilo mzansi FM mashumi matatu nesithandathu ibeshile phansimbi yesibini kumhla wesithandathu kujune 2026 hayi mali yakuxelela kumgqibelo namhlanje abantu begqiba zibe siqala hayi yabona ngoku ake sihambe siyobheka ngaphi akwaqiko ngaphiya emkhomazi apha emdilovo yemala he siyobheka ubhuti uba o ukhona na wenzani na siyamthola na siyamthola no ya ebuti
1: aw na kya so ngimangela ngamawashing njalo yaza ngiboni
0: aw uyashesha oh mabiza sobele madod hayi man ngamemeza kanye hayi
1: ngiyatsake uthi ngithi mina usamemeza kanti wena usuvele ungimemeza nje usungiphakathise ngamawashing ngibambe ngojazi
0: Ukuhamba kahle hlobo wami uyaphila kodwa
1: Ah mfethu angazi ukuthi kuhamba kanjani kodwa cha empilweni ngiyaphila mfethu angasoli
0: Ah ndiwa manje ngonkalo uyagekela ah ndofuna uqona
1: Angifanele uphendule into ongayazi uzothi mase uphele usithiwa yini le ihamba kahle bese ngihluleke ukuchaza Yo ngithi ukuthi kuhamba kanjani angazi futhi kodwa engikwazi yakumile kona kuyahamba empilweni ngichake futhi ngiyaphila uNkulunkulu sangigoletele kodwa ke ngicabanga ukuthi angikaboni ngaleyo ndlela akakangidingi ngale register ngathi iQ ngibambe kude kakhulu mfowethu

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mthathero, ngithi mina ene engiyakuthanda phela izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.

0: ngibheke ukuthi ngabe konakele kuphi.
1: Yes.
0: Kodwa ngizothi nje othi baba ngeke ngiye mina ekhaya.
1: Yeah.
0: Ngoba ngisaba bazongithakatha. Sondela kunentambo edasas queen nobhoko.
1: Yes.
0: Sondela kunestaff okwazi ukuyigcaba ngaso kuqini bomqemane.
1: Yes.
0: Sondela wena sizobonana nawe ke sikwazi ke sicothi konakele njobe uhlezi ushaya uvalo.
1: Yeah.
0: Olwane lo luvalo ngalokushaya na.
1: Yeah.
0: Njengoba wena usaba yinda wabuzaba kunomuntu lana othi baba mina vese ekhaya ngazale kwakhona.
1: Yes.
0: Kodwa manje ngakhulela komalume wami.
1: Yeah.
0: Ngikhulela komalume wami no mama wami futhi wayekade vele ekhulele komalume
1: wakhe futhi.
0: Manje na mina ke ubaba futhi akhokhanga ekhaya.
1: Yeah.
0: Ngoba kunabantu abahlutshwe isibongo.
1: Yeah.
0: Omenza mhlamba umama wakhe wayekade eshadile.
1: Yes.
0: Wahamba ubaba wakhona. Ubaba wasahamba ukunqampula amantodo ngaphandle. Wasebiza isibongo sale ekhaya. La kushade khona umama wakhe.
1: Kambe leyo ngani bizwani ngelongwe?
0: Ngelongwe.
1: Yeah, yeah.
0: Manje futhi ujobe eyilongwe nje la ekhaya.
1: Yeah.
0: Nasibongo sakube lapha ya.
1: Yeah.
0: Kondelo. Sibongo sakhona Kondelo. La ekhaya uyilongwe. Akwazi futhi ukubiza isibongo sakubo. Ngoba phela umakhe wayeshadile la ekhaya.
1: Yeah.
0: Wasenqampula phela umama ngoba
1: manje kuthiwe ma usuke uzalisa umfazi womuntu uzalela leyo ndoda leyo ashade nayo
0: unjalo msafana.
1: Yeah.
0: Lo muntu othola bathi akazimlungeli kahle.
1: Yeah.
0: Ngicela umuntu esondele kumina ngizokwazi mfike ngikwazi ngimsisa.
1: Yeah.
0: Ngivuza umuntu owaziwe uthi baba mina kuthiwa like ha baba umama ngibuzibonza bafuna ukuntshela.
1: Yeah.
0: Kanti baba engathi mina ngingiwakhona leka emva kunemindele leyinkinga la.
1: Yeah.
0: Engathi mina umalume wami uyena owathinta uma.
1: Yes.
0: Kwase qhamuka mina nami ngingiwala ekhaya nomama ongwala ekhaya njengoba ngibuza umama lo mama wadubo uhamba lekhaya ngakhule komali bangikhulisa ugogo.
1: Yes.
0: Sibonga sami baba sinkinga. Sabe ngitshela ngento engihlabezana nazo.
1: Yeah.
0: Lapha eminyango.
1: Yeah.
0: Ethi umuntu baba uthiwa uma wami.
1: Yeah.
0: Wa resho mfo wabo. Kwase kuphuma mina.
1: Yeah.
0: Umama akavange sengikhulise.
1: Yeah.
0: Ubengangifuni. Ngakhulisa okhulu wami. Usuwahamba okhulu emhlabeni.
1: Yeah.
0: Kodwa manje umama wa hamba lekhaya kodwa ukhona uyaphila akangifuna mengibone akafuna manje ukubona ikhaya sengizoba sengimdala.
1: Yeah.
0: Ukuthi ulu umalume wami
1: umalume lo ubaba wami
0: ubaba wami.
1: Yeah.
0: Ngithi uyakhuluma naye na ethi ngiyakhuluma naye umalume wami.
1: Mm.
0: Ngimbuze na ethi uyavuma lokuthi cha imina angizazi ndafa ngilungise ngithini le ndaba
1: izimo zonke dokotela ezobhekana nazo
0: salam.
1: Mm.
0: Into okuthiwa ingwexoxela amagwababa
1: echobana
0: echobana.
1: Yeah.
0: Ngikhuluma ngento mdlame engisikela mina ngo.
1: Yeah.
0: Ethi umuntu baba manje angisazi fa ngithathene ngihlanganisene nani ngifundile nginamajazi.
1: Mm.
0: Ngifundile kodwa baba akulungi lutho noma thonya uthi umsebenzi kuvele kubhede.
1: Yeah.
0: Ngiyacela wena unenkinga yesibongo.
1: Yeah.
0: Ngiyacela ukuzame konke kodwa ulungelwa yilutho.
1: Yeah.
0: Ake usondele ka Queen Nobhoko.
1: Omunye uthola ukuthi ke umphumela we-rape kanjalo yebo. Kwareshwa uma wakhe imbodla njengaziwa.
0: Zame thothi nalaba abantu akamathi sibongo sakuphi.
1: Uyakugezwa lokuthi wareshwa akulungi.
0: Zame ngifuna abantu abalelo zonkinga lezo. Ake besondele kimina idlozi lamlinginikeza umuntu ngikwazi ukuthi ngimgeze ngimhlambulule ke qace izinto zakhe.
1: Yeah, yeah.
0: Kodwa ngizokufuna kakhulu kubantu bakithi. Uzofuna kubantu abafuna ngibaqhathe nomndeni
1: nedlozi.
0: Abantu abafuna
1: nomndeni noma
0: ne. Baqhathe nomndeni.
1: Okay.
0: Abafuna maqhathe nozalo.
1: Alright.
0: Abafuna maqhathe labangani.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Sami ngibaqhatha ngani na?
1: Yeah.
0: Uma ngibanikeze lo muthi engibanikezana bavele bephumelele.
1: Yeah.
0: Uma bephumelela basebese bayibuzo bomndeni.
1: Yeah.
0: Bethi ngoba nje esikoleni lo nebesidonyana.
1: Mm.
0: Mina ngaze ngithi teacher. Ngendlela engangihlakaniphe ngayo esikoleni lona yini pho sekwazi ukuthi ebe nemoto enhle kanje
1: namaclass uyafuna ukwenza show uthi uyazwisisa alifunde iminyaka emithathu nama e4
0: sazami mina ethi lona mina ngangijonjiswa baclass.
1: Yeah.
0: Lona waliphinda kabili wayekade nje kopela too much how come when you say

0: bese kwazi ukuthi ebe nemoto.
1: Yeah.
0: Ngibe mina ngihlangiphile kunaye. Mhm. Ngamlothi inkinga ke. Ngoba mina ngikwazi ukuthi ngithathe umuntu ngimenze ethandwe idlozi.
1: Yeah.
0: Ngikathi mina ngikwenza uthandwe idlozi. Fa ukwazi lokho abantu umuntu othandwe idlozi akafunwa yini?
1: Abantu.
0: Ngifuna umuntu ofuna ngimenze ethandwe idlozi akasondele kumina.
1: Yeah.
0: Zofe ngikwazi umsizi. Ngifuna umuntu ofuna ukuthi ngimenze ukuthi ephumelele lokho kuzomenza ezethola izibongo zomuntu omnyama.
1: Uyathwalisa ndododa.
0: Sami angikwazi ukuthwalisa kodwa ngiyakwazi ukugeza umsamo.
1: Oh.
0: Mina sami ngisebenza ngedlozi.
1: Yeah.
0: Kube idlozi ezokwazi ukunikeza inhlanhla.
1: Yes.
0: Manje kanti usune inhlanhla into ethintwe isandla sakho.
1: Yeah.
0: Ivele iphumelele.
1: Yeah.
0: Bazothinika abanye abantu.
1: Oh, ila sekuvela khona la lezi zibongo ke ezintsha.
0: Msazama ngathi lezi zibongo lezi zomuntu omnyama.
1: Yeah.
0: Ingoba njalo nami ngibe ngibuthi kwangafile umuntu omnyama benemali na.
1: Yeah.
0: Ngoba zabo once wena wathenga imoto yentsha.
1: Yeah.
0: Yafika namaphepha ingazigitshola imoto. Once wena wakwazi ukuthi wasemthethweni esikhulu wathenga umuzi. Once wena wathola ukugcina ukwazi ukuthola umakoti ozoyiphatha kabi egcina umshadile naye lo muntu lo.
1: Yeah.
0: Bavele bethe bantu how? Yini uthathaphi imali engaka?
1: Yeah.
0: Ukusenze lobona ezishade. Ezephile thenga umuzi.
1: Yeah.
0: Ezephile akumuzwa kuwomuhle kanje. Ezephile futhi abe nemoto.
1: Yeah.
0: Mase bemnikazani izibongo zomuntu omnyama.
1: Yeah.
0: Ngoba zamusha wangafayela umuntu omnyama la ebe nemali.
1: Yeah.
0: Ingakho umuntu omnyama enemali kuthiwa ni?
1: Kuthwele. Eh kuthi umlungu.
0: Hayi umlungu akunokuthi umlungu bavele bethi hayi wathatha lento.
1: Yeah yeah yeah yeah.
0: Ngiyacela ke ofuna ukuthi mina ngimlungise into zakhe.
1: Yeah.
0: Ake sifike Sangro House.
1: Yes.
0: Ngifuna umbantu abaserious ngempilo.
1: Yes.
0: Engeze ukuthi abantu bavulele inhlanhla yakhe umuntu angahambe ophila lobumnandi basemhlabeni.
1: Mm.
0: Ngifuna umuntu osazi ukuthi ulo mthembu lobunezalo uzokwazi umhlwanza labangani bakhe.
1: Yes.
0: Ngizamlana ngiqonde ukuthi mina sivusimizwe baba.
1: Yeah.
0: No baba mkhulu ngoba akove kubhlungu kuthiwa ingane kasibanibani.
1: Yeah.
0: Ha umfana sibani sozwa hlanga iminyaka yo 48 namanda kaganiwe.
1: Mm.
0: Wena uneminyaka yo 48 kodwa awusela usokhala ukuthi mina nginama. Mina nginama mina. Uneminyaka emingaki? Ngine minyaka yo 45.
1: Yeah.
0: Usakhala ukuthi mina nginama.
1: Yeah.
0: Ukube nginomama ngaba kunje. Uneminyaka emingaki? Una lenti inqaka
1: ngina 50.
0: Ngina 50.
1: Yeah.
0: Kodwa usakhala ngoma.
1: Yeah.
0: Kube kuwena ingane sevuza ikhale ngawe.
1: Yeah.
0: Ngiyacela wena ozazi ucindezelekile. Ucizeka nasengqondweni. Akusondele kaSkhwindo. Sebebani ngathi sengibasizile.
1: Yeah.
0: Uma wena futhi uzazi ukuthi wazalela emndenini. Abantu bakhona babekhombana ngeminwe.
1: Yeah.
0: Uthuba niyathakatha. Lento uyazazi thabiswa komkhulu bakho.
1: Yeah.
0: Ababekhombana ngeminwe uthuba niyathakatha wabulala ubani. Yasoko umkhulu bakhe lethe yahlela kobaba bakho.
1: Yeah.
0: Obaba bakho beno anti bakho babengazwani. Nabo babekhombana ngeminwe. Yasoko obaba bakho lethe siyehlele kumina. Wena ozazi ukuthi kida no anikhombani ngeminwe na.
1: Yeah.
0: Lento fa uyibheke kini. Uphinde uyibheke nako malume wakho. Ukuthi baphila kanjani komalume wakho?
1: Yeah.
0: Bazwana ngalendlela futhi abazwana ngayo. But nina kini ninjani ke wena qobo lwakho awumonazele omunye umuntu wakini. Yini dadu umuntu wakini umonazele kangaka na?
1: Yeah.
0: Sama kuthiwa izono zabantu abadala zokwehlela abantwana.
1: Yeah.
0: Uma kunabantu balekhaba behamba emhlabeni bexabene benukene.
1: Yeah.
0: Lawo bantu abakwazi ukwengena emndenini.
1: Namazonda bebezondwa ngawo. Kugcina kuzondwa wena
0: inhlamba zabo babehambe benukana ngazo uzothwa uthwa uthu uyathakatha msazana ujazi wathi uhambe khuluma umfowethu noma uhambe khuluma usisi wami uhambe tshela bathi mina ngiyathakatha baqedile abantu yini akazenzi zamusisi wakho umxolele ungenwe lesa sarukwazi esawuqhathisa uqeda umuzi ngoba kusofanele nigeze lati abadala babehambe benukene
1: bayekhaya
0: ngiyacela ke mlaleli. Uma lethe ngikhuluma ngayo iyenzeka kini. Ake ufike bandle sangrwazi zobe ngikhona ngomsombuluko.
1: Masingavola incingo dokotela ibane ngakhulu. Umuntu kuthi uyathakatha.
0: Ey mzalo wami.
1: Eh.
0: Esho bemsukela akakazi ngisho ihlamvu.
1: Yeah yeah.
0: So dami engizocela futhi kakhulu kubantu bakithi. kusasa
1: yeah
0: isonto kuzobe

0: kuvulwe Sangro House.
1: Yeah.
0: Kusasa kuzovula ngo 9 kuyavalwa kodwa ngo 2.
1: Oh.
0: Ngomsomluko ngizobe ngisebenzele ama respect. Kwangizofika eThekwini ngo 11:30. Ngiyaqala ngiyasebenza. Ngifuna
1: ukuba usune bench ama respect.
0: Sawa kunendaye nganezwa khona unase ubalance pharmacy ngiyisebenzele ngemuva.
1: Okay. Ngaphakathi epharmacy ngemuva. Yeah.
0: Ngemuva he.
1: Yeah.
0: Ngangisebenza ama sengibuya ngize eThekwini.
1: Yeah.
0: Sabe ngifuna abantu abaserious ngempilo.
1: Okay.
0: Ofuna ukuthi umuntu ofuna ukuthi ebe nokwakhe.
1: Yeah.
0: Sama uze kumnana njani? Uthi imoto yami le.
1: Yeah.
0: Unkosikazi wami lo. Umuzi ngifuna umuntu ofuna wami.
1: Yeah.
0: Ofuna ukungamela wami.
1: Yeah.
0: Ukuthi izingane zami lezi.
1: Noma ngabe kuncana kanani itafula lami le.
0: Itafula lami leli.
1: Yeah.
0: Ngifuna umuntu ofuna ukuthi ebe nezinto zakhe oyimisele ngekusasa ake besondela sikhwini nobhoko.
1: Yeah.
0: Ngoba mntu angayiboni imizinga ka.
1: Yeah.
0: Hey mzama indaba engaphakathi.
1: Izinkulu.
0: Umuntu uphika nokubheka omunye umuntu ethi mina ngilukela lutho bangithakatho sibani bani.
1: Yeah.
0: Mase ngibuthi wena njengoba phela ungalona awuthatha sibani bani. Wena ke yini oyenzayo ukuze kwazi bakulunga izinto zakho na?
1: Oh bengithi uzothi umbuzo uthi wena uthakathi ngani?
0: Kwami khona umuntu ogcina seyinikele etshwaleni.
1: Yeah.
0: Umle gcina esephele kuyizethemba yena.
1: Yeah.
0: Zama kuva ukubhlungu ukuthi wawufunda nabo.
1: Yeah.
0: Wawuhlaniphile esikoleni. Sasikwazi ukuthi wawuyinkinga nje esikoleni.
1: Yeah.
0: Sethi ngihlala nawe mangithiwa manje na usuphoshe amakesi.
1: Empilo yamahloni.
0: Usuthunywa amakesi uhamba uyo order. Kodwa sasifunda nawe wawutshengisa ukuzanzima. Ukhanza ube nenzondo. Hey,
1: ngibona umuntu useyamba ecela amashumi.
0: Mthami, lonto inzima kodwa wena osukuziyekelelile ngoba kubantu abalalizwe lomzansi zwami.
1: Yeah.
0: Abasukumayo.
1: Yeah.
0: Ngoba sokuzima ukuthi uthi uyayizwa into eyusizo uhlale phansi wena uthi dak.
1: Yeah.
0: Uyabona ngicabanga lo mkhwenyana wakho. Uyabona manje uthi sendibizeni bangi tencane phendwe bayinto enkulu. Kodwa ngithi woza kusikhwini nobhoko uhlezi phansi uthethe. Uyayibona ingane zakho zeyiqala ungela kakhulu eyidakamizweni. Uyabona ingane zeyiqala zeyihotsha nemese ngendlela sengiphuza ngawutshala ngendlela sengena. Kodwa uhlezi uthethe. Lo ugadi uthi na ngiyazi ingane zezenze nje. Ingoba sithakathwa
1: usibanibani.
0: Wenzani ke phela ukwazi ukuvika usibanibani ukuze lezi ngane ziphunyuke kulento ezingene kuyona.
1: Ila kungena khona istaff ke lapho.
0: La kungena khona ke ikhombo kamavula kuvaliwe.
1: Oh. Hayi staff.
0: Labuzami lapho sesizoqinisa. Sesifuna ungamsathinto omunye umuntu oba sikwenza ube strong. Ngisho umeqo noma two weeks isini ufike uyijombele wena ungasebenzi. Lento beyenze
1: oyiqala nenyanga. Okay. Yeah.
0: Okuye mhlawumbe ukukhuluma ngakho futhi akuve kubuhlungu sami ukuthi wena uyazibona ukuthi noma ulale ebusuku uyaphupha.
1: Yeah.
0: Kodwa amaphupha akho sekusenzisa ukukhohliwa.
1: Yeah.
0: Mhlawumbe akuve kubuhlungu lokho ukungaqhumani nabantu abadala bakini.
1: Yeah.
0: Mhlawumbe akuve kubuhlungu futhi ukuthi uyazibona uyasebenza.
1: Yeah.
0: Kodwa usebenzela imali uyayibona iyafika.
1: Yeah.
0: Kodwa ivele ifika izokubhaza. Uyayibotha ingenile. Izonkonkozela. Ngeke ukhozela ke mina.
1: Yeah.
0: Abanye bathi ubhaza bo uyayibona inti efonini.
1: Yeah.
0: Masiyaphuma iphuma wonona ini ugcina usela ungasenda lutho.
1: Yeah.
0: Woza phela ka screen noboba. Namba osebenza nabo. Baze izinto zezenzeke. Ake betshethe beza ka screen noboba ubona behamba ngemoto ezindle kanje. Nanokuthi mzalwane ke kubaleka ithi ube umuntu. Ngathi mina ubungenawo amandla ukuthi uza screen noboba. Kunano south ba screen noboba.
1: Yeah.
0: Kuno salo kuthiwa uvela abahleke.
1: Yeah.
0: Kuno salo kuthiwa umavula kuvaliwe.
1: Yeah.
0: Kuno salo kuthiwa isibambelele. Kuno salo kuthiwa isigciso okwazi ukuhwaya ngisho umuntu wayesigciso omkhofu. Noma kuthiwa isidikile ukuxosha imimoya engalungile ekhaya ke ngiqhume niphathe ngeze lo baba nomama ekhaya. Ngoba uyabona sengixabana njalo. Ngibuyenze ukukhuluma nezizalo kwazizami. Engiyithanda.
1: Oma
0: Awozama ona ngase ngikhathe nezizalo engiyabathanda labo mama. Eyayithanda lezalo kwazi. Sodwa ngizothi ke umhlabelo.
1: Yeah.
0: Bengubiza imali bo 300.
1: Yes.
0: Ngizowenza ube special. Ngicela abantu ukwenza ube u 200.
1: Yeah.
0: 300 umhlabelo ngiwenza uku special siyaqala kusasa ngesonto.
1: Wenziwa kanjani lokho? Uphuzwa nesobho noma?
0: sabe uphuzwa uyi liquid lo wami.
1: Eh, ok.

Sawubona budimisa Jero avu suqedile ngicela ungibheke umsakazi wami omhle ngicela ungifike ngamalanga ngoma.

0: umzala wamntombenhle basisele tabhalala wakangcobo endaweni asentandile emakhetha lekuyekusedeni.
1: Thank you. Noma ifone ubuyivala imike but kulungile. Siyabonga. Hayi,
2: sawubona. Siyabonga, sihleli nawe silalela ingoma ezimnandi osidlalela zona. Umagapho kaBhikwa Mashu, ngiyabonga.
1: Thank you. Siyabonga kwaMashu.
3: Sabona mjwabe gamdumsali ngowangu ubanathi ndemakhabeleni ngidonza ngilenanda ngaye ngihleli nawe tshena enjwayelo nje akuphutheli ukuthi ngilale njalo uma kulezi khathi kolamelelo sikhathi okuphuma ngaso-ke ukubona ngingenabanye. Ngiyabonga mjwala.
1: Semani, sawubona.
4: Sawubona mjwara. Umagwazi wakwelasemswati sithi happy birthday kumama wekhaya esizalwa kanye naye sobabili.
1: Oh, ipibule. Siyathemba ukuthi usuku lweni enjoyile namhlanje nizalwa nobabili.
4: Ifile ushukela kulele manje, ushukela ugcwele.
1: Siyabonga. Right. 24 minutes after 6. Wow. Bazalwa bobabili ngosuku olulodwa. Wow, kuyajabulisa. Sibona ukuthi ubani omunye khona ngala. Semani, sawubona.

Hayi le bengizoyithola. Noma othi ngikwenzela umusa. Ukuze ukwazi ukubamba isihloko sengoma. Angiqale ngasekuqaleni ne. Ya ngiqale ngasekuqaleni. Ngoba mhlambe uyibambisa iphakathi nendawo awuzwa kahle.

akwaze ngalo akwaze ngayo ekwazela ke iphoyisa isizathu sokuthi ke ubegwaza kwenze njani asidalulwa kukhona ke insolo nje mhlamba ukuthi mhlamba ngabe ubeqasha umuntu ukufika njalo njalo kodwa ke isizathu kwi video asidalulwa akushoyo nje ukuthi impela lo omhlophe uzwakala impela ke efike asukile emaphoyiseni ethi ke cha u 2000 awubuye washo futhi ukuthi ke uthathwe yilipi iphoyisa alubuyise kuyavela ke na kwi video iphoyisa liubuyisa u 2000 limnikeza bathi ke ngiyazi ukuthi le yokugwazela amaphoyisa njalo njalo mangabe ke usenkingeni into ewrong futhi engafanele siyamukele ningizema Africa uyabuka manje ukuthi sekune investigation ekhona ngiboneza kamuva ukuthi ke engathi iphoyisa impela selimisiwe ke emsebenzini ngale lenze lokho but ngibuka le yokuthi uma uyibuka ivideo ubuka ukusaba ephoyiseni ngale ndlela yokuthi lisabela ngaphendula layibuyisa imali simple nje saphela istory kodwa ngokubuka kwami ivideo liyabona ukuthi lo othatha ivideo ngoba umuntu omhlophe liyambona ukuthi uthatha ivideo azange lize liphike ukuthi lithathile imali but ubona lokusaba noma le fear ebhalwe ngisho emahlweni ukuthi lo muntu lo uyasaba unokuthuka unokusaba kodwa futhi uma uyilalela ividiyo ayikho into etheni mhlawumbe eshiwayo engako ukuthi why ukwazisile why uthatha imali why wenza uABC buyisa imali kuukuthi lo munye usho ngokucasuka futhi ukhuluma ngolimi lwesingisi and umbuzo enginawo namhlanje ukuthi why uma ngabe umuntu omhlophe siba naloko kusaba uma ngabe senze something umuntu omhlophe nje mangabe ekubuza nga something noma mhlambe kukhona into wrong oyenzile kiyena wathetha nawazi ukuthi wrong siba ne fear ongakazi uzuyibona siba nokuthuka siba nokusaba cause uma ubuka ividiyo into nje ngiyiqaphelile ngibuka ukuthi ukube bekumuntu omnyama okade enza ivideo eyofuna imali emaphoyiseni athi ngiphoyisa belizoba nesibindi mhlambe lokuthi liqale liphike yes li wrong futhi into eliyenzile angigunyazi futhi angigququzeli into e wrong eyenziwe emaphoyiseni engafanele ukuthi yenzeke mangabe unecala kufanele ubhekane nalowo mthetho akufanele angagwazise but sibheka leyo ukuthi yini le eyenza ukuthi after 30 years after iminyaka emingaka sathola inkululeko uthola ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe umuntu omhlophe ekubuza something kube naloko kuthuka ukuthi hey umuntu omhlophe ingoba mhlawumbe usukuzophendula ngesingisi ingoba si sabasaba abantu abamhlophe sisabasaba belungu sinokuthuka noma nje kukuthina egazini ukuthi mhlawumbe makumuntu nje omhlophe sinaka ukuthuka noma kuma kumuntu welinye ibala sinaka ukuthuka noma suke sithusa ukuthi vele sisephutheni but ngeke ngithi into eyenza ukuthi ingithusa ukuthi ngine show ukuthi ukube bekomunye umuntu mhlawumbe onebala elifana naye bekomuntu omnyama ngabe mhlawumbe uqale waphika kwaxatshanwa namanye amaphoyisa kade khona around azama ukuthi lo owenza ivideo mhlambe kube khona into abayenzayo njalo njalo or mhlambe ngabe sizwe istory sihlukile nje sokuthi mhlambe udubule kuqala ngabe sizwa mhlambe ngabe kodwa ngabe nje into ehlukile kunale esiyibonile but bekhona amanye amaphoyisa uma ubuka kuleya video abekhona but iqhamuke nje umuntu omhlophe oyedwa one waqhamuka nje ediniwe wazofuna imali wawavidorize amaphoyisa alikho nelilodwe kade lifuna ukuthi likhulume
kuze nje kwaqhamukele elinye eliseceleni okubonakala ukuthi ngathi linesikhundla thizeni.

0: engazuthiyo nke into abayishoyo yonke into abayenzayo engazuthi i-correct and uqinisile uma ngabe usukube bekuwumuntu onsundu lo beqhamuke ethatha leya video mhlawumbe bezophucwa kwafoni yakhe leyo kodwa babenokufuka ngoba bebona umuntu webala elimhlophe then kwase kwaba naleyo fiye nalokho okumhlonipha so ngicabanga ukuthi nje inkinga yethu ukuthi siphuwa bona banemasi so ngivala-ke nje futhi mina ngoba angikaze ngisebenze kumlungu mina umlungu angimthandi angimsabi futhi ngebhadi nje ngisho kuthiwa umlungu u-correct wena mfethu u-wrong if ngikwazi uku-justifya u-wrong wakho mina nje ngihlezi ngimu-defend umuntu onsundu i-point yami-ke nje leyo mina mhlawumbe ngoba ngikaze ngiqashe umlungu akule ndaba naye angimsabi futhi
1: kodwa sinihoxisele lokuthi awumthandi kuwukucwasa ngoba sesikwinkululeko asithi nje ngoba sesikwinkululeko lelo ya kulungile thank you right 0604 07 64 0604 07 64 ya ngoba sesikwinkululeko asikwazi ukungena emoyeni sithi omunye umuntu noma elinye ibala silithandi kuwukucwasa semeni sabona mfowethu kunjani
2: Ngirathi hayi ngiwakwabuye ngilapha enjani mswara
1: mfowethu
2: unfortunately i-colonization njengbetho siyayiyona esayayo ngoba umuntu bekuphendula ethi ba uyena kogcina uma sesigqila sakhe siyathanda kuthanda yabo into kanjalo
1: ya
2: yingako kunje ibukela kule nto okuba ukufunda kuthina ma ufunda ufundela ukwazi isingisi leyo ukuthi kufanele ufunde usebenze yinto engeke izingene kalula bakhona bona abantu abafunda bazama ukuthi bazisebenze bona kodwa wena uma yibheka leyo nto leyo iyinto enzima ukuthi noma satshela ukuthi uma ngabe ufunde funa ufundele ukwazi ukuthi uhambe uyofesa uye kulo muntu onomnotho so yingako kuba ngathi mhlasimbe uma ngaba ukhuluma nomhlophe kube ngathi wena uyabhedla yabo into kanjalo noma ungabhedli yena uright leyo nto angeke ibe lula ukuthi iphume wena masiki yabo into kanjalo yingako kunje ilapho
1: but-ke nje le yokuthi uvele wenze like uma kuwukuthi sithatha nje kakhulukazi loku okwenzeke kuleya video awusakwazi nokuthi-ke nje uqale-ke uyikhulumele-ke noma uyidefende-ke sekuwukuthuka nokuxolisa nje kuphela
2: kanti uba ebezoba nesibindi ebezokwazi nokuphika athi angenzanga leyo nto leyo ngoba siyasola ukuthi mina ngesikhathi bebenikezana ngaloo bekade mnikeza imali izingazange izidolaze leya izidolaze ngesikhathi sekufike lo mhlophe avele aphike nje straight class ukuthi hayi angenzanga leyo nto mina senini kwazi ngoba into ayibonwanga kuyena yaziwa nguyena naloo bekade ikhipha imali yingako ngithi yenzeka le nto yabambi i-colonization yokuthi unfortunately nolwimi lokufuna umsebenzi kwaba yisingisi sokuthi ngoba thina sinanto abanotho yibona efana ukuthi ukhothame phansi kwabo
1: but ke umbusisi mhlawumbe okay kulungile kodwa usisi naye I'm sure around uma 30 something i-generation vele ekufanele ngabe ya isiyakwazi ukuyimela
2: athi kwi yonke leyo nto leyo kodwa akwenzeki
1: thank you. Right, 0604 07 64 0604 07 164. Ngiyafisa impela ukuyibheka le ukuthi yini eyenza ukuthi nangalesi sikhathi esesiphile isikhathi eside kangaka kuba ukuthi uma kuqhamuka impela umlungu ekhuluma nawe noma ethethe isikhathi esiningi i-most yethu siluleka ngisho ukuyidefenda ngabe mhlawumbe inkinga ikwi-language ukuthi usukungazi uzophendula uthini ngesingisi usuthetha noma vele kuyilokhu okushiwo abalaleli or okunye okuseceleni ngoba impela ngiyibukile ividiyo ngathuka kakhulu ukuthi awu sister eyi angisho ukuthi befanele kodwa into engibe ngiyibuka nje bengibuka ukusaba nefiya kuyena ukuthi awu yasiyaba ngaka pho ukusaba naleyo fiya na
3: sabanga siyaba ngamjwaka egamdumisana wangu banadinda emakhabeleni wazi le nto iyinsila njenge kusasuka sathi isikhathi kusuka uma ngibonga isingami yazi inkukhu uma ibophile noma imbuzi uma ibophile nje umthi iqhuba intambo lokho nje liboshiwe le ngcindezelo yabanawo lezi nhlanga ezinye nje nisahleli kuthina uma uyibuka nje kufuna zabakhothamele awangena ngishayidolobona bayekhona iqueue noma kukhonto engacacile bakho.

0: It's a new charge. It's a new charge.
1: That's a great charge.
2: The All Blacks prepare to do the haka.
0: Ezemijani.
3: Siya uyaphila ukhuluma noThabile ngoba sele intuzo mangithemba ukuthi uyaphila bhotwami. Hayi uqhaqhazeliswa ukuthi nje hayi ngoba mhla siphesa bendaba ukuthi umlungu. Uyabona into mangabe uneshoya ukuthi uphethe evidence. Lonto usuka umkhomba umuntu ukuthi uyena owenza into ethile. So uvele washokheka ukuthi hawu. Sekuza umuntu othi ngenza into ethile mhlasiphe lababani oza kwabo bebengazi nanokuthi khona into ayenzile. So ngale kokwebala into uma uzazi kahle kamhlophe ukuthi ena usubanjiwe uyenzile kuba khona lokho. Mina nje wesiya angidlali kanjalo. Kwane case engena enkantolo. Wathi yena umlungu hayi hamba nokhulumisana. Ngathi lalela yabo njengoba ngithatha isinyathelo sokuthi ngize ngivula icala la angizili ukuzodlala if bekufanele ukuthi ngabe ngikhulumisane naye lo muntu ngaphandle kwenkantolo bekuzoba njalo so njengoba ngilifakela angazi ukuthi uzothini kumina i-case li-on and izoqhubeka ngendlela enkantolo iyoziqedwe i-judge ngamisa nje akhumula ibuko ibhunu la ibeka phezu kwetafula so uma ngabe uwumuntu ufanele usazi isitand sakho regardless indaba yekhala nani. Lona ngoba ubuyazi ukuthi exactly uya kumuntu azi kahle ukuthi imali uyithathile. That's why lo munye utatazelile. Athi sekho isikhathi samanje wesiya ukuthi ena indaba yomlungu kwasha kwacima ngoba nakho uqhamuka umlungu awuzukhulu.

ke wayilanda kulona ke iphoyisa kubonakala nje line fear noma linokusaba nokuthuka. Mina mangithe mangihlaziya ngayitshela ukuthi le nto ejwayele ukwenzeka nje ukuthi mawukhuluma nomuntu omhlophe ubuye mhlambe manigejene noma nixabane ngento ethize kube naloko okuthuka nje ukuthi hey konje umuntu omhlophe bese ungqondo mhlambe ibuye emva kwesikhathi ukuthi hayi man no engathi naye vele ubhedile. But ke abantu abaningi bathi engathi shuthi iqala noma iphutha kade ezibone kulona limenze wahlulekana nawe ukuphendula. Angazi ke wena ubona kanjani? Ngilinga ukuthi mhlawumbe ubekhuluma nomlungu noma ilokhu kokuthi icala noma iphutha belenzile limenze waba shocked wahlulekana ukuphendula. Khumbuleke as encourage lokho kwenziwe amaphoyisa but sibuka nje indlela akade ithuke ngayo. Yini le engakho ukuthi sesidiskathi fanele ngabe mawukhuluma nomlungu ayisekho into ekuthusayo. But ke kubukeka ngathi kusakhona lokho. Asithumeleleke ivoice note yakho nokuphawula kwakho ku 0638208448. Uma uyibonile ividiyo mhlambe lokuthuka okubonile okokuthi ukhuluma maybe nomuntu omhlophe noma ingenxa yokuthi ubebona esephutheni elikhulu engeke akwazi ukuliphika. Kanti nginalo ukuthi kodwa mina nje nginalo ukuthi ukube bekuwumuntu omnyama okade enza ividiyo ngabe sikhuluma esinye istori. I don't know. Kodwa indlela engibuka ngayo. Mina ke uyibone kanjani?

0: kusebenza ukukhuluma nosibona manje. Hayi lo video yakhe ngibuka. Hayi usisi uyabonakala ukuthi besithukile yena impela. Into ayibonayo ubonile ukuthi usephutheni kulento ayenzile and futhi blaze umuntu omhlophe abazi ukuthi uzothatha inyathelo ngale ndlela ngoba evele wafika nje waqonda weza kuyena straight wasucela imali yakhe.
1: Jora kunjani mfowethu? Kukhuluma nobaba uMnyane lawa F. Hayi mina ngibone ngazi ukuthi mfowethu namaphoyisa libe nechokekile. Ngiphinde nami ngithuke ngampela ukuthi ngathi uMadlanga ebhokile nje bophela injani ogodo kusekhona iphoyisa elenza nje. Kusho ukuthi kusazobe kuqhubeka nje ukuganga kwamaphoyisa la. Uma kusakhona amaphoyisa anje cabangayo lo 2000 behola malini. Sithini kwelithi njengoba uzolahlela umsebenzi hamba boshwe futhi abantu babacabange. So mfana.

cause futhi ne topic esikhuluma ngayo namhlanje ayikho ngabo. Thank you. Right. Okay. Oh, okay, kulungile. Okay, sizoya kwipump it or dump it. Kumsakazo bengithi mhlambe i-story esirelate kakhulu kuloko esikhuluma ngakho, but yeah. Yeah, ngoba ngiyabona ukuthi story esirelate kuloko esikhuluma ngakho. Hayi kabi. Ngoba nje asi yeah, ngoba singeni kuloko esikhuluma ngakho. Ngicela sesibambe namhlanje. Right laphana ke Gauteng mnyango kwamaphoyisa laphana ke Gauteng asikhiphe ke statement esishoyo ukuthi ke walisebeyibonile ke ivideo esecurity ke enkundleni zokuxhumana kakhulukazi ke le kade sikhuluma ngayo la khona ke iphoyisa kubonakala ke ukuthi ke linokuthatha ke ibribe kanti laphana ke u Lieutenant General Tommy Mthombeni kuyena ke ucommissioner walaphana ke noma ke provincial commissioner walaphana ke eGauteng use khuze kakhulu ke lesi senzo samaphoyisa waveza ke nokuthi ke impela ke khona ke investigation ezokwenziwa noma ke khona ke already investigation eseyenziwa mayelana ke nalesi senzo ke sephoyisa waseke waveza impela ke ukuthi ke kubalekile ke impela ukuthi ke amaphoyisa abe nendlela kakhulukazi ke yokuziphatha ngicabanga ukuthi ke lokho ke basakhiphe kakhulu noma ke iloko basakuvezile kakhulukazi ke ngalesi sigameko kodwa ke nje amaphoyisa aseGauteng ngempela ke asekuvezile ke impela ukuthi ke cha aseyibonile ke ivideo esecurity ke enkundleni zokuxhumana okusho ukuthi ke kuneyinyathelo ke vele ezizothathelwa ke leli phoyisa elenzeke lokhu ekade sikhuluma ngakho imagine ke ukuthi uyasebenza and uzolahlekela umsebenzi ngenxa nje ke ka 2000 udaba lolu impela ngicabanga ukuthi alumnandi kodwa ke kakhulukazi kade sikubheka ke namhlanje kakhulu iloku ke kokuthi why isikhathi esiningi kakhulukazi uma ngabe ke mhlawumbe uthole ukuthi si kunomuntu mhlambe osuke sikhuluma naye noma osuke ethetha njalo njalo ikakhulukazi kuba khona umehluko omkhulu uma ngabe ke kumuntu ke omhlophe but uma ngabe ke kwesinye isikhathi kumuntu ke othola ukuthi ke umuntu omnyama uthola ukuthi kwesinye isikhathi akwenzeki ngalendlela le okwenzeka ngayo uma ngabe ke kumuntu omhlophe siya sibe naleyo fear sibe nokuthuka besibuka nje sikususela kuyona ke le video ngoba ke kubukeke sengathi iphoyisa linokukhulu ukuthuka but ke umlaleli wezwa mzansi FM imbono ke iye yahlukana abanye bathi yes ingenxa yebala abanye futhi ke baba naloko ukuthi ke maybe into abeyenzile ibibonakala ukuthi ke cha njengoba vele kuthathwa ivideo sekunobufakazi obukhona nanokuthi ubebona ukuthi vele lento le mhlambe kuzobe into enkulu uzophelela umsebenzi sokwagcina ke ingekho into asayenge angayiphendula noma ke angayenza angazi ke mhlambe wena ke mawuthemo uyibuka ivideo wayibuka ukuthi ukuthuka ngenxa ukuthi bekumuntu webala noma ke uyibuke wathi mhlawumbe ingenxa ukuthuka ngekokuthi ke vele ubezibona ke esephutheni kukuthi ke isikhathi esiningi mina into eyenza ukuthi ngisho lokho ukuthi ngibone sengathi kuwumuntu webala ingenxa ukuthi ngijwayele ukubona amavideo la khona abantu abamnyama uthole ukuthi kunokungaboni ngasolinye namaphoyisa bathatha ivideo kodwa uthole ukuthi kuyaba khona lokho kuphendulana from amaphoyisa nalabo bantu but futhi kuba khona umehluko mangabe kuyibala elimhlophe namaphoyisa kwesinkhathi uthole amaphoyisa agcina ke eyihambela esuka endaweni yesigameko so ngibukela bengiyisusela lapho yeah siyabonga kakhulu ke nokuphawula kwakho lapha enkundleni zokuxhumana nakwinombolo ka WhatsApp 0638208448 sibheke kuyena ke pass nayo ke imix yakho ke noma ke kuyona ke ipump it or dump it khumbuleke kwipump it or dump it suke siphathele ke yona ke ingoma ingoma ke suke siyiphethe uzobuqala ke ukuyizwa and then wena ke uyasho ukuthi ke uyayithanda noma ke awuyithandi uma uyithanda uthi pump it uma ungayithandi uyabe usibhalele ke bese uthi dump it.

0: Bad calling. Quer mandar o tio do seu filho? Ah, mas o tio pizza. É, eu sou o gato, não vou falar lá. É, não vou falar lá, não vou mangar bonti. É, sei que o gato vai ser que o suri, tá aí? É, suri, tu sou o barraj. É,
1: my brother.
0: É, sei que o gato sou o ti, mina. É, angiti, mix, manji.
1: Yes.
0: So, mang, mix. E o que é que mix, angiti?
1: É, ué, não vou ter que
0: so, ok?
1: Yeah.
0: Para vas ukudansa vele.
1: Eh, umjwaqa phetho ayisho lo ndoba ngakuyinkinga ukudanseni mfowethu. Hlamba ama concert phela siyigiga. Lalela buka lapha ngiyakutshela wena. Akuyinkinga. Eh, lo
0: ke. Kona ngekukhumbula. Ngakukhumbula. Ngoba uqha wangasekhaya mhlambe kumuntu ongazi uqha wangasekhaya so. Yeah. So bekusa nalesi khathi lesi sokuthi mangabe ku December kuthiwa contact uyihlahla
1: we nakoka
0: ngiyophiwa khona izipho thizeni right
1: yes.
0: Bekuyile ngane le obona ukuthi uzokufica komile bandla komile ubona ukuthi yabo ihlahla ngithi liba ngo December so suwe sekushisa
1: yeah
0: kwesinye isikhathi kunentuli yabo
1: yeah
0: ubona ukuthi kwagcoba
1: iba ufuthile ujaha osiya
0: uthatha ukugcoba yabo khona into mhlambe umlaleli wezomzansi akayazi omunye mhlambe akayazi okhululele ukushisa amansense
1: umlaleli usungivale usungivale
0: kuna lento ekuthiwa amansense like yabo mangabe skin si dry womile bese siya crack. Hey, and njalo benginalento ukuthi ngibone ukuthi ithombe zakhe ayishuthayo ngalesa sikhathi ziyafihlwa amaqakala kanti sekwaba right man
1: lalela ungasho uthi mina nganginjalo bengiba kuwe musuyijika lento
0: cha phela amanga waqanda umsakazweni so ngawukwazi ukuqamba amanga so ngicela ukukhuluma iqiniso ngindathwa ngibuza ukuthi seku right man
1: ngicona ngoba kusho wethu aqanjwa amanga emoyeni so uyaphosisa manje uwona amansense.
0: Akho musu ufuna ukujika le. Sikhulume ngale le ikuthombe zakho lezi wawushutha lapha ehlahleni ubambe kanjena bese ukameramena akushaya uhalf angayivezi inyawo kanti zazinjani ngoba phela nginaso ngasiposta manje before ngihambe.
1: Ah ungayenzi lonto uposta sasaye ngane phela lapha.
0: Okay. So ba una manga between mina nawe.
1: Vethu yasihoqise le nkulumo.
0: Kana kuqhawe na kanjani ke ngaye nge 1 noma ke 1 minutes before kushaye ke u 10 o'clock khona ke kanjani ke uqhawe akusona ngo 11 kyakene ke o banike 11 kyakene ke u 3 yazi ukuthi ke ihora lakho leli ngiswe ngikuselectela ke imix mina bese ke uqhawe ayibamba na kanjani ngaye ke 11 kyakene ke u 12 mina ke ngisuke sengiyideda la inkundla ngisuke sengiyibeka phansi ngisuke sengiyi right ngisuke sengithi seyigawule kwani sengizigawuleza phuke yeah sihlangana kanjani ke ngomsombuluko ekuseni phakathi ka 12 yakena ke u 3 ikamla ngusiyabonga isibongo ngamjwaha hamba ngibheke enkundleni zokuxhumana ku Facebook usesha lapha ke usiyabonga mjwara ngathi ngizocina ngisifakile lesithombe sika khawo yeah futhi mongibheke Facebook sethi ke usiyabonga mjwara.

So, umsakazo wakhe zulu mzansi 98.0 FM ngalingahle umsakazo mphakathi 8:11 isikhathi sakho njengamanje kanike insuku zisithupha kuyona kwenyanga yesithupha kwezikulungwane ezimbili amabili nesithupha yemadoda osikisi nje yemadoda insuku zisithupha inyanga yesithupha izikulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha yizo nje loo nto kunhlangulana esidlulile kunhlaba manje yabona ukuthi unyanga mpela kume kanjani yazibonela na ukuthi cha ngeke uma ngabe kimi kanje kusho kona ukuthi ngampela cha unyaka selekthe ngampela ke siyagojela ngampela uyaphela inyaka uphela ngampela wenze sekubingelela lapho ngasekhaya kuphina ku platform khona umsakazo gogo umkhulu ubaba umama umalume umalumekazi udadewethu umfo wethu siyakubingelela sawubona nawe umshana mekuthi usahlela usathene kumsakazo siyakubingelela ukukhethe kahle umshana kalume molelo umsakazo wezwe lomzansi 98.0 FM ingalangadla yomsakazo umphakathi kanti ke iphimbo lizwayo uqhawe umfo wabhungane insizwa nsima uthanda insizwa le kwagudla ucinga isigodi bese inkosi ukhabazela ugcwaba omkhulu ya sithi nje izwi lokusa koze kulamula ihora esingakulisithathu siyindawonye soqala ngalesi sikhathi ke kuze kulamula ke ihora lesithathu nganza kwethu ikuwola kumsakazo wakho uhamba phambili eKZN ingalangahle umsakazo omphakathi izwi lomzansi kanti uzwi laphana ke uchakarumba yimadoda tese yimadoda kwathi enamandla yakudala Indozlin hawo madoda umshengo alapha ya etke ehlonipha ke impilo boy kubalekile ke kuyihlonipha impilo akubo ukuthi ngampela nje kuyinyanga nje yethu ke thina abantu abasha ngampela sayihlonipha impilo siyalihlonipha thina uqobo lwethu uma senza kanjalo konke kuhamba ngohlela ngabe ngezephotho umjwa wa sobe samadola igolo yakho ulala mfethu Awuya ku Mr. Madolo fwa. Sibongene kumjwaqa umntaka ma usiyabonga. Awungani akwethu siyabonga siyabonga yazi. Esiyabonga fwa. Sizwile nemix yakho fwethu qa enamandla fwa kethu. Hey fit ishange six pack mfethu benginyakaza le studio ngingedwa. Kethu unyakaze wanyakaza wabona cha ngeke kumele ulala. Wa batata. Sayi tutuloke nathi kube mnandi. Kube nje aya kona ke umsakazo uhamba phambili izwi lomzansi kanti ke mekuzwa nje 12 sizayishintsha lento siya kwesinye ke isigaba sohlela ngoba ke zikhona izihambeli zami namhlanje ke kuzonje ngo 12 kubhekele ku 3 baningi sokhuluma nabo ke ohlelweni sikhuluma ke ezakha ngoba ukhona ke lapha ja somdonsa kucingweni ke namhlanje uMr. Vicela siqhubeka kuhlelo khona ke nensizwe sencane kakhulu ke safunda isikole uyabona ngaphela ukuthi yazimisela ke izintweni ke ezibheke phambili aziloke zihlale ezidakamizwe

ngo 22:22 sobe nasinazo nje kube mnandi kube nje yakona umsakazi wakho uthi ke ko 1 o'clock ukhona uDr Mnyati sokhuluma indaba enkulu ke futhi ke naye ke uDr Mnyati ke ngalo lo xesha mphulupulo osukwini lakusasa elibale ngendlela esimangalisa ithinta kakhulukazi ke into ezokulekelela nawe lapho ngasekhaya ke wena ke weyibala elimpishiyo la liqhubeka uhlelo ukuthi ke lapha yango 2 minute past set ngo 5 minute past 2 sibe nayo lapha ke inkosi yombone sokhuluma futhi ke indaba enkulu ithinta wena lapho ngasehlala nje kanyakaza ekwona umsakazi wakhe izwi lomzansi okwamanje singinika umculo siyanyakaza i weekend isabatha ebusuku kusihlwa kumele ngaphela ke sicacise ukuthi cha i weekend lwasinika nje umculo wekwaito onamandla ngendlela esimangaliso ekunikile ubafo siya ekunika lezangoma ujive unyakaza nginethemba ukuthi bonyakaza ngempela ungamropho siya ngoba kunala abantu othuthi bayivana badansela ezitulweni baze bangconye so ewenjale asuku umuntu wololo waphamalela inkomo ubalo bothe mathoda nomuntu kathethe asakamnandi kanje ezitulweni kanti lento yakho umthetho wakhe ngizaboya nje ngokucashe ngikuthathe sikhulume nawe nje ngizobe ngibona abakhona bola umsakazi ukuthi ubani sinabo kusihlwa ubani abathe ne ekona ke umsakazi ke ohamba phambili yemona ke asenze kanje qala sibone into zethu ke eziyavuma ngendlela yakhona ke kona umsakazi wakhe izolo mzansi nalike le point 0 fama ke ngabe ngedoze cha manje bathu umzambia ekhumbuli ngomamzambia yayithi ke edlozi lami

0: ông sư quan lớn chưa chào cái ôi ông ấy mà quý chị ông dám bị ông mà 2014 ya men menga phosu islam
1: iyo bona na bela
0: um zombie ingoma irelease ke ngayo ke lo nyaka ke lengoma ke yakhe ke thidlozi lami ke kona umsazi wakhe izolo mzansi naleli bonzero fama yaka nokwakho lapho ngasekhaya ku 17 minute past 11 isikhatsa kho kumhla ka 6 ku June 2026 ukuthi nje sinje 0604807164 sibona abakhona abale abangalele kona kumsakazo noma 0638208448 ku WhatsApp line 0638208448 sibonisanda sakho phezulu lapho ngasekhaya mlalomuhle onogazi othandekayo ngiyabona abantu kesebengenile lapha ku WhatsApp 0638208448 kanti go to stand up khoma 0604807164 yeman kwena umsakazi wakhe izolo mzansi aha angithi weekend isabat umgqibelo awubambe la

0: usuka nemadoda uspikile uhamba lapha no professor Jakarumba no Nandipa but ke ingoma uyazwela na uthi ke cha ngempela abazana kodwa ke into eyabahlanganisa yini ke ingoma yi madoda inhlele yonto umsebenzi ngempela ke obahlanganisayo bebheke phambili ingoma bayikhipha nini le ngo November 15 2016 Yeah, speaking madoda, suka madoda. Kubona umsazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM. Kanti ke ngibabona bangenayo singiyahamba ke kubona njengamanje. Ngiyabathatha njengamanje ku 0638208448 kanti ukuthi ngithinte bukhoma 0604807164. Sambe siqale ngaye sizo ukuthi uphi neze ubani igama.
1: Sazi wami.
0: Baba.
1: Ngiyathemba uyaphila umsakazi.
0: Uphile saka.
1: Udumisani Sibisi la emolweni emadimeni leCrest umsakazi wami. Hayi umsakazi wami sinawe nje sulokungenile umsakazi wami. Ungene ngomkhulu umfutho futhi ngiyabona uzoloko nje usemfuthweni. Sinkaye nawe nje umsakazi wami. Soze kulangule la hora singalele. Hayi akulalwa la ezinto eMzansi. Kuyadlalwa. Hayi akudlalwa impela sidlala ney'ngane lezinto eMzansi. Hayi umsakazi wami njengongenile sulo sinawe ngaso sonke isikhathi. Udumisani Sibisi la emolweni emadimeni leCrest. Danke umsakazi.
0: Danke lapho kuleyo ndawo. Hlala ngempela ezweni ngiyayithanda leyo. Balo uthi ke sawubona Q. Awu badoda. Balo Q nje uyabona wabona ubhala umkhulu. Sawubona Q ngihleli nawe from ke usisi wabasakaza udadewethu. Awu sisi wethu omhle. Ngiyakubona njalo uthi ukhona uhleli ezweni. Ubani lo uthi makhulukhulu sawubona. Unjani? Ngihleli nawe mfowethu until lelo hora ke uThembelihle Vilakazi kwaMashu lapha ehostel. Awu madoda. Miss T Vilakazi lapho ke ehostel. Siyabonga ukuthi ke ukhona ezweni. Ubani lo uthi ke uMatha ngikhona nami ke ngo 13 ke nginawe ngithene kona umsakazo. Ngihlezi ke ngihleli ezweni ngaso sonke ke isikhathi wemfowethu. Siyabonga uma ngabe kunjalo. Ubani lo uthi ke hi uNeli Khumalo lo emlaza kwezincane khona la ngase shumayela ngithi ngihleli nawe mfuka Khadebe koze ke kulamule ke ihora lesithathu ke sindawonye namandla manje wemakhumalo lapho kwencane ngase shumayela balo uthi ke ngikhona ke uMasindi nami ngila ku 13 uthi ke ngihleli nawe makhulukhulu ngikhumbuza ke ezakudala iKwaito madoda hawe isadlisa futhi namanje isadlisa ya wemata wesindi njalo lapho ku 13 iyadlisa ngempela ke isaloku ikhona njalo izwa nje ngoba usidudula ehamba nozwe jala phaya mamelom malemon uthi ke uyasithola uyayibuyisa iKwaito uloko eyiqhakambisa ngasonke isikhathi eyiveza ke uthi cha iKwaito ayifile iKwaito lokho ikhona njalo

1990 band Lagos 7. Kulo ekwaito namandla ngendlela esimangaliso lo ngalezazikhathi udlisa ngendlela esimangaliso ngoba nawo lo mculo wawuhlukanisa unyanga mpela kube mnandi kube njaya kujatshulwe ngoba nawo usezingeni eliphezulu ngendlela esimangaliso ukuthi ke into nento ke inesikhathi sayo uyalaza udaba ukuthi ke konke kunesikhathi sako kumele ngampela ukuqonde lokho ngasekhaya uthi lo amakhulukhulu nami ke ngilongithene komsakazo waphamisa la sakhe lapha uthi ke ngithene nje uthi presence kuyinyanga nje yabantu abasha kuyinyanga yethu thina abantu abasha nami ngisawuyela umuntu omusha ngaphela ke uma ngabe umuntu omusha akubuthi ngaphela ke kukona konke nje osukuhlela ucabanga ke ngobuhlakani ukuze ke kusasa ke nomndeni wakho ke niyophila kamnandi ungathathi ke noma ungenzi ke izinto ezokuthatha zikubeke ke ejele impilo yakho yonke ngenxa nje yokuhluleka nje ukubhekana ke nofanele ubhakene nako uze ke uzuze lokho ofanele ukuzuza ngendlela yakhona ungajahi ke indlela ezinqamulelayo ngoba ke kuzokuthatha ukubeke lapha ya ejele silihloniphe singabantu abasha sibahloniphe nabantu abadala singathi belibeka nathi silibeke angagcini thina angabi thina esishaya imithetho emzini obaba amalungelo ethu ke esinawo abantu abasha siwasebenziseni ngendlela efanele siwahloniphe njalo singawahlukumezi sigcine sikhohle ukuthi thina ke sigcina kuphi singaze sibe ngaphezu kwelungelo mawu umuntu omusha nje yazi ukubaleka kwelungelo lakho yazi ukubaleka kwenhlonipho mawuphila yazi ukuthi ngokuphila nje abazali bakho abakwenza ukuthi ngempela ke nawe kunakekeleke ugcine sewulomuntu oyena ikhona inkosi ilokhu ikhona ke eduze kwabazali bakho ungabe ke sowenza ngendlela ke ephambene ke nomthetho wakini ugcina abazali bakho ungasabazi nokuthi bayini ngoba ke ikusasa lakho liyofiphala kube sengathi uloyo kanti cha uzoloyile awufuni ukuthi uthobele imithetho awufuni ukuthi ulalele abazali bakho uthi isidala leso mebe kutshela pass up Oi, oi, oi, oi.

0: izulu umsansi olalele ngalesi sikhathi sithi izulu kusana noqhamfa phungani insizwa nsima uthanda khumbule umhla ka 7 kuyena lapha ke unhlangulana kwezikulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha 15 minute past 12 siyama jamani sakena umagaye kale sothinda kakhulu ke indaba ke enci kakhulu ke kuthina ke singabantu abasha hamba ke yena magaye sekubingelele emsakazweni baba
1: Ndinga nomkhulu nabalalela kubingelele
0: Yes siyavuma tata magaya omkhulu ngiyakuzwa ke ukuthi ke nomkhuhlane uyakuhlasela uyazwakala iphimbo omkhulu uNkulunkulu abe nawe
1: No ngiyabonga kakhulu baba hayi kuzodlula ngibingelele nabalalela xolise njengezinto isihosha
0: ntaka baba ngesiqineke kakhulu namhlanje kulukile baba namhlanje noma sithi nje inyanga yabantu abasha sikuyona okuyinyanga ebalekele kakhulu ke kuthina ke singabantu abasha ngoba siyazi ukuthi ke inyanga ebaleka ngakanani kithina kwenzekani ke ngoJune 16 baba ngifusa ke singene kuyona ke inyanga yabantu abasha nako sithinte bona uqobo lwabo bona ke abantu abasha kakhulukazi ke thina ke esaphila ngempela kulomhlaba kamvele kuqala tata abantu abasha kunalento yokuthi ke sigcina sesilahlekelwa yini ilento ekuthiwa ke ukuhlonipha sigcina silahlekelwa nayiyona ke inhlonipho uqobulwayo abanye bethu hayi sonke mhlambe tata njengomuntu osemdala oseyazi nyathuko mhlambe kuthini kwakho lapho kuleyo ndawo
1: Ngona nomkhulu ake ngiqale ngibonga ithuba omphalona.
0: Ba.
1: Bese ngisho ukuthi ngicela ukukhosela kumdala ukubalekela uSathane oqale kusweni. Okokuqala lakhe kufanele sikukhumbule sonke abadala nabancane.
0: Yes.
1: Inhlonipho iwukhiye wakho konke.
0: Mm.
1: Okwesibili ukwazi umlando.
0: Yeah.
1: Ukuthi njengoba namhlanje kuthiwa inyanga yabantu abasha
0: yeah
1: kusukaphi

0: ufakwe njani.
1: Yeah.
0: Izokhunjula indaba ukuthi yaqalwa ngo 1976.
1: Yes.
0: Abanye bazokutshela ukuthi ayiqalanga ngo 76, yaqala ngo 75. Liphekwa ibhodo, liphekwa ibhodo, liphekwa ibhodo kwaze kwafika u-76 la kwase kufaneke kuphakwe khona ngempela. Yilapho izinto ezasezenzeka khona ngomhla ka-16 kubantu abasha ababelwisana ne-system, ngithi yes, i-system eyayibacindezela befundisa ulimi lwesiBhunu ngenkani. Uma bona abantu abasha beyibona lento ukuthi akuyona lento abayifunayo, kumele balwisane ne-system nohulumeni wangaleso sikhathi. Inselelo ke inkulu, Bhunga nomkhulu, ethi kulesi sikhathi esikusona umuntu omusha yini yena ayibona ukuthi cha le ngingayilwela ngilwisane nayo ngoba inamuphi umthelela kweyami impilo.
1: Yeah.
0: Sizojima ngabe njengobusho ukuthi ukuyihlonipha nokuhlonipha. Uma zikhona into esike sayithinta yamagunya, uma umuntu omusha engayiboni into kufaneke ayivikele yena qobo lwakhe njengamanje, uzosebenzisa igunya lokuyikhethela ukuthi kunento ayivikelayo noma kunento anikela ngayo. Lezwe-ke umuntu omusha uma ejabule athi sizobusha bethu, uma ethi sizobusha bethu, ngaleso sikhathi uyakubheka yini ukuthi kunomzali ohlukumezekayo ozohlukunyezwa ukuthi nansi ingane yami isifuna ukuyiphatha, iziphathe nami uqobo ngiyomzali, ngigcine ngingasenalo izwi enganeni yami ngenxa yokuthi ifuna ukuyiphatha. Ngizothi ngiyakhuluma nayo ithi ngangingekho ebusheni bakho.
1: Hey, magaya. Hey.
0: Uyakuqonda yini umuntu omusha ubuhlungu obuziwa umzali ozikhathazayo ngaye? Kubuhlungu kwebhungane ukuthi sifuna ukuvikela iy'ngane zethu kanti iy'ngane zethu azisakudingi ukuvikelwa yithi ngoba zicabanga ukuthi lokhu ezikwenzayo ku-right. Kodwa ekugqineni uma sesihlukumezeke seshawa impilo la emshaya khona, kufanele futhi ngiphinde ngikhathazeke njengomzali. Ngingeke ngingakhathazeki ngoba ingane yakho.
1: Yebo, kunjalo.
0: So ukuthi inyanga yabantu abasha, yebo inyanga yabantu abasha, ukuthi kwenzakaleni kulesi sikhathi esikusona manje. Yabona imigubho ezokwenziwa ngo-June 16. Ma uthi uyayibuka yonke, awusekho osibuyisela laphaya kuleya nto, kuleya ntsha yangaleso sikhathi eyayinentshisekelo yokuguqula isimo eyayibhekene naso, eyayimisele ukuthi kungenzeka noma yini inhloso uma kuzofezeka icebo labo lento ababeyifunda.
1: Iya, ngiyabuza.
0: Namhlanje uma ubuka indlela abantu abasha abayiphethe ngayo, ushilo Bhungane wathi hayi bonke he.
1: Yes.
0: Umzekelo, ngizokwenza umzekelo olula.
1: Yeah.
0: Ukuthi buka abantwana base-university, owaziyo ukuthi uyokwenzana e-university uphuma lento ayoyilanda e-university imiyezane yokuthi ufunde waqeda e-university. Abanye basale endleleni. Yini basale endleleni? Yile nto yokufuna ukuyiphatha ngoba basekho abazali abazobalusa emaresi. Benza noma yini emaresi baze bakhohlwe ukuthi baphuma emakhaya, abazali balindele imiphumela emihle, bona mabelapha babone ukuthi kufaneke benze noma yikanjani.
1: Yeah.
0: Owaziyo ukuthi ufundisweni ekhaya mayiphume, ubuya nento athunywe yona laphaya ngoba izosiza yena. Umzali sobe ngengisamsiza.

0: imiyezane yomntanami ayingisizi ngalutho kodwa yokusiza yena.
1: Ngiyakuzwa.
0: Uma umntanami efunde laphana wathola lezanziqu wathola umsebenzi ukunginaka njengomzali akangakuboni njengokuthi sekuyijoka kushuthi ngoba nakho senento sengiphosela yona sekufaneke ngikhatshe noma yikanjani aphelele ukungihlonipha njengomzali wakhe ngenxa yokuthi usengcono yena kunami.
1: Yakuzwa.
0: Akhohlwe ukuthi ngesikhathi ekhula injabulo yomzali iphenduke ize ngoba umzali elwela ukuthi yena afinyelele naye sekhona. Uma ngenxa yokuthi lokuthiwa inyanga yaba yebo inyanga yabantu abasha ukuthi benzeni kulesi sikhathi abakusona njengamanje. Yini umuntu omusha athi iyigugu into eyigugu yinto engafisi ukuthi kulahlekele. Sike sakhuluma Bhungane ngokuthi enye yezinto umzali okuthiwa yinhle angayipha umntwana ukuyiphatha kahle.
1: Yakuzwa.
0: Sisho ukuthini la sithi umuntu akayiphathi kahle. Hayi yena kuphela omdala umzali nomncane umntwana kumele baphathane kahle.
1: Ya.
0: Umzali akabe isibonelo kumntwana. Amanye amaphutha esiwenzayo ukuthi singabe izibonelo kubantwana. Ebese umntwana ethatha lento kukhona uhlelo luke lwaba khona besilibuka kubabona kude. Thola ukuthi umntwana ucinga umzali wanahlwa umzali ngenxa yokuthi abazali mhlawumbe bahlukana ebudlelwaneni babo omunye waphuma wabheka le omunye waphuma wabheka le wasala ohlangothini olulodwa uma ethi ubheka lolu hlangothi olungala unamagama awatholayo angemahle uyebona
1: ya yeah.
0: Athi naye semthole bese emqalisa phansi ukuthi ngesikhathi ungishiya wawuthi ngizobanjani kwasho bacinga kanti isikhathi sibalulekile sokuthi njengamanje
1: ya yeah.
0: Sengikubonile sengikutholile Bhungane emva kweminyaka ongekho simuva kanjani ukusuka manje siya lapho kufaneke siye khona ngoba kunokwenzeka ukuthi bengingakuboni nje bekunezizathu ebezikuvimba ukuthi ufinyelele kumina ngoba singabazali siyabalimaza abantwana bethu ngokuthi sibathathe sibalise izimpi zethu kungafanele sibe izimpi zethu ngabo.
1: Magaya, ngiyakuzwa. Kunalento engifisa ukuthi siyicacise kubona noma kithina singabantu abasha. Omunye uzogcina lahle ukuthi ngabe mhlambe angidhloniphi ngokwenza kanje. Mhlambe ukungazihloniphi kwethu noma kumuntu omusha iziphi mhlambe lezi zinto ezingabonakalisa ukuthi cha akazihloniphi uma ngabe ke ezenza. Ngoba kubalekile emagaya ukuthi uqobo lwakho uma umuntu uphila kumele uqale kwena ukuzihlonipha kuqala. Mhlambe iziphi lezi zinto njengomuntu owumuntu omusha osakhula eziyinto engasho ukuthi cha kwawena uqobo lwakho awuhloniphi nje.
0: Yazi bona lokho kuqala la ekuthatheni kwesinqumo. Ngiyaye ngithi uma ngikhuluma ngithi bawufuna ukwazi okupheka ebhodweni lomuntu okuyingqondo yomuntu buka izenzo zakhe.
1: Ya.
0: Izenzo zakhe zizokujenga ukuthi yabona ke lo engazi ukuthi kwanhloso yokuba uyena imphelele uzubuka iy'nqumo baye bathi-ke ngesilungu ama-decision making.
1: Yeah.
0: Umuntu ubonakala ngemisebenzi yakho ukuthi hayi kana yabona ngisho kukhulunywa nje kuthiwa hayi yenze ukuthi sibani bani.
1: Yeah.
0: kube ngazi ukuthi wenzisa into ngenkani into angayifuni ukuyenza uyayihudula.
1: Yeah.
0: Sibaniba athi umzali sibanibani yenza ukuthi kubani kube yimina kwindaba kungabe usibanibani. Yalithetha.
1: Yeah.
0: Ngaso sonke isikhathi akukho la ngiyibophezela khona ukuthi angiyazi thini le nto ngifuna ukuyenza and ngizoyenza. Uma kuthiwa ngenza ukuthi ake ngikwenze ngibone ukuthi ngizovela ngingathi kungani kube sibanibani ngoba uma kunento enhle engenzeka yona angibuzi ukuthi kungani yenziwe kumina kodwa makufanele kube khona ikakhulukazi ma izothi umzali ngenzela ukuthi ufuna ukuba namagama.

0: ngisikini ephuma kulona bese kubalula ukucela ukuthi athi abazali balengane abafundisanga kanti seze uhlobo lwengane uhlobo lungasafundiseki usezilahlele yena ithuba lokuthi ngoba uma uhlaza ziningi izinto ezikulahlekelayo abantu nje abanandaba nawe ngoba vele uqobo lwakho wena qobo lwakho awunandaba nawe uqobo so abantu abasha bagade bangaphunyukwa yinto esesandleni sabo ngenxa yendlela abaziphatha ngayo noma ngenxa yendlela abayiphatha ngayo
1: ngifuna Magaye nawe umlalelo ngaba enqanyalo uhlela uphonsa okuphonsayo ngenkulumo ngqoqo yethu kuyonombo 0638208448 noma 0604807164. Magaye ngifuna asiye kubona ngqo kakhulukazi ke bona abantu abasha laba yithina uba counsel kugqame ukuthi ba lezinto othola ukuthi thina sizinakile ukuthi zisethula isithunzi sethu singabantu abasha zigcina zivela ngokusobala ukuthi kwathina uqobo lethu siyayiveza lento ukuthi thina asizihloniphi thina uqobo lwethu ngifisa uyicacise lento Magaya omkhulu ukuthi iziphi izinto okumele sithi ukuqhela kuzona iziphi izinto okumele ukuthi sihlale kuzona siqhele kwezinye ezibonakala ukuthi asizihloniphi thina uqobo lwethu
0: akuye ngiqali la ekuthinini kuthatha kwakho isinqumo ungakusabi ukuthatha isinqumo esehlukile eningini
1: okay
0: ungayi ngokuthi ngoba abantu abawu-10 bayavumelana mina ngingeke kuzotholakala ukuthi kuthiwani uma labantu abawu-10 yebo bayavumelana kodwa abavumelana ngakho akufanele bavumelane ngakho nawe uzoba ingxenye yalokho uzoshawa ile nto kuthiwa if you can't beat them join them no shintsha indlela ungahlala nabo beyenza lento yabo kodwa ngoba wena akukho kubona kukufanele ukuthi ukwenze hlala unjalo ube umngani wabo sibone ukuba yilambu kwakho awuzoba yilambu ngoba uphakathi kwabantu abaningi kodwa uzoba yilambu wena uwedwa la ukhona nomunye azakuthi lona angangihlala nathi kodwa akayenzi lento esiyenzayo uzobona futhi ngisho umphumela wakho ukuthi wehlukile kunabo ngoba lesi sikhathi bona abasichitha enjabulweni wena usichitha ey'ntweni ezibalulekile ezizoyisa wena phambili kubuhlungu-ke angifuna ukuqamba amanga phungalo ukuhluka ebantwini abaningi kuzokuhlukanisa nabo abangani bazothi uyayitshena bakubize ngawo amagama iwona mchele wakho loyo ukuthi umile wangagudluka esinqumeni ngoba usibone ukuthi sizokusiza ungakunqeni ukuthatha isinqumo esihlukile kubantu abaningi inqobo makazi ukuthi lesi sinqumo siyisona yisona futhi esibonana sizokuphumelelisa awudingi ukutshelwa kodwa uyadinga ukukhunjuzwa ukuthi kahle kahle isinqumo sithathayo imiphumela yaso izobuya yonke ize kwena futhi
1: okay nango uyangena la umlaleli ngifisa ukuthi le singene siqhubeke nayo ngoba iyangena ithi khaxa kushuthi uyibambile uthi abantu abasha abake behlisi kakhulu ke amanzi ampunjwana kahlehle futhi abayeke nje ngampela ukubuza amanzi ampunjwana ngoba lo kuveza ngokusobala ukuthi bona uqobo lwabo abahloniphi uthi ke thina sisakhula sasihlonipha imizi yobaba sizihlonipha nathi wangeke usibone sibhizi siphethe amabhodlela emgaqeni kuphi nakuphi sisaye ingane sisaphethwe ekhaya hey anonymous ukuza lokukhuluma kumlalela
0: ungathi bayabukisa hayi ukuthi ungathi bayabukisa ngeze
1: yeah
0: kubuhlungu ke kumzali oyitshena ukuthi ingane yakhe izoba into ethize naye seyibona imoshwa amanzi ababayo nje njengoba kuyimpelasonto abuye ey'ndaweni la kujajulwa khona uma ufike ubona inani lentsha ozolifica khona ukuthi lingakanani kukhona into-ke angazi noma ngizothi-ke yagijima ey'nkundleni zokuxhumana namba ngizothi igijime ey'nkundleni zokuxhumana la ithi khona ngisho kuthiwa kuyatelekwa abantu bashisa imigwaqo bashisa ilokhuzana kodwa ngeke kuze ubabone beyendaweni lapho kuthiwa kuyajatshulwa khona kuthiwe ayivalwe kungavalwa amasonto kungavalwa

0: ini, you understand?
1: Yeah.
0: Kodwa lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi asibheki into yabona la sijabula khona. Kunokwenzeka ukuthi la sijabula khona la silemala khona.
1: Eh, fethu.
0: Kunokwenzeka ukuthi la sijabula khona. Yila silemala khona ngoba siyakalula kulento ngoba sitshene ukuthi imnandi yebo imnandi imphumela yakho imnandi yini. Kube kwenzeka egoli la kuthiwa khona ngani umsegoli ngise 16K yangase 16K la kwalimala khona abantwana abasha ababengena endaweni yokujabula bangaphezu kwenani kungasafaneli, you understand? Kodwa egcineni ngoba ingalo yomthetho nayo ifuna ukusebenza ngendlela yayo ziningi izinto kodwa lokho kwakuyithini imvula amehlo kumuntu omusha ukuthi yazi ukuthi akukho ozokwenza okungenawo umphumela ngoba ukube abayanga lapha abakwenzanga okungena ngenkani hleze ngabe namhlanje kukhulu ukuthi abanye babo basaphila ngeke size sithathe isinqumo ngempilo ngoba asiyazi kodwa ukuyivikela nokuyigwema ukutholakala kuzo zonke iy'ndawo nganoma yisiphi isikhathi lakho kunomphumela wakho. So lo mlaleli okhulumayo hayi ngoba kukhona into ayisusele ekhanda ikhuluma ngento ayibonayo lapho ekhona.
1: Uthi la uSindi ukotedini uthi nami ngisanga uyena umuntu omusha ngemncane nje kakhulu uthi kwengabuke kahle ngowesifazane kwengabuke kahle ukubona ke umuntu wesifazane olingana nathi esengazazi nokuthi ungubani umuntu wesifazane kugcina sekubonakala ezinye izinto ngenxa ukuthi ke usedle kakhulu uthi nje akwehliswe kakhulu ke kwakhulukazi ke kubantu besifazane ke ukuphuza ke amanzi ke ampontjwana
0: haya besifazane kuphela nabo besilisa
1: impela
0: kahle kahle ijoka lawo wonke umuntu ukuthatha isinqumo esihlukile ngoba le nto esikhuluma hayi ngoba sikhuluma ngophuzo kodwa sikhuluma ubuze ngento eyenza umuntu omusha akubonakala ukungayihloniphi lana abalaleli nabo baveza le nto ethi nazi izinto abazaziyo nabo abantu abasha ukuthi okwesibili le yobudlelwane obulula uyaziwa ukuthi hayi ingathini inkomo esengayiviyo yabo bagcina belimazana abantu abasha behlukumezana kuyo le nto exaka ngisho abantu abadala namhlanje le nto yokuhlukumezana ebudlelwaneni ikhona i-GBV kubona abantu abasha bayayazi hayi ngoba bengayazi imiphumela yayo bayayazi bayayibona hayi ngoba bengayiboni obonayo nobonisisayo uyachela kuyona ngoba uyayibona yabona le nqondo engihamba ngayo ayiyi la ngiyakhona
1: ngikuzwakahle
0: yini sikhuluma ngenyanga yabantu abasha ukuthi le nto esiyenzeka manje akuyona liya ya eyangaliyantsha yangalwa nyaka ka-1976
1: ngizwa kahle akesekuhlelo simdonsa siza ukuthi uthini
2: ngiyena emsakazini izulu umzansi lapha sikhuluma noSimo Msomi Sentuzuma ngikhuluma ngokubaluleka nokuhlonipha komuntu omusha inhlonipho idlala indima enkulu kakhulu ende kakhulu ekukhuleni komuntu omusha ngangokuba siyathola ukuthi nakwi iBhayibheli encwadini engcwele uNkulunkulu waloba wathi umuntu akahloniphe uyihlononyoka ukuze insuku zakhe zande ezweni ukuze ke ukhulwe noma ukuze ukhule kumele ugweme abangane ababe sengikhuluma kwiyuti esancane ukuthi abangane ababe bayangenisana ey'nkingeni ey'ningi njengoba kuhlasele ihlava sey'dakamizwa ukuthi bagwemeke abangane abaholele ey'ntweni ezingezinhle njengama-drugs ukuhlonipha kuyamsiza kakhulu umuntu omusha ukuthathwa konke akudingayo.

0: empilweni. Inhlonipho ngokuthi inhlonipho ikho konke ongase kucabange. Ikho konke futhi okudinga umuntu omusha ukuthi akhule. Ngiyabonga.
1: Makaye uyamuzwa umlaleli la uyayithinta inhlonipho.
2: Ngiyayithanda bayethi ukulahlekelwa inhlonipho kusuke sekukuthathe konke osuku nakho.
1: Yeah.
2: Yeah, ngoba ukulahlekelwa inhlonipho uzoziphatha ngalento ukuthi awunandaba namuntu.
1: Awunandaba nawe futhi.
2: La awunandaba nawe. Vele kuqala kuwe, awunandaba nawe uzokwenza noma yini, akho umuntu ozokutshela. Yilesi sifo esikhona namhlanje abantu abasho ukuthi abazali, singabazali sigcina sesibasaba abantwana bethu batshene iqiniso.
1: Okay.
2: Kune sesibasaba bajatshulise bento ukuthi ingane izomphendula noma ingane afuneke mina mzali ngehlele ngezathu. Iphakame umbuzo ukuthi ujatshuliswa yini ukuthi umzali wakho sephenduka ingane kweni. Yini lesi menza umzali abe ingane kweni. Ukhuluma noma yini, ukhuluma noma yikanjani nomzali.
1: Hey Marara. Hayi, konakele. Makaya. Ngifisa ukuthi uyingene uxole ngokuphululemo. Kakhulukazi ke thina njengoba nje singabantu abasho sigxile kuyona ke lenyanga yethu. Yini mhlambe le dala ukuthi thina abanye bethu ayisonke. Sigcine sesinga sihloniphi ngendlela esenza ngayo umzila umlalele ethinta ama drugs la ukuthi ngempela iningi lethu liyahlala kulezo zinto ezifana nalezo mhlambe yini imbangele ukuthi umuntu omusha azagcine sehlale entweni ezethula isithunzi sakhe ahluleke ukwenza okufanele kubo.
2: Number 1 ngizothi ukhala.
1: Okay.
2: Ukuthanda izinto. Number 2 ukuzwana nabangani abagangile. Ake ngithi Bhungane, yebo wena ufuna ukuyiphatha ngokuthi ekhaya ufundiswe kanjani.
1: Yeah.
2: Hayi mngani wami siyaphuma siye ephathini. Okay, hambe nabangani bakho.
1: Yeah.
2: Babone ukuthi awulahlile lo. Usaya ebathroom, noma usaya endlini yangasese, basale lento bayigcoba enkomishini yakho. Ozothela kuyona lesi siphuzo wena othola sinoshukela asibabi. Ngesikhathi uphuza lento isikhona lento nayo uyayiphuza nale siphuzo sakho nawe usubona usunde awazi kwenzeke ini.
1: Yeah. Ey Makayi, yeah ngiyabuza.
2: Hey, ukulahlekelwa nawukwethembeka nawukwethembana ngoba uma bebethembekile bephezu ukuthi cha asingayenzi lento komunye umntwana ngoba thina lokhu esikuqona siyizikhethele. So naye njengoba enza lokho uyikhethele kodwa ngenxa yokuganga bamfake kulelo nto agcine naye usengenini useyizwe naye usekuthiwani naye useyashisa naye njengabo uzozidla ngoba useyitastile lento uzogcine seyifunela ngoba indle okubuhlungu ukuthi zivelaphi lezi dakamizwa ezibulala abantu abasha ngoba baya kuzona nabo abanye bethanda abanye bafakwa yibo labantu abathi babangani babo.
1: Yabuza, ake sibaxoshe lapha. Uthi ke nginguthandiwe. Uthi nje kubuhlungu kakhulu ukubona umuntu omusha engasazazi nokuthi ungubani ngenxa yamanzi amponjwana ngenxa yezidakamizwa. Ukuthi phansi ke ngezidakamizwa phansi kumuntu omusha. Kulungile, siphinde sidonsele wasiza ukuthi thini ke voice note yakhe lo.
3: Ungathinti ndawo
4: umlalele thinta ama tracks la.
1: Okay.
5: Zona engathi zabazali bethu. Lapha ke indabeni yenhlonipho nathi bazali mina khona iphutha engizolibeka kuthina thina qobo lethu ungazi ukuthi khona lento esiyisabaya enganeni engazi ukuthi kwaqhamuka abantu wathi phetho izofa noma wena uzobulawa into edala ngikhulume kanje uyabona
1: right lengiyicishele ya ngoba akukhuluma thina kuzwakala thina kakhulu lapha
5: ngivele ngithi nje awukwako uhle mntanami isibusiso esivela kumdali inkulumo ekhulunywe umzali nakhona le bafanele umfana wakho nje abuya kufacing
1: right ungqobo ke lo
5: incane no 10 years iyabuka ukuthi usisi la ekhaya wa university wabuya nengane akuvanga kushiwo.

0: wathi wayisibusisa esivela kuNkulunkulu. Yonke into evela kuNkulunkulu bafethi iyathandeka. Yingakho ke izingane zethu ke zini.
1: Okay, Pholoba ke size la siphile futhi yokugcila le.
0: Hayi, sonke futhi. Nayo ke into engiyibuka ekhandla. Ishiwo yithina abazali, sonke futhi. Nayo ke into engiyibuka ekusafanele ke nishaye umthetho nje ibhungu wena magayi nawe ibhungane kwani ayikhuluma lento ukuthi thina abazali lokho esikwenzayo.
1: Ifoni yakhe yakuhlupha Pholoba yakuhlupha impela. Zanqama kakhulu ama voice note akanti ke kusuku sami. Unaba kahle inkulumo. Magayi uya umamuzu uMapholoba la.
2: Kokunye ngiyamuzwa, kokunye ngiyamuzwa kahle kodwa emnako usho ukuthi uMapholoba ukhuluma njengomzali.
1: Yebo.
2: Onendlebe ngicela ukuthi acoshe akubonayo ukuthi kuyamsiza kule nkulumo ngoba singakhuluma sigeqa amagula.
1: Yeah.
2: Ngiyamuzwa udadethu lothe naye umuntu omusha kodwa kubuhlungu. Inkinga ithi njengobuke wayiveza ukuthi ayibonke. Yes. Bakhona bayibonayo lento.
1: Yeah.
2: Bakhona bangayiboni lento abazothi hayi laba bayitshena ngathi.
1: Uyabona?
2: Yeah, hayi laba bazenza abantu abagcono ngathi.
1: Yes.
2: Akhohlwe ukuthi thina sihluleli muntu la kodwa sisusa umthwalo emahlobethu sikhuluma ngento okufaneke ngabe siyayenza esingayenzi sikhuluma ngento esiyenzayo okufaneke ngabe siyenze.
1: Uyazi magange ayithanda lento oyivezayo baba. Uyazi kunabantu noma kunomuntu othola ukuthi uzokhuluma lamagama owashilo ngenxa ungafuni nje ukulalela, ngenxa ungafuni ukutshelwa, ngenxa ungafuni ukuthobela imithetho yabazali noma yabantu abadala. Uma ngabe umuntu omusha uzophumisa amagama njalo, kunzima ukuthi uwele ngelibanzi empilweni. Ngoba indlela okhuluma ngayo utshengisa ngokusobala ukuthi umuntu ongatsheleki umuntu omusha ongafuni ukulalela aqondiswe abheke phambili magayi
2: ayikho imfuyo engenayo umelusi.
1: Yebo kunjalo
2: umelusi womntwana womzali
1: mm.
2: Umelusi nje womntwana womzali le ubaba ayikhothayo ukuthi naseBhayibhelini ithi hloniphuyiswa nonyoko.
1: Yeah.
2: Kubana lento yokuthi ngoba ubhungana kuyena ubaba wami uzokwenza noma yini phambi kwakhe.
1: Yeah.
2: Ucele akangene ubaba wami.
1: Yeah.
2: Uzokwenza noma yini. Ebesethi ucele cho noma athi ubhungana hayi lalela. Uma kuthiwa hloniphuyiswa nonyoko akugcini kulokuzalayo noma yimuphi umuntu omdala ophambi kwakho ufuna umhloniphe nje ubuhlonipha umzali wakho.
1: Yeah.
2: Ingakho-ke kwakuthiwa kuthatha isizo ukukhulisa umntwana ngoba noma yiphi ingane phambi komuntu omdala iyingane uyiphatha njengengane yakhe ayizalayo. Kodwa namhlanje akusekho lokho.
1: Ngabulalele umuntu omusha lapho ngasekhaya ibambe ngoba izokusiza ikhendlela indlela efanele mo umuntu omusha iba umuntu omusha ozithandayo iba umuntu omusha ocabangela nekusasa uma yenza izinto zihloniphe wena uqobo lwakho uthi noma wenza into ukhumbule emumva la usuka khona ubuke ikhaya lakho ngamehle ngqondo ngento osukuyenza ukuthi bangathini ekhaya bekubona benje khumbule umuntu omusha ukuthi bayasizakala nabantu ke abanomhaba abanomona ngekhaya lakho mangabe wena ungeke uzuzihloniphe emphakathini magaya siyiphethe imbenge yethu ngayo lenkulumo yethu ke mhlambe ngathini kuyena umuntu omusha sesiyiphetha ukuqikelela nokuqaphela izinto ke ezingamenza ukuthi agcine ngahloniphi
2: ngizothi mina umuntu nomuntu akaqaphele izinto azenzayo ngendlela azenza ngayo.
1: Eish, ya.
2: Okokuqala, okwesibili njengoba kuzoba nemigubho eminingi ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene, ake usondele nje kuleyo ndawo kungekho lutho solidlile oluzodunga umqondo wakho ukuze uzonalela ukuthi kuthiwani ngawe. Umuntu omusha unalo yini izwi ey'ntweni ey'thinta wena bengabe ngayikhotha le kade ngikhona nobabuthwala ethi ubabuthwala bakucele akukho lutho ngathi singekho.
1: Yeah.
2: Baphi abantu abasha abazobe bathi akukho lutho oluthinta abantwana abasha singekho thina abantu nikhona nani yini le niza nayo ezokwenza umehluko kumina njengabantu abasha ngaphambi kokuthi nithi mina sihlinzekwe ngalokho ngoba kunokwenzeka nihlinzekwe ngento eniyibona ukuthi aniyidingi nina nento nina eniyibona ukuthi niyayidinga but nitshele bani ukuthi yini eniyidingayo ubani ozomlalela
1: yezwakala
2: yebo so ngizosho nje ibhungane omkhulu ngisho ngithi cha zikhona futhi indawo zimenyezeliwe inhlaka izobe zikhona konanda kuphi kuphi komasho kuphi kuphi nakontuzo imicimbi eminingi ithi izobe ithechechisana ehlanganisa abantu abasha
1: ngiyabuza impela kunjalo
2: ngiyucele nje ngizobe ngisentuzuma ngizobe ngiyobona khona abantu abasha beveza amakhono abo ngawumhlaka 16
1: nazoke
2: we ground ikhaya lethu community project elabavulela bona bazodlala kulona sizo besizo kuka sibone ukuthi yini amakhono abana ngoba ikhono liyamthatha umuntu limbeke endaweni emfanele uma ezolalela futhi ezo qondiseka kahle leyo nto uyaphumelela umuntu
1: kunjalo baba
2: so bengifisa ukuthi kubafuthi no dadwethu ey'ndaweni la zibe khona benza khona umehluko baze bangakhathali futhi abantu abasha abakhombisa impokophelo nekulamba balambele impumelelo yabo baze bangabheki muntu kodwa-ke bayibheke bona ukuthi bacikelela kanjani ukuthi le nto abayifunayo bayayithola
1: heyi magaya ake sifale ngayo nalo ongenayo lapha ya sifale ngayo mese-ke ushiye inombolo wabo
2: njathi ma
3: sakazi nawe baba lapha
1: yes ma
3: impela abantwana inhlonipho ibalahlekele
1: eyi baba
3: hayi balahlekele inhlonipho labantwana akungiwona laba ababeduze nemjondolo kuba elinti nakakhulu ileathu baba inzalo yamthumela umntwana athi uzaphatha into esandleni kuphela konyaka abanye bayiphatha abanye abayiphathi dasimpi nayisizathu abanye sihlala nabo ngamawekendi la emjondolo kumanje nangakhuluma ngingasho ukuthi bakhona kumanje kuhlukwa nobutshwala tshwala hhayi esikakhulu laba besifazane kulungenise kakhulu
1: eyi magaya uyazwela magaya iphethe magaya ngenombolo baba
2: bhungane omkhulu
1: baba
2: ngemvume yakho babesha
1: inkosi yabo
2: ngicela ukudlulisa lo myalezo othi
1: ya
2: kunabazali ababhema ugwayi ney'ngane zabo kunabazali abaphuza utshwala ney'ngane zabo abayikhuzi mhla ethi uyayikhuza uyoqalaphi ngoba izothi hayi bo kanti wena uhlala ubhema nami nje
1: hawu baba hawu malume yabo
2: emane sihlale sikwenza nje lokhu uyothi uma eseqala sekuyobe sekubiza ukuthi angabe sakhuluma kuphela ahlehle aphuphe bambone loko ehlehle balothi hayi bo ankele besethi kahle kahle angilingani nani
1: yeah
2: yalo njalo ubuyisa lesa sithunzi sokuthi abantwana bakwazi ukukuhlonipha ngisho ekhaya kuthiwa kunomcimbi kunesithebe sabafana kunesithebe samadoda okusho ukuthi obaba ngeke iy'ngane ziyodla noyise inhloniphi iqala lapho phuka nomkhulu umagaya itholakala ku-0732
1: ya uqale phansi babe nobola
2: 0732
1: yebo
2: 11
1: ya
2: 570
1: ngiphinde mkhona
2: 0732 11 570
1: makayo mkhona
2: kanti ka WhatsApp u 071 243 51 00 071 243 51 00 ubacele ikhaya lethu community project ngiyabonga
1: Nkosi yami siyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu njabe nawe, umkhuhlane udlule baba.

0: lonke ithongo nomuntu ophilayo. Ngabe ungumlanjwana. Ngabe uzalelwe emshadweni. Kodwa kunohlelo lokubikwa komuntu.
1: Yeah.
0: Uma esazele waphefumula. Uma ukhuluma ngokuphefumula umuntu azala bese yaphefumula. Kukhona abantu abazalwa maqede ithongo libafulathe bese beya engxenyeni engeyona impilo yomhlaba noba impilo ezofuna ukweluswa.
1: Yeah,
0: lawo bantu uma bengamathwinsi bayenza. Uma bengabantu baphinde labo bantu bafe.
1: Yeah.
0: Kodwa bengakawubuki umhlaba lokuba ahambe indlela yasemhlabeni ngendlela edingwa ithongo noba usibangani.
1: Yeah.
0: Labo bantu uma sebendile noba bafa.
1: Yes.
0: Bafuna umuntu onesiphandla. Ophandlelwe umsamo uma esefikile. Uma sikhuluma ngokuphandlwa. Ulimi lolo olwenhlonipho emathongweni.
1: Okay.
0: Noba kwabalele umthongo.
1: Ngiyabuza.
0: Uma uzophanjwa. Awazi ukuphanjwa uyihlo. Yena engaphandlwanga.
1: Okay.
0: Ngoba ithongo uma engaphandlwanga lizokwenza ukuthi lo msebenzi awenza phezu kwakho ube indlela engenasisekelo noma ube indlela ezomkhonto ozosaba indlela efanele uhambe ngayo. Bese uthi bawuthi ayihamba le ndlela besiba nengxela ozohamba ukhonkobala ngalo. Ekugcineni ingabi nendlela ehamba ebukelekile emathongweni.
1: Yabuza.
0: Umuntu uzokabuza omunye athi kungani.
1: Yeah.
0: Ngoba phela imbuzi ikhalile emzamo. Omunye abuze ukuthi kungani. Ngoba nange imbuzi ehlatshwe baqede. Yakhala mfana.
1: Yeah.
0: Ukukhala kwayo angikazololi inkinga. Uma kukuthi okwenzayo noba obe phezu kwempepho ethemeleza phezu kwayo. Naye akukho nakwakhala khona imbuzi phansi kwegaba lakhe ebikwa. Kunama usefikile wenziwe ithungula la ikhaya namama. Kodwa isithebe sokukhuluma ngegaba lakhe.
1: Ya.
0: Ethiwe lona ezalwa la ikhaya. Yangizwa?
1: Ya.
0: Usibandana.
1: Ya.
0: Walolo gaba. Walowo muntu othemelezayo ngosibanibani. Uyangizwa?
1: Ya.
0: Yena ngabe wabikwa yini? Eyi. Uma engabikwanga kwayena, lowo kubikwa kwabe njengomyati, noma njengwakhe.
1: Yeah.
0: Kuyise lebe. Ngoba wazi ukushumayela ebhangeni. Ungafundanga ngebhayibheli ubo. Wena. And kwabakhona la kufanele khona. Unikele ukuthi zange usibandane. Ubuse umholi. Siyamnika isicoco ukuthi angayenza ukuthi egcekeni lethu njengosibandane.
1: Yeah.
0: Yabona mbathe
1: baba umnyati.
0: Kukhona into ongeke thina siyazi. Uzothi umuntu hey mina ngizaliwe mina kuyazi ukuthi kade bangwathe. Hey. Kodwa uyaziwa yena ukuthi uhadela ngobuzelwe kwinde uyahadela aphikwa.
1: Yeah.
0: Kodwa akwazi ukuthi ngathithe izinto zakhathebe. Yena engaphandlwanga. Ukuphandlwa ubikwa. Ethongwe ukuze ukwazi ukuphandla abanye abantu.
1: Okay. Yeah.
0: Isinto ezoyilimaza abantu abaningi. Empilweni. Baningi abantu abathi sebetholile ukuthi abanazo iphandla emakubo. Kodwa bazame ukuthi akulunge lokhu abangenzelanga kona.
1: Ya.
0: Kodwa uthola ukuthi abazobenzela nabo abenzelwanga. Bye. Abakwahadebe. Ngoba ukhono. Hayi nesiphanga. Isiphanga isona esenza ukuthi ingalo. Ikwazi ukuma nehlombe likwazi ukuma. Uma lingenazo isisekelo noma ungenza ntoni kodwa isiphandla sisakhathala. Ingakho ungakwazi ukuphandla wena ungaphandlwanga abazele nakuba imbewu. Where are they? Because they are done.

0: ningibona ngikhephuzela. Kodwa angibekiwe, angikwazi ukwenza lutho ukuthinta ithongo lakade. Ngoba ubaba nomama bahluleka ukungibeka.
1: Baba Mnyati, ngicela ucacisela, mhlambe ufanele ubikwe ngayiphi indlela, ke ngithi ubekiwe ukuthi uyingana yekhaya soyaziwa. Noma kufanele ukuthi uzubikwe ngokomsamo ukuthi wena uvumelekile ukuthi wenze umsebenzi ubikele abanye lemsamo kuye phambili. Ukuphi lokubika?
0: Uyabona basikhuluma ngokubika.
1: Yeah.
0: Khona ingane balishisele impepho. Ngenxa ukuthi yagula kanti uyise kahlawulanga
1: laigcekeni. Yes, dad.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Akahlawulanga kuboni nalutho. Kodwa ngenxa ukuthi ligula ngoba ithongo linesikwele lakubo.
1: Mm-hmm.
0: Wamphoqeka ukuthi ayishiso impela. Yangizwa?
1: Yeah.
0: Kodwa kwangachithwa khona.
1: Yabuzwa.
0: Lo ngane akusho ukuthi mayisiyashiselwa impepho kubo. Ngikhuluma ngengane eke engazalelwe emshadweni, emgcagcweni.
1: Yeah.
0: Kuna ngane nje ezele insizwa ngapha, izele entombini, ebeyisiba intombazane ngenxa yokukhulelwa ingazange ilotshoke. Yeso.
1: Yeah.
0: Kothi ingane mayizala kufanele iye kubo ngenxa isikhwele sethoko ngoba isiphiwo sethoko. Sala ekhaya. Ake ngicacise kanje. Zangu uMnyati unamadodakazi.
1: Yeah.
0: Ngamantombazana. Ufike wena adebe noma bakini hade. Babone intombi bashele baqonye. Bese kuthi ngenxa ungafundiseki bezizinto ezodala ukuthi kuvele umuntu kubona abakade besebenza ukubonakala kwaMnyati. Yangizwa?
1: Yeah.
0: Le ngane uma isivelile ngoba bibundwe yikhehla lakade besiyagula emehleni kaMnyati. Sekufanele yowenziwa isiko, hayi usiko, isiko.
1: Yeah.
0: Lakade angithi nazazi lenzini ningamade bemuni. Yankumbula?
1: Yeah.
0: Abantu bakade.
1: Yes, qhubeka.
0: Isizokwenziwa izinto zakade beke. Nakuba ungakahlawuli, ungakagezi imuzi, ungakathengi ingane, nakuba ungakulobola unina. Yangizwa?
1: Yeah.
0: Kodwa ngenxa yokuthi ingane iyagula esivele, sekuzoshisa impepho kushelezwe, kungekho silwane esimile phezu kwengane. Lo ngane noma ingagula mayikhula yasisola impepho ekhaya yaphila. Akusho ukuthi siyothi makufika nokwamuntu umuntu wakade yona izothi take over ngesingezi nombambe iqhapa ngesizulu.
1: Mm-hmm.
0: Sokuhola okakadebe ngesiphadla sakade noma ngesikompilo lakade ayikwazi ukwenza lo. Ngoba akukho sithebe esatshela ithongo lakade. Nakuba isithebe hlambe basibe khona ngobudedengu, kodwa uma sibe khona ngobudedengu ithongo lakadebe kufanele linike isidima ithongo lakaMnyati ukuthi hayi kwenzeka. Yangizwa mthini?
1: Mm.
0: Kodwa thina sinamacala.

0: zanga ngendle kwaMnyadi.
1: Okay. Dr. Mnyadi, naku ke mina ngizalelwe emshadweni. Ufuna ukucacisela lo mlaka ekhaya khona ezoyibamba le. Ngizalelwe emshadweni. Ubaba mhlambe ke ashesha ayeke kwelamathongo. Uthola ukuthi ke angibikwanga ngesinye isigaba sokuthi ngikwazi ukuthi ke emsamo ngikhulume. Ngifuna ucacise la ukubikwa ukuze umuntu akhanyisele kahle ekhaya. Ikuphi lokhu kubikwa komuntu noma ukuphandlwa komuntu ukuze naye ezokwazi ukuphandla abanye abantu? Mhlambe yila ukuthi ingane zakhe uyazibika emsamo, vele sengiyaziwa la ekhaya, singakwazi ukwenzela abanye, noma khona isigaba esinye sokuthi ubaba kangidonse aye nami emsamo kobaba omkhulu abazise ngami ukuthi nangu umfana naye osengakwazi ukuthi aguqe la acele noma asho akushoyo. Ngifuna ukukhanyise lapho dokotela.
0: Uyabona ke ubuza umbuzo oqonde ngqo
1: baba.
0: Kushuthi uma uzelwe uyingane.
1: Yeah.
0: Akuthi uzalwe emshadweni.
1: Mhm.
0: Njengoba uqa umbuzo kanjalo.
1: Yes baba.
0: Mayisifikile ingane uyise. Kufanele abe nembuzi ayenzayo.
1: Yeah.
0: Uma isidlule nje enyangeni ezintathu isalwe.
1: Yeah.
0: Ayibeke emzamo bese ifaka isibhakhi.
1: Mhm.
0: Uma kuyintombazana uzosifaka isiphanda kwesonxele. Uma kuwumfana uyibika amaqeda ayifaka isiphandla kwesokuhla.
1: Okay.
0: Uyangizwa? Ngoba ikubo la ekhaya isemshadweni sayo.
1: Mhm.
0: Useyiphandlile indlozi liyayazi.
1: Nako ke.
0: Uma yena ithongo lisheshela impiza limgumbula.
1: Mhm.
0: Ngokwensuku zakhe aye abele zona phesa. Usibakade. Besalele letho. Kodwa imbewu ayizokhinya bezeka.
1: Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa.
0: Uyangizwa?
1: Yeah.
0: Etshalwe uye ngoba ukuhamba kwakhe. Kodwa imbewu ayitshalile izamile iphinde yaziwe ukuthi yakasibalibani.
1: Ngiyakuzwa mina.
0: Bathi uyangizwa?
1: Yeah, icacile ke manje.
0: Okubalulekile ukuthi ke uma usubikiwe waqedwa ubikwa ngembuzi hayi inkukhu.
1: Ya.
0: Inkukhu ayinaso isiphandla.
1: Ya.
0: Inkukhu ayinamswane. Inkukhu ayinayo inazi noba ingqobe.
1: Yes.
0: Noba inekwa elengaphezulu emzamo.
1: Mhm.
0: Alungis ngibize lokho. Akekho umuntu ongafona njengoba sikhuluma manje rede. Ezweni lomzansi.
1: Yes ma.
0: Athi awazi umshwehlo wenkulu.
1: Yeah.
0: Awukho. Izinto lezo ekuyizinto kufanele ithongo lizibone uma kube umuntu bese ke kuyikhona ngamela isithetho.
1: Yeah.
0: Umshwehlwe. Ingobe. Loba inanzi, loba inqeqo.
1: Yeah.
0: Ngizwe. Bese inyongo iba esithathu. Bese kuthi kwesine kube isiphandla somuntu indlela azofakwa ngakho ngokubili bakhe.
1: Ngikuzwa kahle. Yakona
0: inyongo ekuthembeleza inekwa iphunga ethongweni. Umhlwehlwe usisekelo noma uhlanga lokuphila komsebenzi kade wenziwa. Yangizwa?
1: Yeah.
0: Isiphandla usuku

0: uyamuza Dr. Mnyati.
1: Angeke ukhulume ngomuntu.
0: Yeah.
1: Ogaliwe wena ungagaliwe namu kuphazile.
0: Yeah.
1: Yalizo ngithi.
0: Yakuzwa la uyahleka tayilona.
1: Ngikaba. Ungazange ube kuso wena. Qhela. Ukuze lo ofuna ukuthi abikwe egaliwe.
0: Yeah.
1: Kube nesisekelo ekubekeni kwakhe. Akabike umuntu oganile. Ingakho isiko labahadele fanele kube umuntu ozothi bakuthiwa hola naku okwakahadele. Kwenziwe konke. Uyabo le nto yenza uhadele.
0: Baba.
1: Iyalimaza. Eyendlu iyalimaza. Ngoba uzobe ukufike la kunendlu ethola ukuthi kunabantu ababhaliwe. Amafola ngaphansi kwesigaba sokuthi bahlele ubahlasane. Ngesilungu fat and fat.
0: Yeah.
1: Uyangiz?
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngeke ukuthi khona isike engezwanga phansi kayiselo nini. Akakwazi ukubona wena.
0: Yeah.
1: Emzini kade ngoba yena usawela kuni lalube nakubaphandlwa.
0: Yeah.
1: Abantu umsamujule kanjani?
0: Eyeyeyeyeye yonke lula.
1: Izinto lezi abantu efuna bayiqaphele.
0: Yeah.
1: Ukuze impilo zabo zime ngendlela.
0: Ngenxa yasisikhathi.
1: Bese kuba nezithelo.
0: Yeah, ngenxa yasisikhathi ngifusa siphuthume lo mbuzo obalekile. Kangaka uthi umlaleli icela ukubuza ku Dr. Mnyati uma ungumlanjwana ngiyakwazi yini mina ukuzenzela isiphandla sakomalume.
1: Umbuzo omnandi kakhulu lo futhi muhle.
0: Yeah.
1: Uqaqe ba lenkagiye ngekatheni emhlophe ehlokweni.
0: Impela.
1: Uma ungumlanjwana awukwazi ukuzibika wena njengomlanjwana. Kunabantu abaphandliwe.
0: Yeah.
1: Banikwa iziqu zokuthi bamele ukufaka abantu
0: isiphandla.
1: Endimeni yakonyokolu.
0: Yeah.
1: Nangezwa.
0: Ngizwa kahle.
1: Ngoba uma kukuthi umkhulu wakho la wena wa bawumlanjana khona izinto azenzekanga ngendlela kwabakadele phela ngaphambili.
0: Yeah.
1: Kufanele kuqhambe komunye eceleni o permanent yangezwa ngithi onesisekelo sokuphandwa.
0: Yeah.
1: Yabo ilani kufanele khona akwazi ukubika wena. Aphandle wena njengomlanjwa. Awukwazi ukuzenzela. Ngoba kushathiwa lo muntu ke uma enakho ukuthi angaona. Kodwa amandla engekho. Sewungawathatha amandla akho. Umnike wona yena bese eshisa impepho kubo. Anxenxe ithongo la kubo. Yangizwa?
0: Yeah.
1: Ukuthi cha nangu umshado. Ufuna ukubika kodwa amandla anginawo. Kodwa naka athenge ngakho. Wasengipha. Lokhu sekuhokwami. Ingakho umshana engafanele aqhamuke nembuzi.
0: Yeah.
1: Esethethe.
0: Okay.
1: Athi ngizophanda. Fanele anike umuntu onegunya lokuyikhetha. Noma engakhetha ejacile.
0: Ngiyabuzwa.
1: Kodwa bayikhethe ngenhliziyo emhlophe. Ithongo lizokwemukela bese uba nesisekelo somlanjwana esinebhakodi.
0: Ngikuzwa kahle tata.

madoda intokazi ezinamaphimbo ngempela uzwathi ha eh yadlulisa nayo umyalezo adlulisa acula na intokazi umsaki uthi sela kana nomfundo umzwile lapha yathi ke kuhle hamba no lapha official lapha no Dem Tuda no Dam Musical Shift bona umsazi wakhe zilomzansi 98.0 FM ishaka lolunye umzuzu ngapha mathu kubumbane ihora lesibili ekseni kana ngo 5 minutes past 2 suba na inkosi yombono sizokhuluma ke na indaba enkulu hlalo nganyakazi ezokulekelela ikubhekise lapha nalapha yange sinto sethu ke noma ke ngokwakithi noma ngemvela phiya kho lapho ngasekhaya ngombono wayo ke izokwazi ke ukuthi kubhekisene lapha noma kungeke kumbono wayo ngqo ngokwesintu nje jikelele ngoba naye iyahlupa lensizwa ke ngokuthungatha ulwazi oluphelele oluqondile ngokwesintu noma ngesintu sethu kuyinto ngaphela emele siyazi leyo sihluphe ngokwakithi sithi noma sihlupa ngokwezinye izizwe kodwa nokwethu siyakwazi njengoba sizazithina.